0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Manolo mare hawe ki pe malo le le tonga tope ko fri modral mo yongo ngo a ho pure lu lu ko ni valo si ulai wa fe wa no. Ngari ngari ko matafia lo fra ekonomika na ne fusia nu si la kilalo ko e vakai e nia. Me he vakai matang fra ekonomika ko ia a panke ASP. Ko na toko mai ai a e nau fra fuafua mo na fra utouta fra ekonomika ki he kaha u ki nusilani. Pea ku asi ai a e tokoni ko ia, a e tu umau, a e totongi a e lolo. Pea ki hono puke puke ko ia o ekonomika o nusilani. O nao pehe o fusai au pito a vakai atu ko ia ki tu unga o e funua he ahoni. Pea ko e ririu ia me he tala matangi na e fai me he mahina ko e ko maasi. Na e pehe he taki fra ekonomika. Mika koia e panke, Nick Tuffley, o asia e mate ngata a koia e ekonomika o Nusilani, meongo a hange koia o kuta e pau a e tuwa ngai funua ia o maamani, ka o kukei maa o lunga pe a e totongi o lolo. Kuo whaanga I lahi au pito e Winston Peters, a e ahi ahi mahafu koia na e fai e siaina I he Pasifiki. O pehe, kuo fuatu e siaina ia ke fai a e ne ahi mahafu nuclear I he Pasifiki, pene e whakahoko ane he afi. Koe mahi no na e whakaha e se aina a ene teo ahi ahi mahafu ki ngahi pule anga pe koe oho nau feitu u. Kana pe Winston Peters ia, koe Pasifiki, koe Oseni o e Merino. Pe konu usila mo ngahi funua koe o e Pasifiki, o ui kai whakapulipuli a e nau whakafepaki a e ahi ahi mahafu I he pototahi koe o e Pasifiki. Kana pe he Winston na e whanai a e mahafu koe ni a se aina ki he tahi Pasifiki ane he afi. Pe koe ai o kui ai e tarite tuku mahafu na e whakamooni I lalotonga. Kua kau mai foki a minisa ki muri koe a Australia I hono whakaangai o e ahi ahi mahafu koe ni asiaina. Na e pehe minisa ki muri a Australia na e tae whakaangai e he pule angasiaina aia e whakotu utu koe a ki he Merino ki he tahi Pasifiki a e Oseni o Merino. O kulotonga whanonga atu ai a e minisa ki muri a Australia whataha pe mui pare mia Anthony Albanese ke a ahi ki Fisi, Solomone pe motonga. Lotonga a enau I Fisi ne whakailonga I ai a tu whataha koe a e ngahi pule anga ki he Oseni o Merino. E pehe foki a e minisa ki muri koe a Australia, Penny Wong, o ku poupo o Australia ia ki he fuatu uko eni pea o ku whakamalumalu I he Oseni o Merino. I e taimta tau, o ku takifoki he whafufunga wharealea malo olo mei mangere au pito William Sio, ai kulupu ngā aue ku whakafataungia aki ahano whakalele aha o whanga ai kautaki o e Pasifiki. Ko e whakakaukau fokia ko e nina e fuatuu e kautaki Maori o e Fonuan, o kawai a King Tuheitia I e whakataha ai kautaki ko ia e Pasifiki he festivalo na e whakahoko I Hawaii he taukosi. I he taimtatau o whakataha fokia kautaki ia I he otumoto kuki ki sila ia e fotutu ko e ni pia mo fotu fokia komiti ngā aue ki mua ahano fotu ko ia ai sino ngā aue. Na e pe sekretari ko ia e putu ngā aue ki he urunganga whafonua a Cook Islandi, Papa Emil Kairua, ko e makamaire mahu inga e ni ki he Pasifiki. Me he o Solomone. Na e tuku mai he pureanga Solomone a e nau fotu utu fo'ou ki he whakalakalaka ko ia a e fonua. Na e pe ai he paremia a Matthew Wale ko e ngahi mea e nia kua whakamuamua he e ne pureanga pe ko e ngahi makatu ki he kahau ko e pouturikia ke whai meai a e nau langa. Na ene pehe ko e whaunga ke mālohi. Ekonomika ke fua moola. Mamahi o e fonua ko e taukoloa, pea mo e langa hake ko ia o e kakai e ngai pare tua te nautuu mo langa ai. I e taimta tau foke o kuna o manaki ko e langa ko e ni, te nautuu I he mateaki ko ia o ki nautolu na nau muomua, pea mo poupou ki he ngahi kaunga api o e Pasifiki. O kulotonga I honiara foki e paremia Australia ki kawatu ki hono katoa ngai o e tauataina a Solomone. Whakaosi pehe si poti, o ku hanghange ka kanseri e ngahi fe auhi akapulu ko ia I Wellingatoni I whakasinga wike ko e ni ko uhipe ko e lahi ahono ngahi ko vii o kau whakamau akapulu. ku osta ofi foki he kau taha ia koe a kau whamau ka pulu a Wellington Tony a e nau kau whamau ke ua te kau atu ke he wikeni. Na pehe Palestinia o e kau taha, na ia ia e ngahi mea ke ke heia e tolu na e hoko he wiki ku osi. I he taoni, ku osi ia ia e ngahi launga ke he ke he e hongo fulu mahiwa, kau ai a hano ngahi kovii, lea kovii, pia mo e whakamana mana ki he kau whamau a ka pulu. Pena pehe ai he kau taha ka pulu ia a Nusilani, tēnā whoa papa e ki nga tōlua ai tūtu uni ai kau taha whoa māu a ka pulu, pe mo pōpou ki he malu mo hao ai wa inga. Ngā tangai a ngōngu o ngōku mai mai tau tōle a koni whoa manata tai pē tau poro kalama pe mo e pie me ntonga, kamata I he tōlu e fiafi taimi a Nusilani. O lere e pio au ki he maa ai aho, kou Filipo Motulalo, tua whan.
2: Hello, Falava. It's Josh Tatofi here, and you're listening to 531 PI on 102.2 FM.
3: Hangi mai fohe soke. Hangi mai fohe soke. Soke.

0: perspective is it's not about me ka ko ki ko ki ngawe ko ni ko ta ngawe fa ta ke la wa o fa ka o ta ure o ta ko di e pa ta pe mo to to pu pa hopefully pe ko ha pe ai me a ya o mai ki ai ka ko tu pe ko ra na na fa ka ka pe mo a mana klere be sian fa pe lo tu mo a mana klere malo au pito
1: Tala bonu atu ke te koe nafitalai loloma ngalwafe ya ihe ya teu teu ape mo ngahinga we ka hoko mai pe ko atu ipe ko ulere ya to ki he kainga ihe hoani a ke ni e lava ke to ko ni mai ko hi ko fa to tolo mau inga ko ni o fala he ka koe malo pito loloma e ka mai
0: Malo, malo versione, o fatu.
1: O fala hi atu malo au pito. Hau e ki pia mwe kakai fonua na motok mea mai a kia nafe talai loloma ngalwafe kae. Hokat mua ke ngahi tu waki koe ni.
2: Ko mahe otu me he kautaha a CMKAS mwena whanono o matu waki ke wike ni malo mahe.
3: O e kume kai katonga a kufia hi a mau pia CMKA. Te e tuku a te taungahi ongo ongo lelei I he wike kotoa pe. Ke mea kia I e tonga kotoa I Auckland, New Zealand. Ko e tau huongongo lelei, ko e tau umialere ni ko nau iate, tau mai me Japan. Umialere ko kumanakoa ko tau community o kumau ko kia iate. E ngai pasia se hongo pulo umialere o kia iate ia. Walu, fitu, uono. Iai me ngai umialere ko SUV maalunga feunga kia kinau tolu ko ni oku. Panoparema nau wae oku mao umialere ko iate ni mao tolu. Iai me ukasaka keke. Mea mai ke he kāia te koe mautua sila koe ni mauanoa e Great South Road I loto tau. Si o mai ka ākesa ke toko ni aka te koe ai. Pika telefona ākesa koe noa uoua, ono walutaha, pa ni mafitu iwa. Te ki si o mai ka mere kupu, o ki ai, ke toko ni aka te mautolu. Manatui, tau ke toki hau mei tonga, Wisa nga aue, laisen tonga, oku lava le rei pechi yung kake tonga ni alka tokoe. E ngai da pako ya, wai bono ngai matunga te nao toko ni ake te mutolu o lava mo ngai mea lere. Ko whamo ni eka ngai toko lahi, ko mawe na ngai mea lere. Mutolu ko ngawe ki tua, pe mai ngai iuti ki ai, to tonga tau mai mo iuti ki ai a te he taimini. Mo mao sio mai ke kau ngawe, ku fie fia, Akesa, mo mere ki tantan le reiti ki mautolu. Manatu e tua sila, ni ma wanoa e Great South Road I loto o tahu. Peko taha ngata onu mai, ki Akesa I he noa uoua, ono walu taha, fa ni ma fitu hiwa. Ka pao ke fema a mea lere ki awe ki tonga, pedu taki mai ka Akesa. Peko a fainga feitu pe I nui sila ni o geiai, o kulava peo ai o mea lere, Osi pia tiriwa pia kate koe pe juu kei ai. Kwa ke toi fie mau ke ke hela mai koe kei iate. Maulava peo apply o mea online. Osi pia senyat kate koe o mea lere ke o mana fare. Mana dui, pe du taki mai. Kate au hangai feu I pe. Fika waki mwe mala kwa tau ka ako au mai otu. Fika telefoni, noa uoua, ni mafintolu walta walu walu. Opa la ya duia, pe kau ngawe a GMK. Malo data.

0: Ko e TND Sport ki he weekendi, ko a David Amaka.
1: Ko David Amaka.
0: David A, tu mai ko haha o whakatutu ke ta programa ki he weekendi.
1: E te kata whakatutu ke weekendi te tamaksia peke e taukona o breki ke unioni. E te kako e whai peke whanki sipoti ke heke pe. Tau kau mai gai mai liiki. E te whakaose ake soka ko tui ko mea maamani hoko ko maa lia koe u tau e ngai weekendi ko nuku maliwa tui teitu mangane ahon. Tau no to sio me me ta ba ki ki ate ki bomo ni ka foka ta ka ko ngi mai ora ko ni union ni South Africa under 20 pe mo mo tingona no sio ni na ma ta ki wa hi ba ta sio he ki wena o break even mo franche e u gen data tu mai
0: io ko fa malo atu e te vita eh ta ko fa malo o tu mai ko ia a ola ko ia final ai fiao ko ta u anoa a union ni e te vita ma hanga ko ni a mo timi pa ko ai pe amanaki ke ta u ke ka u e tau a whanau koe ni te vita. Ka koe ola koe a o e vainga koe ni na e toko se weekendi koe ni te vita where a ngahi tau maa lie au pito au pito. Tau si o ki he tau koe a flanse pia mo olopereki te vita. Ne maa lohe pia olopereki a ke kai ko tolu wha ki he tolu ua e te vita e. Koe, wow. Koe a wawhi au pito. Pia koe te ta'alu pe ke o atu a eola koe ngahi tau, ospa tato fokleva wakai ki he ngahi. Koe vainga koe a olperiki mo franse, ikuna olperiki ke tolu whaa ke tolu ua. Ikuna e he e ailani a e wallabies a ke kai ke tolu tolu ke tolu taha. Pia foke springboks, pia mo inglani, ikuna he springboks a ke kai ke whaa nima ki he ua taha a inglani. Tau koe Argentina mo Skotlani, ikuna Skotlani koe whaafitu ke tolu walu a Argentina. Chile pia mo Romania, maloja Chile koe whaavalu ke tolu taha a Romania. Pehe ke vainga koe a Tonga mo Zimbabwe, maloja Tonga koe tolu ono ki he ua ono a Zimbabwe. Ueresi mo Fisi, maloja Ueresi koe tolu hiva, Fisi koe ua faa. Tau koe Siapani mo Itali, maloja Siapani koe ua fitu ke Hongofulu a Itali. Maaloha hamoa koe ono ono i Hong Kongo koe taha hiva. Maaloha i Uruguay koe tolu faa i Georgia, oh no, fo ia i Uruguay koe tolu faa, Georgia koe faa taha. Mahanga rewa kanata mo Spain i te vita koe faa ua, tawaki faa ua. Pako fitaruaki koe a USA pia mo Portugal i kuna Amerika koe tolu noa ki he ua hiva a Portugal i te vita. Koyola ia ngahi vainga koni i weekendi na to kosi te vita. Kata sio ange teta sio peke fo itau koni e tolu koni mea a franse me olperegi te vita. Ko sio a aku i vainga koni. Kone ospe koi fo i vainga pakai ke to sio au he tau e te vita. I hene a tolu ua. Mana tui ko timi kone a franse ku hau koni. Mahalo ko toko taha pepe toko ua he kau vainga koni a franse motu a na wao. Toa nga fu timi a koi na wao na tolu. Hange ni hano o mai o na ia a timi koni ke na uo mai ke wakai ia e faiako ke whanau. Ka hiri ko ia. Oko maari apito pe vainga ia a timi e te vita. Pia koi mea ka kousio koi kia. I tau kone a orpereki pa mu franse. Oko kono mo oni. Kwa holo ia i he tau timi a orpereki te vita. Pia mo e hange koi ni. Na upi he pia hoi kai ke toi hu. A e tau tamisi i koi ni a finianga nofo. Ki he tau. Mahana e toki toi mini te fitu pia ose taimi. Na e toki hua e toko tahani e te vita. Go, he ka pāna e hū e mālohi e Wallabies ka tolu whā tolu tolu. Ka pāu peke pehe. Ka kutau sio ke mahino whakalaka koia ai tuunga koe o kuiai ai tima a seheria. Pea pehe foki ki e nau whai ako. E te vita. Ka kuai foki e lau e kau tangata ni ihe mea. Talu honohanga e a seheria tuku kitua koia a Isleri Folau me nau timi. Holo whakataha pe. Holo whakalau maarie. te holo faka vainga, te holo faka sino a Australia, pe e fau atu ia, ni ngai mea pe, ka kwa ke u pe he, mana tu e eiki, ko eiki a o ofa, ka kwa ke o eiki a tautea, eh? Ko ia nai aku si o ko te vita, ke tu, ka fuka tika te koe malo.
1: Aku si e kwa kwa ke te au pe, ka inga ke te futuanga sporti, kwe wila ngo kwa rao mai ke, ok, hey, afeke liiki, Wanani hola wana ke team ke team ke team hanga la team Australia to ta ke to island money ka we fu hao pe bicho te mi o breki to fa ke to ru oa e o ki team wana chili wana ta sa ke na ka yu ma ma ba ha ke ta ta mo na to ru e ta ho ko fu ta ko mo Spain Spain ni ne as me ve na me na ma ro ni to ru e e ti wana la to money e ta o chio ke fe fe ta team ye ka ke ta fu ke ri ki
0: Te vida, ki kataki pe, ki kataki pe, ko nga ke, ta alukoni ke liiki, te kai ke ose, nga hiongo ngokoni pia mei he.
1: Pia mei he.
0: Iyo, i kai mei he iu nioni, Ae kone tuko e hi tai nimi, i he tuko e nga hi poi ni he fe auhina toko osi, ko e vahe ko nof, o kutaki au e resi, poine nima, Skotlani poine nima, Ailani poine nima, France ko poine ua pe hala Itali pe mo England ka ja poine ko South Revan ku tau yai a ki tau tolu ai ku takti ai a Afrika ko nima o pelegi ko nima si o ki si a pani ko ti a tu a si a pani ka una poine na tolu fa Australia poine ua poine ta a Argentina pe hala fisi e te vita ko tu uia ko ai ngai poine ko me ta ha ko fa o si ko ni ai ai ngai ko ni na to si Ko fukututu kwa mamani koe, oku tau fika taha hiva I whaka hoko hoko e te vita, Taha hiva tau tolu pa fika wanoa lewa a chini. Ko timi e uafa oku kau he fiau hikoni o I uero kapu. Ko timi koe na tau tau a simpapu e, ko fika tolu noa I whaka hoko hoko koe mamani te vita,
1: Pani.
0: Ka tau sio ki haa moa, ke kai ko haa moa, na e ono ngo fulu tupo haa moa, na e ono ono ia. Ai kai a hamoa I he timi kon a Hong Kong, Ko ta haiva. Ko tau tau tau tolu koni mo Zimbabwe. Na tonu ke au e tau kai a tau tolu ia ono ngo fulu e te vita mo mea, Fafu, kake, kone tu uia lava atu ia e tawako ia unio nika fokat kate koi malo.
1: Io koe mahako ni kipe te ita ko timi enju ke itakipe, nara tolu no ke tafa la pisi. Ko dragon, I whakala ka lahe pita dragon ina hui tau kona tiko. Si wo whake hango fulu a Western Tiger. The Broncos. I was a little bit of a shark. Na pui te wānu, ko warrior, ko rooster, ko knight, ko my dolphin. Nani, ko mo knight, Na pui tīmi pā e tōru. Oi, na pui na te wānu. Ua whārewa e dolphini, ko mo shark. Ka hoka whenua ai, ko si iko, me la pisi, ko mo cowboy, na te kiwa ua. Ua hau whawiti anga
0: ki pointeita. Koia, koia, ko mahi nofo, ko ne fōi pē tīmi ku ke tō, Ke sia ke tū kona, ngai tīmi kona, ko nā ua tōru whā, me au nā tak pui ne ua ono, ko nā ki whai keke a ki pē, I fought in against e te vita, Ai a koe ko o fo I pe, te ke tō lewa ki lalo, I he taimi ko di. Ka ku ke imahino pe, ke fika ua pe o ria, te tau whanoa, te tau a, e ai peho tau matapā ki he riki e te vita, Ka koe a koe koe neanga ia ene tuu, ka ta waka ia tu ai pe te vita ki he tuu koe a spot I koe ne komonu e li, Koe uhi koe koe spot komonu e li, o kwhai fo ke mahinani e te vita, pia... Ko os whakamahino mai foki he pure wholau ko ia o e timi. Ko e sipoti whakakātoa hongo fulu o whai kia whi au hi. Ka ko sipoti pe walu o kukau kia ia tonga I he sipoti koni a e komunueri a manaki koni ke whakahoko e te vita. Pea hange koni o ku tokolahi pe pa mo tau whanau pe a mei muri o kunawo o whafofongai a e... ai fonua I forau ko ni te vita ko me pe ko to angia I te vita me mal ko si ta forau ni I spotini ko to ta ko no alu ki dai ne ko no fa fa fa fa ta to mala tenisi o ku ke ta ta ha no na o si alu fa fa fa ya tonga I spotiko ni ai youth te vita na fa ko ni ki ha moa ye tauni pe.

0: Io, hanghe pe ko fuhu, mantu ya ta ka fuhu pa menu silani ko na o fa fonga ta tol, ko ta fa na o ya ko ta me mburi. Fa ma lo ga na tol, ta ko no al mala den sina ta la ve ko jai. Pe do ta fo ke mi asleria I ta fa ko ni. Ko ya ngai tu ko ya ai a spot ko ya ko monueli. Fe fe ha o vakai. Ke tu wa tu ko I ta ni mi ai mala so ka te vita.
1: Opo, ya no ka peti pe fe wa. Apo ti mi ya ko ko ke tu pe fa ingane me la hita un. Pe la na sio. Ko man le fo ke mana ko pe pe la vito pe a presioria. Ko man le fo ke ko ho ro fon to ko ka ta ma la hi ven to ko ne le le le ko ni me. Ko ke peti ka ingane ha sio. Ko peti ingane ko peti ko presio.
0: Ke te vita ko ka wi me ma ri ai to ko ya ai to ta ha te ne. Man tu o ku lulu, eh? Kau foi to o koni I peti koni na wala na ke ya kwa mana ke si o gai bana ke I lo o ko to a to ha ke ko ti mi a Brazil ko yo tene ma u ai a fi a wi koni wi geni pe to kwai pe pe to to ngi ai pe e ko hi ko a ko me na to to si o hi vo ta ko mai no foki ai ko Brazil ko na to lu lai ta na ma u ko ya a fi a wi koni World Cup o so ka e ka hange ko la u o ko ko mea kwa to ki vete pe mi velata e ka pe mati mia a inglani e faka o fofa te vita e anga ya ta si o ko ki ai e ta fa ko ya to la hai pe pa mo ngas pot ge da ta si o hange ko ni ko fes ko a tonga Patrick I he mea mahalo pe na ya no fa nga mali ki ti mi ko ni a halenta e ta o fo o te vita pe a io pe hange ko ni ko ai pe mo a fahinga kuna hwigat ki muri pe ame nga spoti ko mea fahinga ta a ke mau e nau mo ui te vita I he spoti ko mea iku tau poupo wai ki agna tolu te vita ko hui kata tai mi ka fukat ka te koi malo Paolo Buteite
1: pakanko lau kone ke kau tangata kone nau he ihe muana ta pa ampe ki maa nau fahinga mahali ka ke ka siwa ka pehe kui ta haka ni hoko ko kutu pe kuna osita e na tolu malai was ini kakai tolah ya ada pun orang apa itu hobi cara bunuhkan tu eh tapi macam tiki nak dengan kimi supaya betul betul mereka hobi aku ulah baca macam apa ni jadi
0: iyo kau faham malu tu kata kata kita ihe ngahmi aku nutuk mai pelaku ulah baca tak program aku ya ti enti spot kihe weekend ini pelaku tak manaki pe ke ngahmi baing aku weekend ini kita waktu nolah weekend kau fakafofa pe hange ko ya kulau hono a osiko nga hivainga a kapulu unioni fili ko timi o wike dominate pe ya Springboks ai ko toko valu ya a Springboks o kunau kau ke timi ko ya o wike ko na a flanu o lu ko to ta hawa tolu pe ke hu ata fika fa o pre ke awei a ono pa mo fitu Tamo kapakawe taha tamo na ure okoro. Sio ke orpelegi to taha pe, aya ko fika valu pe. Ailani to taha pe ko fika ni ma ua, ta pe ki franse ko to taha pe ko ha fe et cetera. Ko ngahi tu ya ko Scotland to ko ua Scotland ya kawai mo se ke ni atu I plotu et cetera. Ka ko famaro atu ga motoru e. To ya me et cetera. Ka kai. Io to frafe e pe motoru. Ke taimitatau heu ke kaa umo, tau programa TNT Sport, maa loa pitoa.

se mini te valo me he fitu lo lo tonga ta ta ta ri ki he polo kalama ko ia I he fitu a kol fa mori mori atu ko wi ko ni ko ia ni na fitu ta ki mai fika aki pia mo ta unga he ngongo ko ia me tonga o ku I kai ha ta ngongo ia a honi ka o ku lo lo tonga fa e nga ue ai le tio ki e ma mai ha ta ngongo me tonga I he vavetaha ka Oku ki ilolo tonga tu e tau ngongo ko ia me I tonga I he taimini. O atai pefoke fasko ni ko e kore mai ke tuku atuia pa ma ai a solavuna pefoke ki he kaufolau me he apiako ko ia kolisi Manurewa High School ki tonga. Tari folau kini kini pe amoe huni o tonga mamao.

0: Mahino foki oku e aonga ange kapa una ule fakatonga ya pegulea fakatonga atu ke tek na tolu ya kagu mahino pe ya una na o time in any eco tele atu pa na ta mai ke ke ule fakapala ngang pautang mo osi ama to to fe unga pe moto ke muhanga o nga o o faka kau kau I ai ngai me ago ko kapa ko fo ile ai u petolo ke ilo I ha mo faka kau kau yang e pe ko ha me ago le ya ki ai e pa gu pe gu la hi pe ai ngai me ago ko tai mi ko ma uta la no ke he fika kapa u ke tai mi u na u ai faka tonga ai kapa te pe atu ba u ai ta ha ago ko ku hang hanga I mo le fa ka pala ngi ko wan ha o pe ma le ba ki tai mia ke na fa ka kau kau ia pa pon auto e ke mai ka te au ko hinga ke wan ha ko e ko ai ka pa o tau feta kai ta tol ka kai la la hi mo nga hi me ko ia huano e pa nau he una ho na to os imagino pena na tu puna to le afa papa langi api ka una ho ko mai en ole afa gatonga o ako ke ako ya nga le afa tonga u te ke fu la he ku fita la ki mo ma to a he la he pe ku me mi alu day reliever ke funky ako pe he ka o ku papa na ma fa ma ba inga pa ko e pa ko e ta pa ko e fo I fe hu I ko hai ko lo o ku I ko hu fanga lupe pa pe he a wi e fuma mafa ta ko ke ki ta hine vai ni ai pa ko ko lo fe o ke hu fanga lupe ta o sta ma ia ko vai ni pa ko e ke ko au mahina ko ke ha ka ho mai ha ka la si pa ko pe o tu I fe blow holes ta mai ka le ka ko ha blow holes
1: Tango tu imagino ai ta ko fra ho vai ni pe mo ho ma o kula ka mama o vai ni ne ngor na fra hingo ki na to lu eh
0: oh yeah sorry pe imagino en a wo ko ki nga hi mi hangi ko nga hi concept mo nga hi putu ai ko fra mata la fa ka nga hi kolo fra mata la na ma tanga
1: oh yeah
0: pe na hanga na to fra mata la ma nga hi ma tanga pa pe ale ba ko ha no u hinga Papa, I forgot all of that. Papa, I hope now to keep a cow cow. I'm taking now full lava or match lele. He, I forgot to connect lele. Koi koi kolo koi kono kono matanga. To keep big time my niya na os ilo e. Kau get them in he. Kau itong ayon na umana tu ya na di ay pagita kolo ita. He. Kau sa na wita ni yung dalawa ay may na tolo kolo pa ko mo tu tolo. Batang sai. Sai kapale te ke pili ha motu pet. Eta. Kome te ke pili. Tama na to. Ikai o ku no foka to ha cousins he u fetu ko ni kota. O kai ke tawla de to ko cousins. Rong mali a pito yang ko e na pai nga si o ko e ke yang a ta no fo faka tonga, he? Io.
1: Ai o pe ko evre de mi dan fai fai ta ke ni ke to onga mo u ko ni be mo fo onta no ai ko bo ha u me fe ma la me pe eh u fa no fo ke na a ke ka mauri ho no fai lo ngai a ke na ngai ma ta nga ma ngai fe tu na ho me ai pe o ta fa ta ta ke pe ko tu ko me pe ho ko yang ta no fo ka u to ko ni pe ka no ko ngai ko na klave ke na u lo ngai ma ta ngai to ko toen ken la hola fra o fra hinga ki talat ko ha no hinga me ko sin da ko en ha pia ko na ke ko ha ai to ko ya na me ta fi ke ta fi nai ai nai ka
0: ko to a pia ko ta na wi ai o ko ki he kalasi Year five, on now we go year five, eh? Year primary school. Kako was alke intermediate, a year go year seven and eight year, o kosi ya uye ti ai, eh? Ko ukoli sipe uteke ua, okay, kako e, ya kako e primary mo intermediate, o kosi mahino e nea uke ai, e ukal, iyo.
1: Iyo. Tashio ke te whaka koni nao nao ke lau konga, eh? Me funga koe uke ke tokoni ke ono, Fai ai ke nam ke mana ko ai nga ke taule ya hanga pe ko ne la ke fo ne o ko ke ko al pe awa ko e fang ta mai ki lo ki ako ti ai ke la hi ha fe lo ko ma tu a e ko ma tu a fo ki ko tu ko na to te na fa ka ko la hi ai nga na na ko ya la to ko ni ke ke la ko nga ko se hu I pe o ku o pe he ko ha no ma hu inga o poto he la ko nga
0: Yo no hago igual que no puedo herir. Ángel que te hago una meme y le voy a ir. Que no puedo herir. lea pe

0: Ose mini te walo mihe walo fa malo ki a kere kori o maka pe a moi Blue Moon of Halatahi. Kore peke kau tāme ake nau ki I awhi ake pehe tawha aki he, kata hoko I peke tau polo kalama ko I a oko hoko, pe a kou fie fia ki u tata lelei a Franco Loi, me he whono pe a moe nau polo kalama ko I a Oceania Korea Academy, ke whakahoko ai polo kalama ko I ni, ko ha toka teu ma kehe ni ma ai whanau Pasifiki, ki honau kaha u whakatau kei I ki nau tolu, I he ngahi meat e lava ki nau mauai I nau mo ui I he kahau. E toki kau mai foki anayangi pia mo toke tā lolohea tongi ki he polo kalama. Frank, malo e tau mau ai fia fini pia malo mo angawe mihin.
1: Malo mo alinda e tau mo angawe lelei mo whakafofa mihena mo hono pukupuke e tau mo ngahi polo kalama mo e tau mauanga ongongo mo whakamatala. He ngahi taimi koe ni neonga I mwhimo ki na holo, he ngahi ngafa keke, kautau whawhetai koe ke iai mau pe, ai pia mento ngā ke ne, se hoko tā ki tau tolo. Mālo, Linda.
0: Mālo, ai lavat ki tonga lahi o kailele iai pa mūto e whoki mai pe o tu uta lele I mai, he whoki mai koe ki hange peha ki I break ya to tana kiwi ke foki mai o toi foki o kamata e fatongia. Foki at kia te koe ke whakahoko polo kalama, Frank. Malo.
1: Malo, pito ni tā koe ya. Koe nai whai foki e wholau ki tonga hangi koe toko lahi opito e tau ka kai me New Zealand. Koe o pe koe si kao ngā kau pe moe kāinga. Pe pe foki e wholanua I hono kātoa ngai a e senduri ua o lotu I tonga. Pea koe taha e mata I koloa. Hangi e koe uke wha alawe kei alin tau. Ngai polo kalama pene alawe kei se kei tai lahi. Ai se swisiriana. Koe tau ki koloa peu tau kuku holo. Neongo e tau pae mai ki mulini. Ka koe lo tu peu tau toto o mai. Pea koe whepe whetu mo e tulike tau iai. Koe rakmea peu tau whai. Koe ui ho tau kakai ke hawhetu e taha ke whai halotu. Pea koe whewhia pofoketo e kawato he siasini I he I he wahewahe pia moe tala atu pe mo whakahoko atu ki he tonga kotoa a e taitari whisia a he whono pia moe Oceania Korea Academy a ho tau kāinga ki ngahi programa ki heke hoku o whakahoko mea ai. Ka ki mua ia e lindaku matua ki tuku e koloria ki he mea whio ki he tui rangi tui a ngai tui, ne kei whakakoloa ki tau tolo ai mo ui, moha kei taimi u ne tuku mai ki tau whaia ngai ngai ngawe, te tau whi aonga aki aki mo tau whi pōpō aki aki. Nea moe ngahi laumari kua mōre, moe kataki ngahi kupu kua mōre, I he anga e tau nofo, hange koe a koe tau koe o ngongo whakamamahi na toki vai vahe mai, koe mōre a e si pā tere line, koe taha ane ngahi tamai whakalamari ai whono, I he ngahi tau lahi, koe hufi e maungahi senta whoo, koe nai hufi whakamumui na whai I Henderson, I he kliniki koe hiri hono whakafoa ke kliniki koe si pātere rine na ne hango tāpua ki ai whakafoa koe na hoko ki ai pako e kongalahi oi maungai u whaipea mo pako mau ilo I pēma mau lavei koe kongalahi o e ola ngā oe kohono lotua a ki mau tōru me whatongi au whai e pātere pape he fau ki he kautaki lotu kotoa me he ngai funga waka ke he keho isi si pako e moreni e ongo ka hangi koe lau koe mapake wha ka koe toki alahaini a ngā oe leina e whai he tangatani he ngai tau lahi o tau lave monuai. Tan tali fifia a hawei ki pia mwe tonga o tōk mea mahe whewhini. Ke ki tā anō ma ki hikoi ni e whai atu whikawa ki pia mea ngahi polo ka alama tau te whito ki ke apiako ai whono. Ai eko ki loa koe Oceania Korea Academy, po koe OCA rinta koe kaweni he e taha e maunga he polo kalama ko ofa taha ai au pia ko ki nofo fuolo ai he whono he ko ilo papau ahano aonga ki o tau kakai pia koe ki pui pui tua pe foki uhinga ni mawahe ai pina tāna ki mai he whono ai ako ki hinga hi polo kalama toko ni ukuwhai atumi he whono Koe tu haki pe fine iki he tau kau he tau ngahi kui, koe se fine, fine iki me he matakari a he kau toke lau, koe ne tu haki I he whakataha AGM, he maukata oene taha nima me ai. O whakatangi ki he, ki he poate pe pe he whoke CEO, whea David Afunaki, ke whai mua ha, ha whahinga polokala maako ma ai tau tupu o no kakai, ko ko tolahe ki ngā tōlu ngā tō ki he waihawa oe o ngā wiku ai ki he ngai whaingata ke he tau te whito ki he whaingata ia moe lao ko uhi koe kai ke hamea ke nau makatunga e nau mōwi pa kai ke ha ngā uele rei ke nau o hoko atu ai a hono tokoni ki he ngā mātu a pe pehefo ke tokoni ki oha ke nau whanau pe koe tūha ke whenei koe ni o whae whakatangi koe taimfo koe ia taimia na e lere matangi ai e mea koe langa I o kalanin pe koe whainga ngā oi pe whuki niu tau na tūla ki ai. Ai ka kai Pasifiki, tau te whito ka tau tōlu tonga, tala pe whuki tau tōlu ko tau tōlu ko sa I taha he tufu ngā moe, lā ngā moe. Ala me pe he, ka kono mō ni pe. Pe a whai lewa ai ka mata ke siofi ai whonga lere I taha ke ka mata ai ha api ako, ka koe ako ngā ue. Te hoko AGM ahe, maina taha o me tau hoko, tau hoko pe, te tuak pe fine ik tatau, I he whetu, turi ki tatau e holo, o te whai pe whetu tatau ki a te vita, pe ko hamea ko hoko ki hene kore, pe a hoko hoko atai pe, ahono whai e whikumi moe sio ki whonga le reitaha ke whai aki, koe ka mea whai ngo fua fu ki eni, kai ngata pe I hono I he fu maalunga apita fie mao ai porunga ai a ko pe a moe TEC, pe koe Tertiary Commission, ke o maiha lai seni I ako, koe ngāwe lai whaka uri ia, pēr whema moe fupa anga lai whaka uri ia. Moe tau kei I whai ako, ka koe māngai ne whono ke malai, na I tika ike ne whai he ki ki muai. Pēr o mai rewa a Tony Anthony tu I tahi, ke ne hanga o fotu ai a pēr ako. Ko hui ko pē he nai mahino a pito pē, o se hono whai ki whikumi me sio ke whi maua o tau kakai I he malai e langa mahino a pito pē ai whi maua ke iaha tau a piako ma kehe, o whai aki pē e tau whonga ako whai ako ma kehe. Pea koe mea nai mahino me ka matalin ta, ko whi mau ai a koni, ma ai whanau kua nofo me he ako, I kai ke hawha toi whamoni ako pe koe NCEA. Pea koe mea koe nai nofo he loto, o kau ta ki he ako ia, he kai ke lava ke tu use whainga maari e ke mao ai haka hau le lehe whanau ko I ako uhipe na kai ke si sae na wanko I loki ako. He kulahi pe ngai whonga ako e pake whanau pe he, kai ke sae loki ako ia he whika amo e inglisi, ka koe nima aia, koe nima poto, koe ako ngofua, tala ngofua, pea mahu inga ia I hono whatongia I hono au api I hono tau he whana. Koe tokoni ka ngomātua pea ke oange hato I whainga maari ange, utolele ange mai api ko ia. Ko ia e whairewa ngā whamātua tō. Pa koe tau meme tau pe nima ke he ono hono whenga I ke fotua e api a koni. Pa koe ahoni u tau mao e whainga maari ko ni hiri, hono whae fu ngā e lahi ko ia. Pa koe mahino apita apita pe ngai lau maari ma ngai mo ui ko o mau e monu ko uhi ko nao fōmai I apia kone. Koe mahino pe foki I linta, tau siro he tau kotoa, tau pole pole he tau whanau o utu o me he oku lava o mau I kuna e nao ngahi matai tohe, ngahi university, koe ngahi education centers, hangi koe ngahi teki, koe Unitec, tamo MIT. Whanau e koe te nao saipi nao tope, ko febe fitu te nao wako ai. Ka ko hangi pe ko society o kulongo mo ui e iai pe si ni ihia e toi se mawangi ha toko nia o kutoe lolotoan e koe whanau ia koe ia o kulahe a ngahi uhinga ia unie tau whee ki nao tolu mihi kuna ia mala ea ea ko ka koe mea aini koe foi tau mu a whika ola ke whanau ke whakawharenga maari ei a ki nao tolu ne kai ke sai I loki ako lotonga e nau ako ke ke nau ke ima ope haka hao pulerei. Pena e whai mai e ngā oe, pia mau nofa taha pe he tufu ngā ko uhi kai lawa lelelelei ai ki api ako, mau ha whetu ke whai ai ako, ha whare pa whakanau nau lelei e whare ko ia, pia mau nofa taha pe I he langa. Pia te tānak mai ki ai, I paint and plaster. He koe langa ka e wāri. Pea koe te whakasansani koe konga mahu inga apito ia I hawhahinga langa pe. Pea koe nai lele mai lewa, pea moi paint and plaster. Koi taha fuki ai ngai mea au fahe puru ngai a koki whopapau I ma alunga, I he tūnga ma alunga a koki whonuani ko hono a titai, whakatla u wha ai ngai a pia ko kota kotoa. O whopapau I o kuna au fai ai ngā aue o kuna au tatonu ke nā fai ko hono a koki e nā whana au ako. O ange ngai pō upo, he ngai tawha kehe kehe, pia ko mea debu o kulawa ke nā hoko atu mehe ako, me tohi whakamoni ako te nā umau ki hea ki ha ngā au, pia ko hatoi ako o kutoi mā lunga ange. Ko whai tau mu ai, pia ko e tu o wana no whai a tita whakata o whāko ia, pia o ku whoa ki mai lewa ki he OCE, ai category one, ai ako category tau pō tahai ki o lunga. Ai au kawen I he apia ko lelei taha inu I silani I he ono whakahoko a ngā aue pia mai whatongi a whawhai ako. Pia, koe au mai koe ki tau kuosi. Fia mao lewa, koe uhi, koe tau whiko ki mai koe ni he nou nou e kau ngā aue I he malai o e mō ui pia mai health and well-being. Pia mai toi tokolahanga pe, mai toi tau whanau whewhine, o koe ki nau lava ai ngā e whakatufunga, ne ongo o stokolahi pe tamai whewhine, unau kawa mai ke ukosko ia. Ka toi whia mao pe, ha toi whainga maari ange taha, ke toi whakalerei, ai ngā e whainga maari o mao he tau whanau whewhine, unau nofu mai me hako, I he tuunga ta tau kai ke mao ha NCEA, pe koe NCEA pe uloa ki, ka unau ke I he tau taha ono, taha whi taha wala. Koe tamu ale vaia, nai hoko atu ke ae whono ke hono o mai, pea mono whakotu o hangai kōsi I he malai koni. Pea mau kumi, ke mau hataha ke ni hanga whakalele programma koni, pea mau mai lewa e tau toketa, moe ne hu mai koni ke tau programma he fia fini. Pea koe uhi ngā whoki, he koe kōsi a koni I hono whakawhiloaki a e toketa alolohea, Koe kōsko ni, o kwhai pēhenga hea piako. Ka e toi whamadalanga lolo hea ki he makehe, a hono whai a e whakalele pa mohono tiliva a e a koko ni ki he tau whanau. Pea koe ni e kamata a hua noa o siulai. O kwa koe, o kwa ke lahi e ngahi, role, pe koe ngahi places o kutoe i he tau kōsi. Koe ai o fufe mao pito ki mōtolu mātua. Koe tōlahi taha I he whanau ako kani kua mao osi ako I. O koe koe o mai ehe mātua, pe koe o mai ehe whanau pe. Ko si I fōi, nau fōi nau tōlu he I he whenga I whanau ke o mai ke awe nau tōlu ke a whainga ko si ke kumiha nau kahau. Koe whae tanga tā e nia pe o mui mehi tanga o ku tā mai ke mau o ke api o mea o vea I ki tamasi tau taha fito ku tangu tōi koe ke hane mea nei whai. Koe whanau e uwhia mao lai taha. Pea ko mōtolo e kau. Ngai kupu ke hike he whamili, pea mo e siasi, pea mo e kalapuka watonga. Whenga e whanau kona ko ato paloha mō kawa, ke nau mua maina tolu kena tonga e aho whae kōsi, ka nau toka ato paloha mō kumete I he whiawhi. Ko hi, ko nau tolu tēnau hoko ato ho mō kalapu, pea hua noa he nau toi whairelei hae whatongia kapau tēnau ngā uelele. Ko ia, Fulola e whamatala, ka ku whiwhia apita e programma, pe ku whiwhia apita e whono, pe amai ausi e ke whawhiloa ki atu, ai toketā lolohea, ko ki lahilahi ho asihile tio, mahina, pe mahina ai fuku mahu inga ki a koe, ai ilo e ho tau kakai, tau te whito ki tau ngai whamili, ai whainga maari e koe ni. Lolohea ki toki o mai muaha ki I whaiki ki oi kōsi. Pea moe tau pepe koe taimi tēnau, koe aho koe tēnau kamatahi, aho wanoa, koe hā e nau mea e amanaki tēnau mao, I he osi koe ia o lawa kakato, ai wike e huataha koe ia, ai oi kōsi. Level 3 I he health and well-being.
2: Ia. Mā lo apito Frank pa mā lo e tau mao ke whiawhi whakafuofa ko e ni, pa mā lo koe hui koe whenga māri o kumai ke whata. Taratara noa moha vahe ki he ngahi whenga māri e o ku atā mai ke a ki tau tōru maha tau kakai ka pēwho ki he kautau I whānau mo e tau whānau. Koutui koe whenga māri e lelei e ni o ku omi he e whono ka pēwho ki he Oceania Career Academy e a koe wa a koe au e whono. ko e nau tali ki he whie mau a ho tau kakai, o ku lahi ho tau kakai, o ku ikai ke nau mo uirerei, pa ku anpe taimi, pa ku toi koviange e nau, e nau health, pe ko e nau mo uirerei, pe a ku lahi mo e tau whanau, o ku ikai ke nau i, o ku ke nau kau ki he a kope, o ku toi whakalakalaka e nau ako. Tā koutu I koe whainga maria re rei e ni kakai mo hau eiki mo tau kau whanongo. Ke tau whanongo re rei pa tau wala mai ke hui koe whainga maria I koe ni o kau whakataha mai ki ai. Koe health and wellbeing level 3 e ni koe nukulawe ke ai a Frank Koloi o kamata e ho wanoa. Re rei ki he wike e wataha. Tā koutu I na elawe ka Frank oku ikai koha Fram o ni ako fo owe nia, o ku where ai ngahi patu ngawe ako, o ku nauhanga tuku mai ai kōsiko I ni, o ko e mea ko umo inga I ai, I hono whafofonga te OCA, ko e api ako ko e ni, o ku nau I lo I pa, o ku nau mahu inga I a, ko e ako, o ku kaike whaipe I lo ki ako. Ko e api ako, o ku mahu inga I a ai OCA, I he taahine, pe ko e tamasi I ako, ko e hae a takai o kuha umeai, ko e hae ngahi palopalema o kuwhihanga hangai mo ia, pe aku tokoni o OCA ki hono tokoni o e a takai o ki tamasi, pe ko e taahine ako ko ia, ke lava, ke ikuna redei, ai toko taha ako ko e ni. Pe a koutui ko mea ia o kumakehe ai ai OCA, ko kumau hange peha ha whamiri, o kumau whe tokoni aki, o kumau ilo, o kuyai ngahi, tono no o koko I api pa o kufa a fua mai he ki tamasi pe kei tahi nei ki loki ako o ku mau ihai ke mau tari tari re rei pa mau tala noa re rei ke hape ha fonga ke mau toko ni ai ke toko taha ko ni ke nei kuna re rei ai whinga ako o ku ne whai ko uhi ko I kaha o ikai ko ona toko taha pe ka ko kaha o hono whamiri pa e pehe foki ki he community o ku haumi ai. O ku ako I he kosi ko I ni ai ko ha ai ngahi lao anu sirani o kunehanga o ko ha ngahi lao ko fikau aki pa moe health pa moe ngahi potungawe mo ui o fefe ho no fa o ele ai ngahi lao ko ia pa o ku fingawe aki fefe ai ngahi lao ko ia mo yanga e taungawe e lava leva e toko taha ko o hu ke ngahi apingawe pe ko ngahi potungawe o ne lava dedei pe ia o fukahoko ai ngā o whakahoko rere ai ngā we I he ngahi whonga o ku whehoa naki pa moe lao o e whonua ko e ni. O ku o ato ai ngahi pōto I ngā we ke nau huai ki he hange ko ni ke o e toka ngai o e tau kau toka vai vai pe ko e toka ngai e tau ngahi whanau I ki ko ki nau tōru o ku whaingata I a whakaata mai te nau lava rere o whakahoko ai ngahi ngāwe ko ni. Pa koutui ko e taha ia ngahi me amaha uinga o ku tuku mai he e whono pe fo ke OCA ko e nau hanga o omiha ngahi whakawa e rere ke ngahi mea ku mahu inga ke ki tau tolu kakai tō ngā a e tau whi ofa aki mo e tau whi tauhi aki ke o ngahi kupu ke heke ho tau whamiri pe ko e tau kau mātua pe ko e tau whanau I ki o ku omi whainga maharie ko e ni ke tau lavai o mao ha tau ngahi tikite, ke tau lavai o ikai tauhi pe aho tau kakai ke mao moha tau mo ui me iai. E tupule kina lelei lewa e tau mo ui, pa pefo ke mo ui o tau whamiri. O ku ko taha ngai whainga maarie o e tikite ngawe ko ni, o kune a te whainga maarie ke huai e whanau ki he ngahi potu ngawe mo ui o ke nau si o ke anga o e ngā we, o kai koha whakamatala ngutu pe, ka aku ngā uo, me ka mata anga o e kōsi, ke au ke wike whakaosi o e kōsi, o kōsi hanga pe he whono, o tuku atāmai ngahi potu ngā we ke ngā uo ki ai, o ku kāwai ai ngahi toke tā whakawhamiri, te ngā uo si o ke anga I whonga ngā we o ku whai ai, o ku kāwai ai ngahi potu ngā we dental clinic ngahi apingawe ni fo te nga wō ki ai o ku kawai ai potu ngawe o ku ngawe ke kakai o ku mental health te nga ulawa o ki ai ngahi api o ku iai ngahi kakai kwhaingata ia pe kwhaingata ia whakapaanga pe kwhaingata ia koe koe angai nofo whaka family, family violence, o kulawa he polo karama ko ni o, o angi hawhainga Marie ke tau kau ako, ke nau ia i tonu, pa nau si o tonu i he ngawe o kuhoko o ikai koha lau pehe pe pā pe koha, pe koha tala noa ngutu pe. Koutui o kufele ai ngahi, ngahi whainga Marie whaka ofo ofa e polo karama ko e ni, tene lava o, o atu kia ki moutolu, pa koutui koe taha ngahi koula e polo karama ko e ni, te mauhanga o oatu ai polo karama e a ko o whakatatau ke tūkunga pa mwe tūunga ako o kuyai aho o whānau. Kia kina tolu kau mātu a pe koe whāmiri pehe kuo sivai amanaki ke tau whānau. O kutu watu ai whono pehe foki ke OCA ke nau tari e nau tole whatongi ako e ni ke lue whakataha pa mwoho ki tamsi pako ki tahene ka pa o ku ke pehe ku tō lalo he urunga ngā pe ku ki tō lalo he lauko ngā pe koe tohi te mau lue lue pe mo ki nau tolu ke e hoaki a e nau poto i ako mo e nau poto i ngā we ke ha tūkunga o ku o ku lava ke nau hua i ki hanga au pe ko haka ko o kutoi mao lungange.
1: Mao apito. Oete ko ko hipe ko tata mi ko ko fa ma dalo fa fo fa bito en pa ko ma ho inga ia i ho la ve ko ke to to goni api ke no tau hi tau ka to le ke le ka pa e to ma o po an he ko ai na o en auto nga en ai en ai kupo en au family pe on auto lu he ke to le yan en au pe ko fa le le en au ma me to ko ni to ko ni ka en auto lu ku ya han ai fa ngata ia pe pe to he ne i lo ke nga hi pui pui tu a el la pui pui tu a e fo nga ke to tonu ke tenga ya ke ya ka pa u te to nga hata o ku o fa ngata ia fra ta mai ko te te ta te ko le pe galinta ke tu mai mo ha wiki a en ai wiki ko ko mai ke ta e tā anō pē, e fū mahu inga e polo kalamani. Ka te wāte ngai whika telefonia e pēhe tai minna whau tūs mai rintā. Ko whika aku, ko whika ma mahu inga ea mo lolo hea, te wāte whika hanga tonu pē e kumo upāo ke mo whetu tak mai ki ai, ma te utoi pē hanga i ahosi, pē a whakaawa e tau polo kalama, pē i aho wanoa, pē whie mau ki whakafone ngai fōm, whie mau ki whakapapau i ok mau mui ngai tokoni, mi ngai waa ke heke hai purea ngai ala tokoni atu i student allowance, mi ngai mea kwa tau pē, ko uhi pē ke ia ngai tokoni tō atu i apu. Ko kufika, ko noa ua fitu, fitu noa noa, whātaha, valutaha. Noa ua fitu, fitu noa noa, whātaha, valutaha. Ko fika hanga tau noa ausi e te gala tā, o tala noa ke a lātū, pe ko hataha pe, pe ko manu ena he North Shore, ko lātū me UST, pe ko tofi me East Auckland. Pe ko aweni i sao te okalani. Ko hataha pe a mautoro, mo ke whi mau ke mau atu, ke ngai api ko ni, o tala noa mo ke mautoro fitu tak mai. Pe ko fika ausi e ko noa, valunge au, ono uoua walu fitu taha. Koe tau mahuinga ia eni i he kahau, au e tau nofa e whonua ni, pa tau mahuinga ia i he tupulaki, au tau ngai family, toi mauha ngai whainga maari, ke ngāwe lereiang, he koe sarayange ki se ni, tuku mau whakawike mai, whakalukufua i he api, koe whainga maari ang iei, ke he api uto e mawhana ange, ke he mea tokone uto e lereiang, ke he wala uto e mawhana ange, a koe mawhana whanau, longa e whanau ke iki, i he ngai aptak taha. E lolo hau te hame a whakaosi te ke tokanga ki ai ke imua pia tā whama alo ka rinta pia tā tali tali ngai telefoni koni te nau tā mai koni.
2: Ika e whakama alo a pito pe he whakama alo a te ma uwhainga maadie pia kuma look forward ki he tali tali ngai whehu i pe koe hai hangai toi me aku whie ma alo a pito rinta e ma utaimi.
1: Ia malo a bito lolohea pa neongane ki nou nou pe tai mika koe fuu vahe vahe lahe niu ke tuku mai ke vahe vahe moi ka ai ngā i e whea fini. Malo mo alinta ai whainga maari e ke whai atuai ai pōtala noa o e whea fini.
0: Whau malo lahe atu ke te koe Frank ka maa foki a toke tā tongi i he whakakoloa e polo kalama e poni pia te tau toki foki mai i he polo kalama hoko o hoko atuai o ua te ke whawhaka mahaloi Frank ke toki whaka osia po tala noa whika wakpia mo ngā ue oku mo hanga o whaka hoko mahalo ka mopo uria
1: mahalo bito Linda tu a whātu ki tonga koto
0: ko Frank o lo ia ka maa toki tā lolohea tongi pia mo polo kalama ko ia iPhone o pia mo OCA.
3: PMN Tonga.
4: Ko te whainga Māori koni, ke o hatu ai a ki whanonga koni seti koini. Whakaturo watu, ka atu mua a ki whanonga koni seti ki he tangata I whanua, mo e whewhine I whanua, mo e kaukoristu tuku o tau whahau mo pilo levu me I hapai masani o ku takai a te uroa. I e pauri hifo o e pō wafao si urai wa afe wano, ke moumea mai mua, ki whekoa, ki he holo, le sieri tonga, ki he api ko tuinga papai o wesire I mangere. O kumakatuunga ai whakahoa ani, ko uhi ko si whakatangi mai, pia mei haapai, pia mei he pure ako, mo e whanau o ako, me he korisi, o e ongo tamaiki, ko tau whahau mo pilo revu. O kumakatuunga, ke whiingai haki I mea iwhi, ke si ngā aue aki I he akololo tonga, pia kumakatu ungai ai whakaafeni. Ki si ngā hisiasi na si au atu ki ai ai tohi whakaafeni, pia moi hāpai kotoa pē, kue whanongo mai ki he whakatangini. Whakaafei atu ki mautolu mou mea mai, tau fie fia mou whai ha ofa ki si whakatangi ai ongo tamai ki. E hoko ho mou ofa, koi whakakoloa ia ki si whiingani. Iyo, e taritari mai me iai a si kaukoristu tuku o Aotearoa. A whekoa po urihifo aho wa whao si rai wa awhi wano, I whekoa holo le seri tonga, apiko tuinga papai o Wesile I Mangere. O kumautu ipe te mautari lelei a whakatangini o kufai atu. Ka iai ha mea o kuke fie mau, whetu utaki ke fika telefoni koini, noa ua taha, noa walufitu taha, walutolu hiwa wa, Peko noa ua taha, taha ni mataha, taha ono taha hiwa. Whakapapa atu, komiti koristutuku tau whahau mo pino levu o Aotearoa, malo.
5: Romho eki katumua ki whanonoa ia koe ni ke kāenga kotoa pē me he kolonga tata, pē mo e funga matahiwa. Ko I whakataha ni ke kāenga hawhiwa kotoa pē utaka Aotearoa, e whakahoko e tau ki whakataha ki he api o winisi fua taimi, aho sāpate he hong fulma aua siulai. Taimi o no e fiafi, tua sila, taha ua Hardy Street ma ngere. Kātaki, ko e tau mua, ko e tau ki whatongia ki he whanofuko ia o tuhe toka, ko anu pungpungi. Kātaki, ko e tau mua, ke tau talanoa, ki he tau whatongia ki a tuhe toka, hiri ai whanofo, pe mo no pungpungi. Me amai ki he tau whataha, ke tau talanoa, ki he tau whatongia ko e ni, fwa bapatu, ko miti ngā aue a hawhena.
4: Tanga maari ko ni, ke o atuai ai whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fwi manioke me he mapu a vaea, me I houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ki he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu, o rea ki a opeti tovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki he NPS Facebooka opeti tovo finau. PS Facebooka opeti tovo finau, Orea ki ai, malo.
0: Toi mini te wafa pia hoko ai hima. Polo kalama ko iau koko, ko e kuohili, lolotonga ni pia moe kaha uia. E whakahoka te polo kalama ko ia, e toke tā mele nai te tau moe folau. Tau wakai heka tau ki fuifasi, pia tau tok foki mai ki he polo kalama ko ia. Sei a fafine, me he Iongi Brothers.

0: e polo kalama fokieni na e whaau atu ai a e polo kalama ko ia ko hiri lolo tongani pia mwe ka hau a ia na e whakahau kua tai hono lau o e talanoa ko ia o whinau ulu ka lala I he malumalu ia o e society lea whātonga o ku whakatawa mahina ma upe foki a e society lea whātonga pia kuna uwhiwhia ma upe ke vahe vahe atu a e ngahinga aue ko fai hiri a e whakatawa mahina Nai lava foki e whakataha ko ia o siulai e aho moni te ko ia wikeni. Pea i hewhia whini o kou kau whakataha ai pea moto ke tā mele nai te tau moe folau ko e toko ni se a ia ke ne whakahoko a e whatongia ko e polo kala mai poni. Malo e tau mau a e hewhia whini mele nai te.
1: Ane tau lama e linda.
0: Malo mua ai tuku taimi ke kau mai ke polo kalama pea ko lava atu foke whakataha ko ia siulai kātaki. Vai vai mai mua ai ngā hime a ko ia na e oha ke e whakatahani ke mahino ko tau kakai e ngā he whatongia ko ia ko lava.
1: Iyo. Malo opito e linda pa kou ko le peke u whakatapu atu. Tapu mo hou eiki. Tapu mo hamatapule. Kai uma a e kakai oi whonua o ku whiwhi au pito he whiaf koe ni ke whakahoko ki polo kalama koe ni koe mei mei koe whakamatalai a e society lea whakatonga aia koe ki kautaha ia ko mau whakotuu ke o koe ula ki tau mua pe ke whenga ke puke puke a lea whakatonga I tonga pe amo tu atonga fok. I tonga pe amo fitu ko toa pe I muri. Kawaya no silan. Aku lau beki ai ko tu atonga. Aya e Elinda ko ki whamatala beke ki kautako ya pe amo uhinga na e foto o ai. Pe e taimini fok ko Ko tu vena na os fape ha whamatala kia I ngā I polo kalama ko hili. Ka koe oat pene tātā puni atu hato e whanki I mea pese kau akta mō kata. Ka ke, ka koe oku hen, oku iai foke ai kau whafofonga pe koe kau me mipa kau taha koe ni. Ai a koe kakaia oku nau tokanga. Ki he tu onga fatu ta maki pere pere ngesi o kuya ye le fatu nga e fonuani ka uma afo ki I tonga o ku ko e mole ko e lea koko ia o ku hoko lahi ta te ia I muri ka o ku ko oskamata hoko pe mo ia ia I tonga e mole ko e lea fatu nga aia ko no uhinga ia ko no fokotu e ki kautaha ko e ni ki fai ha feinga fai ha feinga ke Penga e ke taofi tuu ai fuu mole lahi koe ia gulolo tonga hoko. Se kona uhi ngahe whai e tui koe mole koe alea whatonga. Me ihe whanau mo tau tupu o kune hanga eia o fau pe ne ngauhi ha fuu wanu. Ihe mā o e tau tangata motua mo e tau tangata iki. Pea hoko le maia, koe uhi koe mole koe ele whakatonga, o kai ke nau fuu loko tala noa. Ki tala noa si isi I pe, pea mi mi wha hoko ia ele whakatitania. Ka koe fuu manu koe ia whaetokanga kia.

0: ko kai ke lama o fihanga hanga ia, ta moi whakakau kau, o e nofo, nofo a kāinga, o ku mau mau luta, pea nau whai taha, pea koe nau ngahi tōka ngā tatau. Ie taiminia ko a alu, ai tō tangata motu a ia, ke whakatonga, he lahi ni ia, nau lea whakatonga, kai alu e tō tangata I ki ia, ke he nau ngahi tōka ngā nau tō. Pea ku nau a alu nau tōlu I hala whanonga kehe, pea kai rea ke iai e mau mau luta, mui whahai taha. Aia koe, o ku ngāri, o ku whai ngā taa, aia koe ngāra koe lea whātonga, o kai ke he pehe ke hā sino mai, eh? A me aia ke tau pehe, o whātu tā mak, o ku mea pango koe hoko e mea ane, eh? Ke hangi koe tau sio ka hak, hoko ha whātu tā maki he hala, whetaki, koe tau sio koe ia, maheno e mea ko, hoko, tau, whaka mea pango ia, eh? Koe mole a lea whātonga, o ku hangi o kai ke fu whakatoka ngā ia. Tuku ke he pē, ai, ni ihi koe o nau tau pē, nau ako ke he lea whakatonga, pa mui tūkunga o e lea whakatonga, mui mea koe ni o kune o mai. Tana e tūpunga no whakwe ki tau taha koe ni. Koe hui koe te fito I tui koe ia koe lea, a lea pē. O kune hanga e ia o whakasino, ai ilo ai kakai ko ia, ai kong nao ngawe ake lea, eh? Ai lea ko ia. Tau pepe e tau lea whakatonga, o whakasino e he lea whakatonga, e tau ilo mo tau a ngā. Ai a ka pau o mole e tau lea whakatonga, o mole ai ae anga, whakatonga, e moe mahino whakatonga, eh? Ai kong mao ko he lea whakatonga. Ai puke puke te tau tau I he lea whakatonga. Ai mahino whakatonga. Kono uhinga ia koe ai whakaamu koe pehangi mai. Te tau tokanga katoa. Ko me ea tau tokanga ki ai society lea whakatonga. Ai mahino ia o tokolahi kaka ia o mūnoa ia. Ki he mea ko ia. Ki he fuu mole ko ia mo fuu vanu ko ia. O ku tupu I he mole ai lea. I he tau tupu. Tā mō e ka whānau I ki. Tā koe, mea hui taha, koe whakakaukau, e keke lāma ia ki whaipe e haki ni I, ai puke puke lea. Koe puke puke lea ia, koe mea ia, o te tonua, o whahia he pule anga. Whahia he pule anga. Koe uhi kai lāma, he koe pule anga, te u lāma o a u ki he ngahi tapa kotoa pia e society. Koe ki, tau taha ia koe ni puku puku si I pe ia ngata pe ne mawhahi ana I mea. I ngā mea ofi te koe ki a te ia. Ka koe e ka koe koe ngai ai whakahaku. Ai ki whakamatala koe ni pōni. Ke mahi no oku ia I a palopalema. Ko palopalema koe ia ke whai ha mea ki ai ke whenga ke soloma. Ai a koe koe oku ai pe mau kautaumua e mau ngahi taumua. E ala whaia ki tala noa ki ai, ka ko kore te tuku moa e linta, tuku moa ke ngāwe a te lea mahino, pe lea whai ngō fua, e whakamatala koe ni. Ka pau ki hao, me a te tokanga ki hao whehu ki ha, ke eke mai tai nini.
1: Malo a pito e toke tā, kuo wholoa mai foki a e whingawe aki e society, talo no fotu e tau kuo sipea mo e leti oni. Koe anai ha o wakai ki whingawe aki ko eni I e ngalu ea. Iai nai hano aonga ki o mo ngai tau mu a ngawe.
0: Iyo, malo a pito, Linda. Iyo, koe taha foki ea o ngai tau mu a koe e society, koe te upehepe koe tau mua lahi e ai puke puke ai lea, ke ua e mole pe e mate. Ka koe taha e whangi I maa maa o I whakaamu koe ia, o koe whenga ke mau a ua tuki he society ke kakai, ke whenga ke a ua ke kakai, ke whai a tala noa, ke whai a whemahino aki oku iai e palopalema kulolo tonga hoko. tagfi ma u ye ke fa yang a u ke ke pu ke pu ke ale a e ko hi ko pa pa mai a ko ko polo kala ma ko le tio e e anga ko ma wo ngo i o ku mala na ya ai ko hi fantong ngo mai ke ai ai le ma ya ho e ki ka ku fantong ngo mai tonga ko to ape ni tapa ko to ape ta ko tai mo mo pa ma fo la he o pe o fantong ngo mai ka mo mo di na fo no a ke e aia ko kong aia ko tau mu a ke se nga ke fangona ke fa fango al tokanga e kakai ke pal pale ma ko ni e ko hangi ko la ko ani nai o ku tai mi la he ta mu no a be tau tol e ko ke tau fu fa ka tokanga e ta tol ya ai me ko le a ani ya ka ke la no si no e ta ta la no pa ka ye tau fa tonga ka ko ta ko aia ko se nga ko ko ni e ko ma ho i nga e ko polo kalam o mo mau honga ia au pito. O mo tuku mai aki taim ke whae tanga noa ko ia. Ko hika lava ke whae ake ngā oe aki. Ta mui toe ngā oe kakai. Ko ia ngā ngā oe.
1: Malo o pito toke ta. To ia inai ha mea ke uku ke pehe tonu ke whakalelei I e whae ngā oe aki ko ino kutau whae.
0: Iyo. Ah. Koe koe koe kongai e taha ko mau tōlu ia ke mau whao hanga I polo ka lama. Ke lama ke mau lea ta, ta lama ke mau kōn lea tu ke ongo ki he kakai. O kuia e mea he. Koe ngā he lama pe ke lahi u polo ka lama ia. Ta I tai ke ahano, ta ke ahano fu ola ona o ka pau kai ke tokanga mai ha taha ia. E koe tapa ake a mau tōlu ko mea mau ke ngā ue ki ai.
1: Malo. Ya yeah, me ake ku ke to fiela ve ke fa fin ke ta fara o sea ke polo kalama ko I peko ta taimi.
0: Yo ai au to ai minite fiha.
1: To ai minite tonu.
0: Ya yeah. Sai ape ko ni te te ki la ve si I peke ki ta fa ki ko ni ko e ko e ko ma ko ma u seinga ke ka o mai ai pure anga. Ai pure anga tonga. O mau mau lave mantol ko ko ko tai mini itu o tai mini o ko la ya pito nga o mai ai potu nga o ako e ta tisito ke no fa he ko vivo ke ku ako e tonga ya I nga ya ko e ko le son si di te ta ta na fa o nga hitohi angi tohi la tohi ke le afa tonga ka ko e he vo ki ke ko tu ngawe ko ai kakai pasiki o to la me na ngawe ko na to na pa pa anga ta ngai wike le fa pasiki e ta anga te ta min ge wike le fa tonga ai ko o ko ho nga ia ia I ngawe e pure anga no sila ka ku ka yo ki fa se tu ta ki ya ta mo pure anga tonga te ni tu o ta ni ni ni fai e ma ki tohi e ko ki tohi ko ia ko ki tohi ke pale mia o vie la le tau ki ai ke mea I e tonga ko kakai tonga na fanongo mai ko se inga in a society ke kau mai pure anga pe ko han ko ki tohi ko ia ko kole pe pure anga pe te nau lama ke nau tokoni mai o pou pou ki se inga ke puke puke tau lea I tonga he ko uhi ku ia ifo ki whaahinga ia ai whanau ia I tonga mole nau lea whatonga eh ai ho ko te ia I tonga ai ko I whanau ia ulea whapalangi ha nau ngahi a ti ha nau ke iki te lea whapalangi ha nau ki iako nau huna toke whangi iako lea whapalangi pa nau lalahi ake nau tol uk nau ko lea whapalangi ha nau ilo pa nau poto ai ka ko le fa tonga ko mau fe inga to ki fa nga o e fata ke ho ko le fa tonga ko le namo namo ia ko fa na o ke namo a ki na to a ke le fa tonga ona ko ni a ke yo ko pe ke mo ko le a pe ke ka inga ke na o pa ka to ka nga ya ni mo ai ke inga to nga ma to mo to nga fi ni ma to ko ni I so sa ye ke le fa tonga o to ko ni mai e ta ka o fa ta Oi a pe malo a pito linda.
1: Malo a pito e toke tā mire naite. Pe a okumone a pito a e whakatala noa ko ia ki e homo whenga ke pure angatonga. Taimilahi o ku whai e whetu taki pe a mokina o tolu I e imeiri. pea kute I meiri whakatonga atu ki tāku nao hao whakapālangi pe ki nao tolu ai kau ngā aue koe meitonga. Ka koutui pe e, e iai pe hataimi e ongo ai ai feinga koia o ku mō whai ki a teki nao tolu. Kai whakamālo lahi atu ki a teki mō tolu I e society lea whakatonga au no puke puke pe moe feinga koia ke puke puke e tau lea. Kuhi koe hako tupu oi whanua I e kahao. Maloa pito, tau tok whelonga ki e polo kalamahoko. Kake pōria.
0: Maloa pito, linda.
1: Maloa.

0: Romo eki kai tuku mai mo fa ga mari ko ni e fa ha talano pe mo peteria ke ta talano po me fe ka wa ke ni pe mo ka toanga ko listu tuku ria hona sai ne ha alumni I tonga mala ta ma e hauni pe malo mo e ka mai ki he polo kalama fe fe a tonga na pe mo polo kalama peteria ke
1: malo pito Filippo kai ma fo ki na to ko to ape ko fana ko mai ke program ko ni ko ma lo to ma fo ki in tonga tonga pa ko faka o fo fa me ko to na ma tu ta mai ke ni a pure lu lu e wi ko si pe na ka mata ka to nga I po sa pa te ai ko po program fa ka lau mari ko ka mata anga I program fa ko no faka o fo fa fo no ma me ko to ape
0: Ko ki nau tōl kona wa ahi atu o kuiai mohani ihi me I whunualahi me Amerika pe ko Nusilani pe Peteriaki.
1: Koe katoa ang fuko ini ko katoa ang fuka maa mani lahi ini. O lawa mai a Amerika, lawa mai a Hawaii, lawa mai mo Australia. Mo mau tōl kona koe me pe Nusila, me kiwi. Koe fōlau masi e Filippo. Koe hao a madome Nusila wange hakehe mawau. Hao e fonu mai ko a Nusila. E nau hao koe hao ke katoanga. Mauna maume o siope madome he toko tolungi au tuk tuk owa iai. Hao koe a Nusila koe ke katoanga. Koe whakalata ka koe fonua keke, ufonua keke, na lama mai. Ayo koe whakatau tolu, koe ospeke tau tolu, foki mai ki tongani. Ai go na pe ai ha o ga to be ai ngai fo no ngai vai fo no go to be ki hen
0: ko ha ka venga la hi o ta uni o wa fe wa no pe tere
1: o go ma tu go ka venga la hi ta ha pe o wa fe wa no u la gi ge si o ge han a go la hi ma e pa an a go ma un a gi be u te ha to li li Ae nei kamata e whakatahaya koe he ahoni. Ano, sio ke he paanga koe, umau tokonia koe he kolistu tuku, whakatau ke he akololo tonga. Pai kai ke ngatai, koe tau tolgo ni, o kufili ai, e presidenti fo ou o tau ni. Au te ke, a te mau to kufili I he falaite. A fili koe presidenti fo ou koe, whakatoa koe, o mamani, e fili he falaite koe. Ae koe, uhinga eo, whakatau tolgo be, foki mai ki tongani, Faya e fili, mo sio ke ngai mea kotoa be, o e kolistu tuku. Ko mea e koku, ko ngai polokala mai e oku uinga lai e hawa kakai. Uivo ki Filippo gei mau ke whanongo be, hangu e u mau kifola futahi hou, ai mea koko. Ka ku mau tukuno ai be, nusi lai e ku mawala matoko, e ko uhi ke whakakato e tau mua, o e kolistu tuku ko e oriaona. Ko uinga ia e mau hieni, ko uhi koi kuru mea koe. Ko e ngai whaton tonu, Mea kehe ia, kau ku mauheni, ku hiko e polokalama. Kau ku mea lahi au e tau koe ni, he koe ne lawa be shiri, koe ne osi e mahino lewa, koe soloa katoa e upalopalepa katoa, koe ne osi e nganga e hoko koe I he polokalama koe ni, ai koe listu tuku ori haona.
0: Koe tahanga mea fua mawhanai e whingau e aki koe ni, o mo fai ko toko ni ko o fai ki apia ko loro tonga
1: oia
0: ari hona pe mo sai ni ha ko ha na hi foto tu o fai petelia ke ta te fito I he toko ni atu ki aki na tol mo e ako mo ka ha o ni ta mai ki o kulo tonga I loto he apia ko
1: oia ko apia po kuna mi mi a o pe o Maunga tolu afe tupu, ae ko risifa katoa. Ka koe toko walungeau, ni mangofulu, o kutotongi, he kolistu tuku, e nau ako. Ae ku kawai pia vavau, hapai, pia motonga tapuni. Ae ku osihanga me he, ki mua bena, pahe panga e wakilu ni mamano, koe panga ia koe ange. Bako fonga foki koe ku mau ange, koe ke mau teo yatu matolo aeru, koe mau, Mon alat be ko e madu ko e ka president stake yo ngai feitu ko to to e tena o mai be na dole o ko be ko mi dia e to ta ko ni tonga e panga ko hai e me ko pa fai le alat de president stake al me president stake ke ka bishop ko ngai wodi tena ha report mai ko hai o fainga da ia ko hai ko ni e family si fuga o fuga ke la to tonge ako ko me ai ai ka bishope alu le pan ke va le va o atu le ga tina do o ba ke ab hasilini ya o foi fuga u pe hingo a me ago to fai go to be he pan ga ta pan ga me ago to ko ke be ke a de ha pan ga ta fi bo u a fi ki ke steki go iga ko foi ta la de ma nga ko ko be go al be os alu go to be fuga u I was able to get a steak. Owa e te hikia. Mati e Filippo ko yang goe mau si asi o mau e mea katoa. Hika ike peat bege mau peat be mato hiki. Pea hiki lewa I kai. Kuo pao ke te alo atu ya ke alo ike si asi, ke ulo si asi. Pada ufaka taha I lewa I, pe toton ke tau, ke te hiki bege. Kapa I kai, te la te foki mai. O kai ke pe bege alo atu be mato goe ba mau puri I kai. O pule be a si asi I he mea katoa. Mati ko si asi ko niko tana be ke si asi, alo kato be ke solei ke pule, o pule I mea e panga. O kai ke mau pule I mato ha panga e tamate, o ave bege ai. O koi mau fai ngawe be, ae kristu tuku. Koi ave be wakilu ni mamano, fai lewa he ngawe he kau mea, kau ngawe koi niko e mea, o nau tahe panga, to fai lewa e vahe vahe. Koi angai e ngawe koi e mau kristu tuku, fika wak bea moi panga, hono vahe vahe ave koi, ki e ngai api hako kotoa e si asi.
0: Efe ai fa rau he ko ilo epe ugai e vakaya tu ka motor ugai ko mozi motor me ha ko ka ugai nga hinga ue me nga hi nga ue anga o ku mo ia e ku mo tataki me ai pe ko fa rau o ka hanga hi monu be fratafe me ta mai ki ia ko lo tonga ko ube ko na ka o ta bebe ko e kapa uga hani hi a iloto ka fa fa ta ku ilo be to la hi a fa na u ta fa ke hiwa kapa wa ta ya o fi a re la ni ko hiwa pa ro to koni en ai tare ni ti pe ni pe te ria
1: oia o ko ia pa a tu ko me a pia ko ni ko ha na o si ma u be me ko to pa tu ko si asi ko si asi ya pa ke na te te tare na to ni ki se ni tu ko u ma o atu
0: ko
1: la ko ba me fa ngo fuwa I don't think I get for a whole and I get Italia. I get Italian chassis. Cogo togi, we may go in a wingago, taumua, get toconi, a gift family of massiva, but maybe an Italia. Rabba me fatunia, I be a go maupe mea cotoaia, eh? Coma give me a bell toconi, get to Tongiaco, beg a sea oil, we think a die, my family going, eh? A webbing my family for Cagoyan way, and my sugar game mea, was maupe mea cotoaia, eh? Tavagi kaptama ki beg na woman na tol tokoni me ke sipoti he un albe ka ko ta ben me au tali si asi e ko si tu koni u go no me ben ma tu te ka ki fai mo voyo no ai ke fa hua he e ko me te te shigen ki fa ta ta ai u abia ko o go an he pure an atonga a se ni ti to ton to ke to kon ke ke abia ko Kuali awal nabe aku gitari na to. Uguai be uhinga siasi. Uhinga ni siasi. Papa u. Ugu omai he pulianga haseni ke mau dor. Oli be tutun mai me pulianga. Sai ode heka ke te ngofua ke te ago I election fagalotu. E pule mai pulianga I ke mau dor. E ugu so mai sili ni ke mau dor. Kono uhinga ia. Ika ke te gitari mau dor ke o fatoko ni mai mangasi tu. E wai pula me se asi e mea koto pe. Ka ko ki mea pe ngo mau fai, ki se ni tiko no mau toko ni, ko ki mea pe tari na e tari, ne ka ke fai ngo fua no fenga e mea koni hi, e Filip. Ka ko mea koi ke tonga whaka ako me mea, fa fa pe api ako e ko si, le le ibe no te ui he se asi.
0: Okay, fuck mo me ai ko ange ko lao me. Ko ki fa nga mari. E tau fi ke ka ope mo tau tolo he shea, tau fi ka ope ofa.
1: Oia.
0: I fuka ata mai pe ke tau ofa tu he. E na ofa e ki tau tolo he taimena tau ilo to apia ko ai.
1: Oia. Oia, kai ka moni. Moni au bito. Bago si e. Ko mea la ia ko fuki mai e ka kai ki tonga ni. Ma tu ko mo fuki mai ni ki api.
0: Oia.
1: Ko ma na tu. Ma tu ina italo ni. Mango taiva peke mau pau bu fitu fa bu fitu fitu ne ka mata ai go no fufua yes ai me agoni ai ko lisu toko ta go futo tanga ta go ne tai mini ko na to lu na na na kai mai ko e toko ni ko e ko lisu toko ko wi na un na fie fie mo ve ke ve ke ma ke na fo mai e kai ngalo yo na roto ai ngau e ki toko ni na fai ke na wa ko e un beu pe na wana tu pe ku na ngau e ma lu ngai e pleanga ka guai ki me e un na ma Nau ilo, he? Nau lawe, nau fetu utaki, mawe nau whangi ngawe, ko hinga koe apiako, he? Mai whangeni e kualo hoko ka kautaki maru ngai he, i he siasi he lotu, he? Koe ngai mea koe, uku nau, mau inga ia e koe, ake tangata kosi tutuku, foki ki api. Foki mai ki api, mau hao koe ya, toko ni e ngai mea koto api.
0: Koe, koe ta ngai mea ia, ko manatu pia, mo Kata fa mui mui ne interview au ne hawa tangata ko ko saia taione ma talanoa.
1: Oia.
0: Ne talanoa a saia ia he ngahi tauhi koe mwe whanki I manatu merie ki he. Hanko ko ko se taulaki mwe kaunga ako koe whamatala ki ngahi ni tongan. Talo e o mai e ki hen mwe kai ki toe mau e ngahi mea pehe e ia. Ta kou ki ai whakalate ia ai tonga kai ki tau.
1: Oia.
0: Ka tau o umea pehe. Pako ta hai kai manatu meri e ia he hao mo whononga whakamui muina ma talanoa ai bea mo saia taione talanoa. Ke o whai koe ki mutol e ki nautol koe I tonga. Peto e whakafu ou ai whiongo I aki mo whikau aki.
1: Oia. Taki mua he ngāwe. Koe mea e wene tala koe he eki. Ka pāi kai te mōrea, I kai whainga tā ki whakalea e maka.
0: Koe.
1: Stegi. Plama lepe, anga pe eki a koe awe, hange pe au koe maka. Nega ke wā kawi he korisi. Ka koe ngāwe, koe ke utoe pia tau iau. Na unke ke wā kawai. Ngāwe pe au iau. Tino koe te ngāwe maro ia whainga mea. Koe pe hivi o kufuaki mai he eiki. Pa koe pe mo I tāpuaki o kutoe maui he ngāwe koe. He ko te ngāwe whamato ato. He? Koe koe kawe inga e tau mua koe ngāwe koe koe whai. Pea koe. Nau koe si iro I pe he ka kai. Nau koe ki ora tau talangi. Na wāke tai lulu me. I kai. Ango ke tapolo kalamu koe ni. Te nau whanong ki ai. Mungo ni pe ia. Ko whanong koko interview hangi, hangi na mu feo he ako. E te kei ki waka uai, na waka I tairuru, na tō feo e polokalama ka ato a tairuru kua unawa. Ko pai ki lau pehe hau ia e ngawe ko whai. Ko whahape ngawe ko whai. Whai ake oskia verenga he ngawe. He ku mawa I tāa buakia. Un ka pai ika tiki ngawe oskia verenga koe. Hala tāki I mawa tāa buakata.
0: Monu e fuku e whanau, whanau tupu hake koe ahoni e pōpō koe u mōwhai. E hoko I koe langa o e whenga Māori e mai whanau koe o e ahoni mua pōngpōngi.
1: Oio. Koe si, se Rocky, nā mō kamata he sāpate. Koe fireside lea be mo hiwa.
0: Koe.
1: Kai ki wetu e koe, māla te matoko I ki ha hiwa ia, a anusi lai. Toki alatua ki hofuao. Toma koro ki e sasitonga tawa tainai, ogi mai ka hiwa mau hiwa e madol eh
0: good
1: bebe ka ta mai na hau ki tonga tonga ni o ago to ya be ya ago ma wa be o ago hiwa be be mai alu hiwa eh sa ya tare ni ti o me sa igwe de alu ko ki te ki te no be sa ya me ko fi ma o mai ha potias ki te alu hiwa fa hiwa so go ta po ki wa be ki ho wa u ki mai hiwa ma wa eh la u mo shi o ki ga ta no a me eh se be ki fa no ma ma ma ni go do eh ko hiwa no shi wa todo atu ka ba na mo ki shi o e video go ya eh fa ka la ta de me go po sa pa de ya po mo ni de ma o alu o go ngai po lo ka la me na me ma o alu ki ko ve ve ka ma ta he o no te po u ri o al ma do o shi ai au ya eh ma o hi ko ka ma ta hi ko ve ve hi ko ye ta ta be me pa ngai la ta alu pau ke se go mata moana I se tu go ya eh eh wa go ya o hi ko ve ve go ngai po lo ka la ma ya ya ma ai e pian go ko te shi o e filipo e fe me go ni tu be nga su pidi ve ve ha la ta ke me ka la ko ve ve e la ro ma o la do kli na I ga to eh fa ve ve ave ko me yo tu ke to ya go ya to ngai ke na go fu pidi ve ve ke la ku ke ve ve eh quando digo pau no fagato que se vai por cala mais na mão vai pago money dele ó na mão dele mais vai na mali mahule ó algo que palas que ave ho mau hala que tu eh ave mau hala teu teu be que eu tonga mau ufi moe fu o pulo do Filipe eh alo fu o pulo que mau foga o mau gui hala beia pa moe mau sila eh tola ta mano eh alugado do mau mea. Pai angai e equipo galam na mau comanda mai monite, o agani afi o tu ideia. Na mau faia e laca. Bai, foa ki pare. Ta digi na auto na auto tau. E ngai ma taimi na foto ai ko su do mai ki me. Ko me na fra lolo ma na mau tau ni e Filip. Ba tai e to ta Filip mo do. Ba tau e mau go folau. E si to ta me ao from ma hi ma to na fo mu mu anu sila ko me ai ngo u ma wang o ma to mo ni bela ve fo fo la we la ve ko pe ta buong o ia o ga te ki ma to e ma aru fai ai e tu ku pale e se fin wen e to ki fo la fo la wa due ane af ai fai be me ma gilu gulu ko e ma ga nu sila to ko ni bi ge ki fai ta ngo ko ai ke ko ya ngai e mo ui ai anga goi mama hi mo ngawe go vai mate ai mate bia pe me o fa fi fi pa un ton ni age tu i heloto e ka golis tu tu godo mo i age ngawe e golis tu tu go liana e na fi fi ai ko ngawe go mo vai na ulea ta lang flip ko ta ngawe no shira ko ta ta mate be o ana ya ta i mia o na ta i bia ti ta fu vai vai di amri pa no amri ga fu no ya fu no ha una do mo la do la ni mangue u si ma be na ta hafe na do eh pa un po be ke mo fenga ke ma o ta hafe no be ta ki pa nga ko fa o fre pa o be ke mo alu be pa te be we ma ti mo fenga fenga mo be o i lo i mai ha ta ha ya ba bi ko fa o fa tau ai me ago go ma tu wa ta fa inga loto ko tau ki tanga ta he la ba tu e ka ko toka he o la ba toka ka ko tu e he o ja ko venga mo ye go e fa inga ngao go ma fai e ta ki go go fai o pe nga ngao go ma fai mate aki e fonua nu sila mate aki tai go ma al be ko ki te mate aki e ko li tu tu ku ya mate aki e fonua ya mate aki nu sila na to la lo nu sila me ka go e go ki fono aligereka kata maya aseleria e funga fukondinedi mo america e mo fe faka fe kiki haki ai kiwi igere mi agoni tapu ya eh
0: oinga pe kota kota taimi ke si ope aonga ai tapu pe ko e frafeori o mo fa e mo tolu ya inusilan ka e taim tatau pe oanga tu ke fa na tupu e si así ki lave mai be ko aonga mo ho ho ko tu e gawe ko ni ke visione ke ka u e peteria ke kata
1: oia ko tu i ko me ma ho inga ya ko inga ya ko u ta fa fi la la ho ni ko inga ko ka ha u ta wa kai be ke anga ko ka ha u e lo lo tonga ni ka tangata lau tu mari ngawe ko ngawe ko listu tu o bebe pa to lo ki mo te ke pe ngawe ke o na hata imi ko sisi e seniti ke lava ke fai to ko ne ngawe ke me bo e ku ma ula ma le ma on fai ngawe ko ni pa ku ma ma fata ko ha ni pa le pa si ai pa u be banga ya invesi i america eh am jigi ne ma we ta ta miliona ya i america e mau katoa nei whai koe hei. Sio, pau whenga ke inivespe ai, e pāse au ni tōku hai. Koe whakaukau lele ia. Mana tūi ka pae o mai ake hei, e totong e penaltia koe paanga koe mea, e la e mō e mō e koe, mau e tue au pia tolu kilu, e totong e koe paanga koe ki Amerika. Ai ku mau whakaukau, tae ngana tōku hai inivespe ai peka tangata pau, i he loto, e loto he poate. Na ufamoni ang nauto citizen i America. Ko me na na faiga ma ula na i fa ta ngo ya honi. Ta gutaria. Taria ke fa u be ai seni dia. Ma di go tonga o tonga to si lo be go yang go i divisi. E wa tem da yo ko ki to tali nga i bangi ke te ang ma usiri ni fula usiri ni wa. Mm. Ui ko ki hatu bu e ma wai, he? Ta ko me na la vela ke o ma u ma tu. Ana ka fonga ia e toi saiang ia, ke te mao e tupu e a taimia, ka ki te whai e toi vai inasiwa ki Amerika, Nusila, Australia, whai pe e tupu koe a e tokoni koe e mao panga ua kilu ni mamano na he. O tui koe ngāwe ia ka mu koristu tuk, tau ilo pe, matui e Filippo, o koe pe kakai o unaulau pina tolo. O koe ke tae na mo musiasi mo e mausiasi mo e usiasi ke kebe. O koe pe kakai ia, o kuna fai pina to fai na tala noa ko hai tene kai se din ko hai tene me he ko ke pe he ma fa ga ga ko ko su tu ko nu sha nga o ke la ba ka ka te ta mu ko to koni ke ma si ba ma tu ko fe ka u be gu e flip la e ke go me lagi o fa ke o tu ko no wa o fa ke ka ma pe ko ka nga pe ni ko hai o ka nga bi ko gi fa na go ui nga mai ga e ki he pa ko nga we o ma fai ko ta mu ai ko su tu ko perché ma uomo è feo for fun mi ha un uomo e ne un maheni mi parlo fesa mi Hawaii e da mago fasto un tau ma maheni le lei e mi ha allora bello ai iba mari e mo do be ha be fie fie piki ai pe ia o hinga ho do poi anga e tau mo ai corisi e da uno da do anga e mi ha poi io go fie po po be mo tala ge o ma ho mai geni poi che te la go sto do la un usila be la un usila be ma to foga be ma to ga leva go sto do o lia na e ma to ma ma te go go sto do ka go fo noa ta aki tanga ta go fo noa ai anu je ma go lo pleki o go ge fo o pleki o malo pa to ge be fo i flipo ma to ma ma ne no be mo ta ge fo i Sí, yo estaba un gato de fanga buaga y me así güey. Pero fanga buaga fue mi fe acá cayó guay. Tal que güey, me digo tan fanga lo todo es mafana. Mafana. Pues tan mafana, mau tai mi masivo me, ¿eh? Aún vege auja. Oye, o fala gente que digo el flipo malo pito.
0: Malo pito güey que está mi fue malo tú, va mai. Fue mafana. Que gata peta o sio tú. Hago con falia. Ako si lerei pe tū lerei wha whainga Māori. Kau ki atu whainga Māori ke mō ofa, ke mō fuaki, ke mō feohi. Pe o kau ia he ngahi mea koe, o kune hanga whaito o ki tau tōlu mō. O ki tau mō ui, ki tau tōi ofiange ki eiki, e tau kau a mō ui pe he. Koe kuata wha mālo pa, mālo hono wha inasi mai ke mau inasi ai mō ki mau tōlu. Mō loto lahi ai. Koe masiva kau tau to inasi pe ko tau na tula pe tau to ke tau off
1: mona
0: pe ko ta tala monu ka te koe pe te nak
1: mao
0: ai me pe moen ke ki malo lo mo ki e vai o bakai o lo e ai mo fo ki mai ho ga te tau ga we
1: e
0: frau si mai pe ta pulgalama
1: koia go va malo at fa malo at ge letion ke letion ya 551 ke go pm tonga pm en tonga o fa malo at tau tau de vito o mo fien au at a ke ki mo to fa mata wan e pe na e ongo lili ongo lili ki tonga go toa ai e tatala noa pe na fi fi ai en au ko mau fai e go mau au o fa fu fonga be lu sila ke te o mai ke fafunga ia a be ho ho fo a be go be kai fafunga nu si la ka to e me ko ma fa ta ta we be bu ke sia sia ma wa ge ni fafunga nu si la e ma tu wa america e fo no tu mari e ma fa ka fe ki ki be ma do lu e kai ke tu go ma fa ka fe ki ki a po filipo un ta go ma do ma ho si ko ne me a bo o ste te ma do ma fu bu a si ri me va lu no nga bu ri ta go ne ta ho no ma os to tonge ma to lo mau os os fot al mo ai ski ai te te ge ma nga to long ya gna to ai ski mi ge o de na do mi he yo ge la vai e ge la vai america ne ngal tal mai una pan ai na la vai na to mi ge ta la va ko me wa un to ai ko lu sila ma te na kai be ta wa ski mi o i fo ke pe pe i fo o mo fa na o mai ge ma polo gala mo pe mo pe mo flipo he o kai ai be ai ski mi o nu sila ma ta fi fi tau ang bego mi amau inga be eu fie mau heiki tau fie fia fie fia be mi ago tau tau fai va o kai de fie fia ai to feinga ki ke mau mi ago fie fia ko fina ngalo e o tua ke tau mo u fie fia ka ba de de ke fie fia ta go si sube e fai ai fie fia e u tau mai be hi va go ko si su i he family ko a pi fie fia ai ba fra fof o be e tau mo noa ka ting motor e ka nga tonga fa tau ange be na mo ma o ha fa no le ke tau le dio ka mo fa no ke le dio e ko me u mo i lo ai nga me u le le o ko me ko to be mo fai ko le le mo mo oni o ko ma talatu ko e gi po po mo o fa ka ti ko flip pe fo galinda Jo le pou mok moto ko to be mo sin fa ka nga da ma ki nga wen to a o fatto
0: o peteria ke te ta ta la roa po me e ia pe mo e proclama Kolisto tu kulia hona saine ha alumni o una rotonga i tonga, ma alo e ma ongo, ma ofatu.
1: Ofatu.
2: You're now listening to PMN Tonga.

0: Forgetto che te gimoa.
1: Mi dica malo au pito katakio. Mai vahe mai ke winga ngahi mai moani mono fafasi. Ke ta wai vahe ai malo.
2: Malo au pito li ti ape a molinda. Malo mo e lau maari a hu eiki pe a lele ai tonga mo e bulangi kotoa pe. O ku mo me a mai i he waha au pe pe a mo e ngalu ea. Ke ta u polo kalama anga maheni ko ia pe a mo e PMN tonga i he fiaf pule lulu hono kotoa pe. Fa malo atu he fainga maari e. Pe a koukore ke ukapa atu he wa eo matoka. Kai ata mo oku e fainga maari e ni. E fai pe ha tongia e tupe na anga ahoa. Pe a framore more a ha tau kei he malae o e hiwa mo e faiwa na taku ko ha moa ke he ni ku ua hopanga ai. Kai tuku pe mua ke ulau hok monu mo lau ta poaki i he kakala ku whakakakala ki au he fiafko ini. Ti tia ko e tahwene ngā he mai moa e tahine ko kuin sālo teu kai ke sola ia ki ha kia ki tau tolu. Tea ko e koine mai moa ko e ni ko e talanoa ia kia te ia pe pe a moe ngahi haa e tolu. Aia koe tahi ne ku kā toi ai ae tāta ae haa tui tō ngā haa takalaua pia moe haa oe lolo tō ngā tui ka nokpolu. Pia koe mau vai vai pe ae kauna ngani i he rakilai neu pe he mai neu nofo pe i he hau hau o tangata. Tokua koe tahai ahono afio a ngā i he sopu ko tau wha a hau. Whawhai ki ai ha whakahau e, pe ku whawhai ki ai peha ne ha ere ki ai kouhi ko ne ngahi taimi koi aku ne hangai o whakahoko ai ne ngahi ma i moa whau. Aia koe ko uhinga aia koe alai ni uraki. O whanongo he tue mo e whakalawe talau ku ke o mea i peka o whanongo pea ta lau ilo pe ki ai. O ku koe halai o ku papa he ku he o ku ahia ma upe he kau pohi wā. Kwa ke ngata pe he lompe au kwa e ka inga au nau a ahi ma upe ki hifei tuko a fio ai. Pea koe wā i halai o ku osi i papa ia he blahi hono alu i pea mhono ngāwe aki. Laine hoko manu lau noa utori he kakala koe taimi au kwhai ai pohi wau nau lau siwa, lau lau siwa, lau lau mātanga, lau lau kakala. Ai koe mahu inga ia koe loloto mo maarie ai ngahi taanga mo ngahi whau mo ngahi mai moa whakatonga. Asi pehene la vee heni koe oku osmaheno pia koe vee vee ia oku tui ki ha po tatala po hangai po tala noa hangi koe po ni oku tai heni ke ta hanga o tokoni pia hono whakamaala ala koe kao pehe koe fie matamua ke ta whakauhinga i mai moa ka koe tokoni pehe he i hono whakamaala ala mo whakamaama whana te ria ka venga uike lea whakatonga o e tauni ka koe mea koe kumaari ka te auri itia. Fo i laine hene o pehe mai, si i tuu a tonga rewa, pea moe whaka a sawa. O glahi ni i o nau hanga hiva halae fo i konga koe ni, wai ni i pehe mai si i tuu a tonga rewa, pea moe whanga a hanga, whanga a vanga.

0: whamawhana o pito ngō whawhine ai loloto pe a neongo ai whamamaha e tau mai noi e taa ngā. Ka koina pena glave ki ai os asi mai pe I he taa ngā pe a toi whai ki ai e tala nai lasi kau I he tere kanga a vea ai waka ki moana. Ka koi mea taha kou tokanga atu ki ai hangeko ta tala noa nena I ko urakmata uloa ki ai au ku iloa koi ko tere a pe a koi makwa e hingoa koi a pae pae o tere a. Aia kono uta mai koe ngahi makapea me uvea mo futuna ki lapaha ke whaua ke pae pae o tere a. Pea kufaa ofo e kau folau e wahe nau sio o koe fu makaia ui koe maka ofe. Koe fu makaia o kutuu yau hange koe ha L-shape. Pa kuna ufaa fifiri fu makalahi au pito pa kuiloa koe maka ofe. Pena yanga fefe hono uta mai. Ka mo fuka uta ange koe lahi a koe ai fu waka koe a lompea. Pea koe fwoi I mea ne taha kou tokanga o heriaki loloto mai tahi ne ai uta maka I ono aho kai uta haa I ono po. I e kohiri koe iepe koepe ai tau tangata koe ahonia koe haa pegu ni mamaka haa pegu maalohi ko nau tolu I longa he ono po ni. Pea fwaka osia kisio ki he loloto moe tau kei e tahi ne une lau mai e ngahi star signs o kui henai alo tolu koe tui ngai ka fine utu vai koe Libra koe Scorpio koe ngahi koe tahai e ngahi mea kou nofu au ia o mou tafu uai koe tahai e poto maungonga ai la ako unga fonua pa kou whaka mālo atu he mauwhainga māli e rin tākou tū ko si mea I peho e ki he nau mea mai ki he nai laskau ai kā tō ia e ngahi tāla o tonga.
1: Linda, e toi lelepe e tau wekelea whakatonga he mahina ka hau e kei puke mai ai pea milika ke hoko atu e ngahi whamatala māli e konu tawa o siaponi. O whapena e ongo lele I atu ai ki I whamuna koe no whaoko pea te tau toi whakatamai pe he wike kaha u o toi hoko atua e ngā weta tau o kumautua o whahatuka mō mea.
2: Whamalo lahi atke te kumu a ngu whawhine e whakainasi pea moe whakolo e polokala mai poni a ki a e vahe vahe lelei pea moe tala noa me li e whikau a ki pea moe ngā hi whao koe ni a e la a kuo o ngā whanua. Tau tai maari ai ai hako tupu o tonga I he ngahi ahoni. Tau toki whetawlaki I he polokalama hoko I he wike kahao. Ka mopo uria.
3: Alo.
2: Mou toki mea mai fukia ki he whakamaa mawhana teu teu ki wike rea whakatonga. Pea mo Rithia Simpson ka maa fuki a Amerika Pusiaki a Rewa. Mwe tau daimigo o se miniti e ono me hongo fulu. O atu e tau whankitu waki ko ni, pia tau tokfoki mai ki e polo kalama hoko.
4: Ko ane whinau, me kautaha telefoni e DC Cell, mo tala whipaa ngā maikes, mo nga whanongonongo mo tu waki ki hewi keni. Malo ane.
5: Malo te vita, malo lelei, pia malo tau tue o mai ki awha o fofa ko ni. O kole whenga malie ko ni ke ki tuku mai pe mua o taimi, ke o atu e whanki o fa ko ia, mo ngahi promotion e kautahani, E taimi koe o ke tāpa anga mai ai ki a whika tiju seo o receive I tōngani. Pea pehefo ke taimi o ku ke whakahoko ai a top up mai koe e nau ngahi whika ki o whāmiri pea moho maheni. Ka uho tāpa anga mai ki a pa anga wange au pete lahi ake ai. E receive he whika koe I tōngani, a 20 minutes international call ki ene whika tiju seo o malawa le vai ke tātu ki o whāmiri ki molina. E toi mao foki mo ne fika ko ia, ai 2 gigabyte ke interneti, e lava I ke nau ngawe akia ke teira, lava ai Facebook, ko Messenger, mo ngahi app ke he kehepe, ke he fetu utaki whakai interneti. Ko ia ai, o kui ai ngahi agent, o kuma lava ke nau talafi ai ho paanga, ke ke receive ia I heni I he mai cash. O ku kau ke ai international money transfer, kau ke ai click ex Pacific, ko ria, ko Remitly, pehefo ki he Rocket Remit, o kauke a Western Union pe moi MoneyGram, o malawa ke mau I tōngani I Samoa, I Fisi, I Vanuatu, mo BNG, ke na receive I he MyCash ka ke talafi I he ngahi agent goeni. Ko ia ai, kau mai ke taungawe ake a talafpa anga mo ngahi agent goeni, ke lava ke receive your family I he MyCash. O iai foki mo ngahi pale monu ia ki ai. Okay, a lot of honga ia mo fa mo no ia tu ke ki mo tol ke mo ma ha wiki le le he wikeni. Okay, fa malo ia to ai pe mo fenga we aki mai ko ia. Ai polo kalama ta kauta hati ti self. Ofa ke mo ma wa a hole le a honi ko awa ni final me ti so tonga mo ta la fa anga mai cash malo pito.
4: Ko le fang mari ko ni ke o ato ai e ki fa no no ko ni ki ka inga ni wa topu tapu. Mo ki mo tol ko to ape na ia iha moutikite ki he lulu langa falelotu ka inga katolika o niwa topu tapu. Ko whaka amu ke mau mai a seniti mo e pati o tikite ki he uike whaka osi o siulai ke whaka folau ki tonga. Pea whaka hoko ai lulu he aho ua hiva o a kosi. Malo me he palestini sosefo apikotoa. Malo.
3: Romo oika atmoa ki whanamanoa ia koe ni me he kulupu koe We the People New Zealand Community Incorporated. Koe tau porokalam wha maalo sina mo wha feohi ki a weekend iu wha hauko IPM me he Star Hotel tua sila Toluhi Waua Great South Road i Otahuhu. E aho pure luru a weekend katoa pe me he taimi hongo fulu AM ki he UA PM o kua taa e porokalam mai ia koe ni ka tiki nga tolu katoa pe o kutou reke reka. Ke mau hoa pe tai mau hoa, maa ngalo pe tai maa ngalo. Nofo tai lata pe, nofo fukaifo ifo. Koe whainga maari e nia hono whakalerei o ngahi kupu katoa pe o e halafononga utau iai. Pe koi ai o kuatua iai whakaafe loto maafana mooni ke tau rekareka katoa pe o loto aokalani. Mo umea mai ke tau polo kalama whamalo sino mo whafeohi ko eni. Ko moi lerei pe mo moi fiafia ko moto iai kulupu We the People. Whapapatu pirikitara noa o visa fitu utaki.
4: Ko kore whangamari ko ni ke o atua i a ki whanongonongo fo ime akai ko eni. Na e toki tau mai e mauta ko fo i talotonga, talofutuna, foi manio ke hine hina mo enge enga. Koe foi ufi, koe kaumeire, kaho kaho, mo e mahoa. O kuiai foki pia mo e hopa, mo e mei ku ositao, pia mo e lai pere o ku kilo e fa i he mile mila. Mo kataki, o telefoni ke fika telefoni koe na, ke mao meiai e tua sila, pia mo hono faka iki iki. Fika telefoni koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, malo.
6: You're now listening to PMN Tonga.

0: palo pare man ko fu fu loa pa ko fu lo loa pa ko fu lo loto. Ko palo pare ma ko tau longo. Ko la hen ko tau longo tonga. He ga me e malava. Ka ki fo si I begi ai te fo ka ki he pesi, pa te ma oe u podcast ko kamata to kwat fika agu me Na ku, how did I get involved? Na ku le dat ki malava ka puna ko tari oksista, na na mai pa me asteleria. Na u toko fa, na hua me na u pise hiva. Pea, talamai oksista na e lotu lahi ki he eiki, ke on katoa ni utaki tua. Well, they arrived with nothing. Koi pua ko ia, hoko I wahenghengi. Pa koi natula ia uvaka koi ni he ku tau pongpongi mai uvaka. Na ku sio mata ki he tuu koe kakai. Tuu e kakai mata I he. Koi peke toi hau hakato ia. Pa koi ke hatahe ere atu e malai wakapuna po ka hamea ku hoko. Pa koi ngo sia e kakai. Ku hoko I wahenghengi. They just wanna go home. Pero hume peo que se está aquí tuwa pani pehe maiga teo. Let's do a program. He go esfalere peo polo kalama. Pa go lere ke mohua ke pesi. O go ke e feo ikoni. What's on your mind, Tonga? Hai meo ke whakau kau kiai. What's on my mind? Pa go vai vahe atau e mea go whakau kau kiai. And what's on God's mind? What does God think? Ke ume a koini. Anyway, na kamata lewa ke usio ke polo kalama. Fetau la kreba moe, kamata lewa ke utuku atu. Na tu kuatu e ki fo I, whakai e kerewa ki tahini me puane na ha, ok, ki hau mene kato. Na tu kuatu e au ki maaman kato pa late u travel center, he kohono I ngā ke liriwe me ani, he kake talawa tawa rinta liriwe de volo I lalo. He kai, ko liriwe me ani a e kama e faya I olunga. E ku podcast koe ane nai, na ku atoa I ufounga, mo I umea koe ke fai. Koe palo pare malahe, seko palo pare mani, hopo mai kakai tala mai kanyo mai nauta. Kana ke totongi ki heha. This is customer services. O ku pau ke eke e fai nga customer services ya koe, o koe ke fai he airline koe ni. Pa koe ke uhingane ke mo urifia mo tolki ai. He ku hingane nao powerful kokoe. Ko travel ya nao tolu. They have become a giant. I teach customer services erinda ka mai ka inga pa kwa ku ka ta hai ni training o ko falere u kos ko ya e ta mina ngu sila na ina e u panke ni pa na falere e au to nga complaint ai ka kai ko e ka shareholders ma lunga e panke Mwe ka umirionea ko pump e nao paanga ki loto panke ke fai kon whakarere. Pea ka pau te nao ita ha kove seve si te nao taake nao paanga pa nao alu. Pa ko utui ko e me ani, ko I kaike uto e lava o tukno alu. Ko e palapare mauk huge. Ko e longo tau longo, fuo loa, ta ko e ku oslaun ta. Ko hai rewa e rea, ko veu ia, ko hai e rea, te tau rea ka hai. Ko hai uku longo, ko hame uke longo ai. O kwa to tonge longo. Ko longo te tau disappointed pe. Pa kwa to tonge rea. Ko tu ke to tonge rea ne hanga ka umea kanseri. Ai ke wae fiji ea. Nau kanseri ki te for no reason. Malfong nao sio, o fai rea. Pa upea tu, put me on the flight. Pa koe ku kato, te uhopo pa hopo ange ku kato. So ko umea nkoe ke mufakau kau ki ai. Ke alko ngā ue, pa ke seivi, koronga ke lava hau tikite, pa ke toi seivi ke lava me imit ke o mai. Pa ke hu mai koi ke Fiji ea, o puka hau tikite. Sai, tau toi ngā hirea gok no molo ka tau ngā ake mea. Pa ke umare ke Fiji ea whakatau, ko press koe foi patoni. Na ke tau taa koe mo kakawa he mahina e ono ke mau ngā mea koe ni. Ko hono komo I koe e sistemi, ai foi pangat, Tafe tupu ko ia. Ai koe na ke vai vai a hufanga whakatapu pa ke moko sia, pa ke tae kai e tae mini ihi, ka lava ho tikite. Wei sa mani, uwe panga. Alu ka hai, alu ke fupanke e kau taha koe mi. Customer services, it's about keeping your promise. Koe harewa foi palomese o ku omi e kau taha, ni moha kau taha pe. Taimi koke to tonga iho ea tikite tala mai, e kau heni ho sino. Te mau ake carrier ke carrier I hosino pe aue talamai ataha ia kono ngā tau mamafa si o hake press release o talamai mahala koe ngā koe tau mamafa no, it's not the point e kwe me ngā fonua ngā tau mamafa ngā tole tau to ko tau pons pe ula lahi. Ka wego e poinia. When you pay ho air ticket, na ke pei ke ha. Se ko nau palo mes mai ni. Ke mau ave ho sino. Fe ma tau sino ke tau heka ha keri au lelei ke hopo mai kitua. Pea kawai mo ha, kawai mo kato. Ko kato ko yao kilo wa tonu pe kilo tonu noa. Fisi kilo tonu noa. Te ke hopo whakataha mo ho kato. Pa asko ya pa kawai mo ki carry on bag. To e kao moia. Se ko tilaia. That's what they promise. What happened? Ko foi sino pe hu fanga fakata pu ka pau tau pe ko hakato. Foi sino pe uri I mai. Ka ko sino wane fie mau. And they are not keeping their side of the bargain. Ko poini ka fa ma po pe ulahi. Pa ko sio ke Facebook ka ai mamahi. Ka hei kai ke lava he tau tano Facebook ka o solova. He tau fuhu ki tau tolu mo foi system o mau mau. It's a broken system. That's how I look into it. Now, fenga ke utala noa, I've decided ke take up me ani. O kai ke atahe fe ongosia, he ko ilo I koe fuka lo loa. Ka kai pehe I aipe tau tolu, te mou upset I aipe, te mou tau tau lere pe ke malai waka puna, nai ka hama ya seleria. Me ane tai me kori situ tuku kuin salo te, tau te anko ya. Pua tuku tangot mai toko fa, tala mai toko ta. Pufanga fatapu, toko sene ku mulu mulu. Pe ke haka toia, te ngak pe kofta tau. Nei tui mai. Ke tui. Nau tangutu e potari. Poka au ia tahako ke iloia pe au mai. Ko ia mata emu whafuofua ia. Ko ngai kakai ni, ia ia ngai kakai toko lahi e fai ke e potala noa. Ula ke whehui, ko hai, ai shareholder lahi tahai Fiji Airs. I believe it's the Fiji government. Ko tala noa kupa ke fai e volo I olunga. Na fotua te hek pol kalama, mou toi mai ke pure anga, ke nao fai hame. He kohono inga mou omai e panga ni mangau miliona plus every year. Ki tongani, pam mai ke ekonomi ga tongani. Poi taimi kou mou hawai, they should care. They should care. E solo vai olunga, lea mata pure anga ki he, pa fai me ngahi tohi. Ua, Fiji, Ogwai Airways, Ogwai Enau. Okay, and our poate. He pehe, I think I can fix a mea mau mau. If I talk an out all. Osi goya, tau seo malavaka puna tonga. Kamata ke fai fetukwa. Tamai me ifisi malavaka puna tonga. Tamai me tonga mao mea peo kufai koe tari ngai gato. Koe tui koe fakalerei peai, koe tari koe ngai gato pa nao. Kai ke haupa nao maari amai ke kakai te mea mufaka more more. But it seems that everybody's running away. He ko haite ni fie tala mai ha bad news ke ha upset people. Is that customer care? No, it's not. Osi ko ya, fe fe Fiji e ai tonga ni. Fe fe nga ke mau ka appointment kia. Tala mai Fiji e ko mau mea pe matolo kufai ko e ticketing. Pako, but what do you mean ticketing? He ko fukatonga ko ke ticketing. O ke hen ko hanga fumisin tanak paanga. Kakwete ke tiriba. Manteo ko tala noa, customer services. Seo ko e fehui, pa tok fai fetu kwa ki. Ko e tari ki e palo pare mani. Ko pao ke tau ki, tau tokolahi ki tau tolu. Ke o kau whanongo rinta, ko iau mea mai na ke e fihia ho kato. Mea taimi lahi tau tuk he otua. Ko e fehu I rewa. E step ini mai ho tau otua, hena tuk tau tolu ki ai. I'd say yes. He ko ta mamahi ai tonga, mamahi ai tanko no otua. Ka upehi fa utua, os oatu mo wata mai, e fai ake me ani. Ko ia koe whehui koe ki ai erin tau lahi au pito. Ka koe ni mea te fai e au. Pa ko os tuka te ik pol kalama. Te fai rewa ngahi tohi. Pa ke tohi au ke kwenpi.
1: Ko ia.
0: Ke alwe mo ye kufare area. Pa ka pahika kene fai, te tohi pe kufare area. Koe kwa utok tohi e. Te tohi rewa ke kautaha fisi, nau pau koe ni nau korea ke whakahu mai e, whetano ke pure koe ni malawaka puna. He nau kehe, pa kehe nau ngai whatongea, pa tamai ngatahe, pa kamatahe, pa koe u kep, pa koe mahalo koe kepe no tau toa ki tau tolu. Koe palo pare maa kuhulu, kakake e fix he taimini. Koe meno koe manawa si ki ai. Nau kwa ngai kautahano te si e vai, o test the water. If I pay any this, you can hang a make on a policy of PMI, okay? You pay this much. But he can pay us, you know. If you think about it, I'm making a talk of policy. He can pay us, you know. But I pay him out discretion, I'm out all pay out for a cool cattle. Okay, if you want to a cattle, okay? Tell my pay account away. But okay, don't remember that I'm in America. Don't not go or see. Okay, guy, go. Tell no pain care routes. They tell for a mahinoi. I route go any get one out. I want to talk about my man. Fantastic now. On all in the world. Going right when me from Nandi to Tonga, Tonga to Nandi. Big problem. Kako wofu a lintang. But go no more ni fatum tum along with our kakai. Mumia I go along. Let am day paid lie at a 1 million. See you. Kake long bear my mania. Long mo si asi para pa de tau long ko me ho ko ko solution ko gi ai fa nga to ki tau mu mo mu mai me me murina to mai ke puranga to mai ko mo MP e ko mo aung ala ki fo noa para pa we ka ko o ke ka tai be nga fo nga tau ka mata he o ko be nga fo nga ta ko ya re au to nge masila ko re ke anu sila Fafe ya the virgin. Kwe taimi koe heka ke te epire. Tau fie mawe mea koe ni. Kou tui kwe mawe tonga. Haka kai ulawa tu he kepe. Taki hafe peke folfola. Kwe faka ilonga e mahino. Lo tonga tau ngata isleri peate otua. Mosese unke. Ka honga fakawa keri keri kene folo e kakai koina. Pa uptamai lo tonga tako toko e mate. Oleria Moses mo elone o tutu na tutu be insanity. They stood between life and death. Fie mau e tongane a kakai o kui kai ke hange a reahu fanga e fratapu o ki fakata pe intalama e taha kateau. Kui ke hange a tui kahoa. Yes and no fra waha o kei. Kui a reahu ai ke pato. Pea ai a reahu ke au. What we need, what Tonga needs now, ko hatangata po kafifine pe ko hatawataha, e malawa hange ko mo se se, ke deflate, ke whakaafe e hou hawa e otua. Kalawa ke mo uye fonua. What we need right now, he ka italawa e tasolova, ka te talawa o kamata e emean, kamata e tatohi mo e tatalanoa. I'll start mine, mo follow my basi, te utugata ngahi tohi ko ya, ko hono hi ngā kalawa fai hasolova. Ko narinta, Kui palo he maugla. Ka kono solo va, it's in our hand.
1: Mahalo, apito. Pako tui tatau pe mo koe, mahalo koe me ania o ku tonu ke whaetala noa I he le volo koe a ki olunga hake, koe hika lava o... Koe. O solo va palo pale ma ka gai na ha ma o ke ni I ko ni na I kai ke a o ena unga I ka to ko ya
0: o gai ni hi ana ku fita ola ki ka mata uta no mai kai to ola ka te au pa kwa pe to ena unga ka to ko gai na insulin dangerous ngai fue ka ku na ma fu na na insist mai ka te au ke to ka to ne nai batanga no e gai mo to mo te ka to te hega mo ye ye vaka ka oku kei lahi pe, ko e kakai kong nao talamai ka te au, na nao mawahi na tomi tongani, na wasfait na tomi montena, ko e gelo pe ku feu ta aia. Aia u palparema, both ways, alu atu pa moe hau. Pa kui kai foke ilo ia hatai mi whaka fuofua, pa kua e kalasia ni iku, os fok mai nao tole u te kea wang e uta, ta mai kase ni iku nao fetau lagu mai nao ta, e ne hau. So, the system is broken. Pa kui tau tolu u e fia.
1: Fata wange pe e iai ha ola lele e ngā aue ko ia ku ke whakahoko ki ai. Pe whinga ak fok mo ngu pure a ngā ke solova e palopalema ko ia. Ta foki mai mua ki e ta potala noa I he poini whaka osi.
0: Koe.
1: Te tuku atke te koe ku hi ngā ku wilo ko koe ku ke ngā aue ki he whakamatala koe ni whikau aki pia moe he lo koe ni Santes Lato.
0: It's a documentary, eh?
1: Koe ia.
0: Koe. Malopito e rintapa kou tui koe from koe okolotonga ngā ue ki hono from our popo documentary o hilo not only Tonga but also in Australia. Na nela wat me foi piriote e taha fitu, taha hiva fitolu o neikuna I eia attracts a Australia. tu owa. Kagimo palave ki ai, ko iku anga be fokieni ko impact beni o lotu. Ko fe poinia une lotu ke o atu. E kwe kwa nga hemea tu tahaeni. Hau e lotu, hau e moyako, tau lautohi, patau poto, pa hau le vai mo tau spoti. Pa ko spoti ko ia ko ngai tare ni pe ko mai he o tua ka ke he. O i he pesi ko ne aku ka matare va ke utu ko te ki fo i. Na tu ko ki fo i tala no pe ko mini te tolu ko ki fo animation story. Na fa u ia e he. Ke mo tolu ko no mo mu mu mai he pesi ko apea. Pe a erinta o te kai fo ke lahi ata u tala no pe he ata u tolu. This is a first-class animated story of from our popa to tala no agoni. Kake he ko e documentary ko ni o Santis Lantu. Ka ma fo ko no nga hita o ketelere. Lo lo tong ape e te kai ta fu ilo a spoti. Ko familia ko ni na ange pe ka te na to le tare ni ko ni hanga exio. Ko foi fu a gola atonga ever recorded in history. Na omia me family ko ni aripet latu tahiva ono tolungs ulua ki South Pacific Games na frahoko ko isuva na ma we foi fufu ko la tonga po fufu metaria na foaki aripet latu ko powont na te omai pepa me family ko foi siriva siriva ya ko ya pa me mala akapulu e no tau ke te lai ko lutu mai lang latu. But my game that I've been at, my family la too, but my foi bronze. Matonga. Aya koi spoti koya, na fraho koya is sami la too, koi spoti oktawi mahale tatole tamin koi triple jump, ka koi spoti a hop, run, hop and jump, or something like that. Ka kuhinga no fra ma popo ngai tala noa koi ni, ke unga ke hoko ko ngai inspirational story ka tek tau tolu, pe oe mori o tau historia. Og no fra documentary a koi ni a santesi pa moi vai hala fai ngatana ne fowai. Koi aloan ke tau eo nongo fulu. Koi area koi ti Keslon, og kai koha area ya kuma nako kia o kousio e tau fana. Ale tau fana tato hea kapulu. E kono nga ku mawai e seni ti pa mawai moi mo ui. Koi ti Keslon ni a ku kehe. Ko hinga ko ene ke he te si katoa e malo hinga e sino e tangata. Pau ke poto ko he pole wall, pau ke run, pau ke short put, pau ke throw. Ka ko ui pe aki foi faiwa ko ni, ko tui pe e foi series e ono. Te utu ko pe he pe si, whaka kongo konga, whaka hafe houa. Pau ko kawa atoa e utalanoa katoa, o e kautau te hinamu na contribution ki tonga. Ko tui ko mea mahu inga ko atu e talanoa, koe tui koe a toko taha koe ni a helo koe ni, na kai ke ange pehe o tua ki ai. Koe ola ni a loto e ngahi kui. Na nau trace e nau kui e taha, na e lava whakataha tuia pe a moseo eri pulu, ki fisi. Seo tari pe loto e taha walu a ono, kua na osa ngai fwa misnare na tolu ki fisi ki he motu koe a kono, i he taha walu tolu ngu fulutupu. Ko mea ko ku tui kia e talanoa, mo e kakai ko ka anautolo e talanoa, ko e pare ia ko e ni, ko iku anga ia e lotu. Ai fuaki ko e otua. Ai ako e nau kui ko sere mai aratu, nai fisik tanu e yono. Pato ka hawe laine ko ia, ta kwa ko e maano o ni mo e ngawe iku e tare niti, ta kwa e tou tangata ke to, pa kwa e tou tangata ke utu. Ka kia ko talanoia o Santis Lantu, ai ana e, na e champion ia, e he Keslon, e Auseleria, tu oua, pe a ua tu mahalo na e tu ofa. Pe kai ngata ai, ko ia e fufua hero, na e qualify on a world standard, e lintaka o mai kaufanongo, ki he sport olimpiki. O kukaufu e talanoa ni e ngahi kafo. E konunga na e ngahi tumtumui mounga na e ton ke au ki ai. Nane ngawe e ke au ki olimpiki. He was the first Tongan to be ever qualified. Pa tutari a Asteleria ke aveia. E konunga u pipiki pe loto ki tonga. Tonga mounga ki e loto mate ma tonga. O kwa ngai kafo, na e kafo ai, o ke kafo ai pe tau whanau. Pa kutu ia I patai mo whanonga rea toko tahani. O kuha pe mamahi e ko no ngau ke si o mai pe ilo I ko me ko na kafoi ko ngai tum tumi mo unga ko na ton ke au ki ai o ke fai pe fi ala ke ko ya e ka kai ke ko nga ko ni why are we like that Kage ko nga hi kamata tu ko leva ngai tano ko ya ko ki faiva ta harinta o ko ki fau fai e ngai faiva ko pena ya ko pa mei o kalanina I he ku hena ka kamata leva ki u produce u documentary ko tu e foga pe ki tonga te tu ko leva e kamata tu ko leva ngai tala no he ko fono e facebooka ngai me ke why don't we produce positive inspirational stories ba mo fa mana tu e ka hello
1: online
0: yang ai tau fononga aya ko ko ui pe foi five an ko e Tonga's golden hero conquering Aussie's trek the golden hero ya Tonga o se neta ono fulu te ta ta ha yelue I foi halanga ko ni ka ke ko tu ko te ka te motor ke mo look forward ki he por karma ko ya pa te tu fuga kon kon a tuya ka e ore ke ki malolo pa fuga ga ta te ngai fatong ya ko ya ko ya ko fa ngu fuat ko rin ta ke ke hu mo pa frase se o ke pesi e ngai me au ngai to kon ya te koi ka ma fu ko ta u ka inga ka te ai ha me a ke pa ka pa ku kai o fatu ki he O kalani on ki he kiwi hono kot koto ape, ki folo ako ki misa o kalani he taimini, ka ula he fatong ya, but how I'm glad he ta filongo aki. E fia fini, pia malo mo e faka uk fatong ya me hena.
1: Malo pito e linta pia oku maari e faka matala ko ya ki a sante silatu, oku haupe ia I he taimi koinu amanake faka hoko e sipoti kominiwe.
0: Koye. E talateu aki a ki e spoti, pe au fai fogei ngau e ki tu guat pa moha tohi. E tau fie mao e tau whaan nau, ke nau grow up and be proud of Tonga, pa kai ke ngatai, ka anga ngā hero whakatonga pe. Ko ai hake ko nau seo ka Bruce Lee mo hai fua ke nau role model ki ai, we pe tau kau hero. Na nau mate aki a Tonga, pa na nau tuko nau anga ngā kotoa maa Tonga.
1: Whamalo lahi atu ki ata koe e lorin tā maue e vahe vahe lelei pia moe ngāi talanoa lelei koe ni kuo vahe vahe tau kamata pe mei he hake koe ia ae lotu ta uange au centuriwa lotu fukatoang whakahistoria koe ia itonga koe ni ku ta wao mai eni ki he whakaosi aki ae talanoa koe ia documentary o kwa manaki koe ia kike tuku mai whika waki pia mo santes latu koe ola pia oe lotu pia whawhetai whamalo lahi atu kia te koe whamalo atu I he tari whakaafi kike kaumai ki he po talanoa oe poni pia kotuiko ki nga tolu kuna mea mai mei api ki he polo kalamani whata wange pena e aonga atu ha mea I he pōtala noa, pa mwe vahe vahe koia kua whai e laulin tā māwe I he pōni. Tala monu atke te koe, pa mwe ngāhi tō whatongia kotoa pē I he whakatonga, kau mā foki ai ngāhi whatongia o kuke whakaunga tā māki ai I he lotu. Mālo au pito e laulin tā, kake pōuria.
0: Mālo pito, pōuria.

0: ko e tautaimi o se tauni te honga fulu pe me he tāua pa ko whamalo o foki pisope malo a pito lava lelei a e tau lotu pa mohono whakaava koi a e tau programa hikure o e whakatua me lie ki he pongi pongi ni whamalo atu eina pe a peheka au nevela hono kei poupou e tau programa pe a peheka ngu tolu kotoa pe mo kaumai ke programa koi a hikure o e whakatua me lie pongi pongi ni ka solomone tā palu mirika palusa pe a peheka a lofa tomasi pa mo vai o kiu a moala pe a peheka samson tike paula tatafu lo kanitani fleti pani pe a saeta ione sione mo unga pe a mo inoke vaka ki lotolua peheka wate tolutau amasaia topuluka pe a peheka paula reveni pe a mo kiko a fulmaono mo tolu koia ko famalo atu ka mo tolu kage tau hoko atu ke tau polo kalama i e pongpongi ni episope ko e polo kalama hono uo fulu ma tolu o hikure o e whakatua melie i he pongpongi ni ahohi vaini o siurai wafe ua ono ko e tau kaveinga oku ife e tau falala o tua tau penolo kainga whanongo mo tonga kotoa pe he ngahi ahoni wakai ko au sihova ko e o tua o e kakai kotoa pe o kuia iha mea e whainga taa kia te au. Sere mai au, vai tō lua vesi wa fitu. O ku tau whakawheta i ki he o tua mafi, he ene kei tofa hala pe a tau kauai, he polo kalama hikure o e whakatua merie, me i he pongi pongini, ko hono hiva o si rai wa afe maono. O ku tau whakawheta i, o ku tau kau whakataha, mo ki nau tolu he ata, o ngō mo e ope i he pongi pongini, me he otu tonga, New Zealand, Australia, America, Hawaii, Britania, mo Europe, foki, pe a pehe ki se apani. Kātaki, o whai mai ha talateu he kawe inga mahu ingani, ke lava, ke whai meiai ha fehui, ki he konga uraki e tau programa hikure o e whakatu a merie ki he pong pongi ni. Pisaope, o koutui pe, he ikai te whakasi tua i ai programa hikure o e whakatu a merie, e mau fie fia lahi e tuunga ko ave koe ki ai ki hono foa ki atu ki a te koe e he Greatness University nei Polataane Britania Ingilani ha fu whakalangi langi ki hono unuhi pe to o mai koe ke iloa whakamamani lahi koe whekau aki moho o ngā ue ki hono lere aki ai kalofia mai lotu mo mo ui faka se Jesu Kristo he ngahi fonua ke he ke he i mamani. Kātaki, o lawe mai ki ai pisope, he mau fie fia ko ni pa koutui pe, ka ufanongo, pe a pehe kak motolo he ngalu ea me ngalu pe, ai ki pui pui tu a ko ni ko to o mai, ai whakapare e toko tahani me he universiti ko ia o Britania. Ki lawe mai ange ki ai pisope, katap toki hoko at malo.
1: Malo bito te tamaka pe ku kore pe mua ke uhuwhanga hena i whakatapu kotoa pē na i muake atu e prokalamani e hoko ngāwa te pongpong koen. Te tamaka ku whawhetai pe ku lau marie ke siova pe moia kotoa pē uia te au ku whawhetai kuna huafa ku maa mo maa nyoni. E ku whawhetai he pongpong koen i koe uia koe entala noa ku whai pe koe moni e moni te vita ku ulave besi manu vai vai he whangota lulutai. Pea koe ngāue koe ni, koe mone mone te vita kuongo apito kia te au. Nā pehe asi kusia akwahane ngāue malawa. Ka koe whatongia pe asi koe ia ke mea e tamasi eiki. Pe ave ke aue a whekau, na whekau ke eikia. Pea koe kau ia e ngoi he tō taha koe he pongpong koe ni. Whakafo ki wha i au, hange hafo i whetuu na e tō mihe langi, na whakafo ki wha pē, ai omi ai ngongo kia te au, i ta whaako ni te vita. E ko ngō i au pito pē, e ko e koi kaha mea ia e malawa, ko e se wā niti ta e onga pē au. E ko whakawhita i pē ke o tua maf maf. Ko ngai ko kulawe nai na pehe asi une lava ha mea ni whakaukau koia na huinga ngā tū. A selu sale mā mō fola, e kofu tu a mō e pā me, na te hea si koia. Ka koia, ko tam si e ki. Na maka tū ngā au koia, ko maka tū ngā au fithia, i he pongpongi koe ni koia. Ano fa ko mai ngong ko ni me he me pola dane me greatness university ano fa ko ko mai tunga ko ni fa lang lang ko yo mena ki fa ko ki afrika ya ho wa tol wa fa wa nima i sa fa afrika o ka topa he tau ni david pege ya ya ya higisia mo david ka ko fa fita i pe ko hinga ko na ya i ko Naya ka holo mua. O si tau e de te au hiva taha. Se mau ke I mate a ki ipe. Mi tau ka hawaru tolu ni ma. Na lere to e kuku ya paula vea. Ma petsiman la tu selu. Ma konga la hei ki ha moa. Pa uke I pole ta ki pe mo ya koen. Ha mahalo ko e whakatoka a ia pe. Ko inga ka hangau lere ia e ka e toko taha ke he pa umoni. Ufifia noa pe he penu ke he. Kau fafita ya kulau mare pong pong kon te vita. I he tunga koi a moui ki a koeni. Kau foki atu ko hia koe tau tai mi malo apito.
0: Ko fa malo atu episode. Kui ai pe a fehu I ko loto ke fehu I ka te koe episode. Koe kusi o koe a kina sareti. Angina finau. Ka pau te upehe ka episode ko veitongo. O kukau nai a veitongo he lau. I he mape o tonga a peigai. O ange ko ya ko tu o Nazareti kai ma o alele ia mi Nazareti kako e ku si o ko ni ki whakalangi langi ko o atu ma au e pisope pe hakapalte ke kalo ki e ua ko e mea tatau pe whanongo ma ta seni ula kai mo mea kai ki kawa e ua ko mea pe kawa e ua ko ki te noa a e ua he fola ua tonga tapu e pisope kako e ahoni ku ke hanga to o mai ho tau fonua o tuku ke langi lau o tuku ke langi lau ko fefu universiti tala o ingilani kuna to o koe te ko amanaki pe e iafu kato anga lahe fai ki tonga ko tui pe te mahao atu pe pe mo kuhoa fai fekau episode ki he kato anga ni koe ni itise ma kuk te kai uheina fai mo ke kore koe he kako maua ia kuma kore ki maua ia uheina ki episode ke fukato anga lahe koe amanaki fai hoko ono fukalangi lagi koe kufehui hoko koe haho o ngoi te fakalangi langi ko eni episode ko fai fakama malilahi ko tonga ko fanongo ke kulau ko tonga ko me ani ku kawa na saleti i loa o selu lema pe ikai episode o hangai ko ko fe ui fe a eua fe e a veitongo Paka pau te kalo ki ha ano. Kon tu yao ki ai e asia. Kake, kau fo ki atu ka te ko episode. Malo apito. Kon tu I tatau wau moangina. Moangina finau. Malo angina. O kau mai ki ta bobo I. Ko fehu I ang fai. Ko e ha ho o ngoi. Ki whakalangilangi ko e ni ko fai. Whakamamani lahi. Ko e tonga ko e. Malo episode.
1: Malo bitu deita maka pea koe lawe koe na koe pehe ki veitongo whaka more more atu ko si loa veitongo ngā honi ko loto tonga ko ke te uiho mau veitongo ka ku uiho mau loto tonga a honi pea ku iai a fatongia loto tonga koe awhi wālai ane a fio pa kata nā moe hae ngai ahan kei te vita koe ka uiai he ngai mea mau inga pito e mau kua halerei mi nā sareti e mau kua halerei me veitongo whaka more more atu ko sentahan central an ko tonga ko loto tonga ia David kai ka peke lau ki ai e ngalo a fesi kai nga ata ko kai nga ni na malama fetu pe fakatonga fakatokanga ia to tahani ko nga ko we e ta faaki ko ia ai black birding ia sleria ni kawi he ko nga lai na fakatonga ia I he ke ka tama ko ni ko ku teke I a ko ni ke mahino pe ke ua pe si ngalo si kai nga ata e ka peke ngalo tu po ata pe amo ta fa kula nengo si pekia ka ku mahu inga au pito pe te abo si akumi mo halahala te ka tevi ta kue toi omi o toi whakalanga manatu ko iloha mau motu mahu inga au pito pe au loto pe amu pea pe amu kolomaire ka ku mahu inga ia si konga ata tevi ta kai peke ngalong tala ia o hapai Ko Britania motu aia ko whakakaia me ka mai haa no po puko tala. Pea koe kai peke toi a feia te vida ko tu goe hata ni muka kai peke toi aia. Na makapepe malamaia me pe a me na pe ku ya ha ha pole pole pa hiki sia I kai fa mole mole at na fa na hi sia ta val to da ha at bo rocky pe na te na tai mi pe ko ya na hu ai si kai ha pa ia ha pa ve wi he tai mi ko ya le le ki fu ya mata ki lo ko ya te vi ta ta mo ha e ku fi fi ko to ma ta ko me ko wonga te au da na fa la ve pe ta por kala ma ki mo Na ko si tau tu he ke fitu o I Canterbury, I taimi ko ia na whamanatu e tawhi whaange au, ai lo tu I Britannia. Na uia I he taimi ko ia. Ka koe, ngoi koe a koe kia I te vita ko tonga au, o kong fiefia ko no inga. O kuke I moni moni moni tonu pe ai pule whare tu pō, he o tu tonga. E o whakafetai o kulau maari e. Pe pore pore au tonga au tau kei, mau hafonua, o kupre I whakatu I whakakonistu tone mo karistiane. Pe kaiko ia pe, pe ko hatu I, o kune to'o fatongia, ko tangata malanga hoko I sa spesilena ta taina, ko takia maloa ia o kufai he whare tupou. Pe ko pore pore pe au ia hoku tonga ia te wita. Ko hange ko kuya ko taulahi fononga halo mo I passport tonga ko meia ko ngo I ko ko fa feta I na fa na meia ko tonga o kai ko hau si ai na be ga intia pe ko na fa na meia ko lo to tonga fa ka kai pe amo mui toa pe a anno pe mo pu ko tala te vit kai ne pe he e kai pe singalo Ha feva mokolo matata mo tuunga koia da ia ha feva a koia te vita mo tu mo mua o ko ke pore pore pe ho to nga pe ta ta wa pe nga ya honi ka ko e me pe na mo koia ne afio ki ai ke lotu to nga pe a ko to nga pe falgalaka ta hu ta ta fa tu nga mo tua pe ki ta ta wa ta ina to nga te vita ko ta ta mo ha ku fi fia Te fia ku lau maria ko nohi ngā. Na pehe ko si lava ha mea I kai. Ka ko whakawhita I pe. Ko si whakatonga I au. I hakifo I fetu una e tō mea langi. O si lavia I manu vai vai he whāngota lulutai. Ta ko mea ia ko fie fia I te. Ta tau mea ko fie fia I pompong koni. Ko I ngā ko tō ngā. Ka whoki atu ko I ngā ko tau. Iho. Ta I ngī malabi.
0: Ko whamalo atu pisope. Ta ku mauongo. Ka pau ku mauongo I ki mautolu. E ma whakafie fia I whakalangilangi koni ko fai kate koe. Koe uhi koe tonga koe. Pea fie fia I koe. Pea mo family. Ko whafofonga ea te polo kalama, pehe kaweina pa mo onevela, e mau whakamalo kate koe, mo ki nao tolu kotoa koe ni ko nao asi hake pongpongini, o tohi mai, pea hange koe ni whamalo ato angina, pore pore pe angina, eh? I loto tonga. Kaku mo o ni foki ae lau, eh? Eke koe kautoa hoa pai ki atu po ulaki. Ko toi o tua hae ni kutau lotu ki ai. Whanongo ke tari koe atu po ulaki ka hoa pai. Koe o tuani o kurea, ta koe o tuani o kutohi. Eh? O uia e api korea ae tohi. Eh? Koe ia. Kawapai. Koe o tuani o kurea, ta koe o tuani o kutohi e kawapai. Eh? Koe ia. Koe whakamalo lahi kia te koe, e pisope I he tafako ni, ma fie fie lahi pe a pehe ki he polo kalama, ae pie mana tonga e ma fie fie, Iho au sia whakalangdang koni pea koe tonga koe. Kau hoko atu ki whehu ia pe koni episope. Koe haa au whakaloto lahi ki he kai ngā tonga, he otu tonga, pehe ke otu muri, kata ki lawe mai ki ai, malo.
1: Malo mito te tamaka. Koe mea koe dana koko tokanga ki ai e aonga. Ki tau tolu e polo kalama pe ke kai ngā tonga. Koe moko I pe o tupo ura ki I tau lotu. Koe tau lotu koe ia e māma whonua. Koe tau whetu take ana ia mo tua mene mana tua ki tau tolu. Koe lotu. Koe mau inga au pito e tau whai e lotu I e lau maari e mo oni. Koe tau whe o whaake. Koe ata ki tua. Koe ne kawako ki tau tolu. Kawhia whaaki. Te langa I tau mou I e tonga. Whakafoki ki tau tolu. Tukuange whakalakalaka ki whakalakalaka. A koe lotu. O ku mahu inga au pito ia. Ki toi whakafoki ki tau tolu. He koe lotu pe te ne puke puke ki tau tolu. Tau whee fofani. Pe tu uloa. pe kolo tupe te ne lava, ko mea peia na mokoi ai, atu pou Rocky ki he ngahi, mea la lahe dima na lave kai ki muhako, ne Rocky ka whamo no loto, mokoi no loto ke tau lotu. Kainga, ka tau toi foki peo tau tolo lotu, mo oni, mo oni. Ata ki tu aia ngai aha koe ni, tau fe fofani, kai ki te rea noa ia, pe kai ki te whakatupo ha moveweu, tau merino pe fonua, i e tau lotu. Uhanghe lotu o omeo ngahe te mo ui, uragi ki te hana ilo ikita. Me a mahu inga au pito ia, kai nga tonga, pe mahu inga pika tau tolu, kai ke toi iloa tonga ia hanea koe ki ai. Iloa pia tonga he lotu, foi piri o te ia, kai ke mau hanea ia i tonga. Kai ke mahu inga taha te ia e kai inga, ki tau tolu, tau toi fai ange lotu, tau vai vai kotoa pe, ko tangata pe tau tolu. Kai ke mea mahu inga ki ai ke tau unu au pito pe ke lotu, fai ake mo oni mo ne lotu ihe, fai he lau maari e mo oni au pita lotu e kāinga. Te koe otua koe ako otua ea manatu of, te koe mahu inga au pita peia, koe mea peia ko kauke, te koe mea peia ku tau ilo ea ki tau tolu, koe mea peia ki tau tolu e kāinga tonga ilo e maamani. Koe kauwe tohi ko talafungani na hange IOMa o whakamaapu opo, te koe si kau si kau misinari na naungau e tōtau i mūri pa pehe ko nā si foki mo ki tonga o ku mau e ngā pito pe tau ke pou pou ai pe he koe lotu pe malu anga tonga hala tato me koloa koe koloa e tonga koe whakamalo ke o tua e taimi kotoa pe e ku mau e ngā pito ia koe wharearea koe ni na e whai heni koe koloa e tonga na e tōtō mai he sea wharearea ki asi he wharerea sleria ni pou ata ki tua. Ta tau moe haa, koe mea ko tua ki, o ku ata ki tua ko hoko i he whanwani. Ka koe kauia te vita koe, koe pou peia, si kai nga tonga, si kai nga whanong, tau toi vaofiange moe tua. Tau toi luenge moe tua, whakamaireua moe tua, tau toi whakafo ou, whakaloto fo ou, pe tau ngāwe vaofi moe tua ke tau lotu. Kono mahu inga ia koni koi ki ai. Te vita kau foki atu ko hiako tau taimi malo apito.
0: Kau fa malo atu episode. Kau tuipe ku lava e ku fangifehu i koni kene o mai ai whakalangilangi koni kuo fuaki kia te koe university koni o England i Britannia episode. Pea moe ngāwe lahi o kukefai i he lotu. Kata hoko atu pe ae fehu i koni episode koe hui koe mahu inga koe a oi proklama i kureo oi whakatu amelie pe hange koe kukore ane nai kaike ke whakasitu ai ae kore ni kia te koe koe hui koe lang langi kua fuaki kia te koe episode ae a koe fehu i koni kua hoko kia ai koe ha hono mahu inga kia te ki tau tolu tonga ae potu tohini me he tōu tangata ki he tōu tangata episode angeko nau mea nau lawe kai ki mua ane nai i he potu tohi koia o e polo kalamani hono o mai sere mai a vahe tolua vesi ua fitu episode malo
1: malo vito te vita koe kawe ni ha ya fehu i mahu inga pito pe koe no fehu i a koe pe koe hano mahu inga o e potu tohin o te whakamanatu mai kia ki tau tolu e kai nga tonga koe o tua ta tau pena i e sere maia, pe kau palofita, pe o tua ta tau pena o ta lotu kia i e ngai ahokoni. Pe kono toi whakamanatu pega ki tau tolu, koe kauia i e ngai mea o fu mahu inga i e tau mo ui koe kia i. Koe mahu inga koe kia i toi omi pia o toa kia i, he ukai peke toi iai ha mea, i he māma koe ni e whaingatā ki o tua. I he tunga he toka te rine kune fehu i, whakafehu ia, oku i fē ai o tua. Oku i he potu ko toa pe he tari pe. Toka te rine i a te ia pe, koe o tua, oku i he potu ko toa pe. Pe koe kauia i he ngahe mea ko toa pe, pe ku koe kaha mea ia e whaingatā ki o tua. E ngahe mea ko toa pe. Te vita koe kāra noa pe ki ai. I he tai o wau tolu, na whauai ki he pasilika koe na pia nau mauai e tohi o whekau aki pia mo hange e Starling mo Lenin e whai e fuuriu kawa whakaririfu koe e Lucia i he taiva tafitu pia nau hanga riu kawa e purea ngā pia tamate i tu i mono whare pia nau whai e fuuriu kawa koe e Lucia pe na omi o tua ka te au ke alu ki Lucia na o whakapapau e ku tui ta ere eia ke o tua i ai pe aho te tu uta ki Lucia o se mea e tau i hongo fulu me ai e aho anoa o thep o maasi e tau tahiva hiva tolu ko tu uta ki Moskou au mahu inga au pito pe ia ko laki ko haho vafka foi tu tui mo tua o ku mahu inga ke tau e tawhako ia. Te koe kai te kaha mea ia e whainga taa ke o tua, e kai ngā whanong. He koe o tua ia o ku mo ui. E o kai koe o tua ia hanga mina lawe koa a te iwita ki ai, o ku hono mahu inga ko ia ai o tua. Te ko hono moni koe e kai ngā koe ki ai. Ko tonu beho wā mo o tua, mo whengo oi mo o tua, pe ia te koe, ai ngahi mea koto pe kore. Solomone, mea pena kore koe poto pe. Fuck. Mea koto pe ke ia pe whakaongo ongo au pito ki he otua. Koe kauia ihe ngahi mea koe ahoni. Te tau sio ke ahoni ko tau whaingata ia. Ta tau ai pe pe koe hangai mea koe iai. O ku te hangai e ki whakamomua ngahi mea ke. Kau maui ngā pito pe ko talanoa kai kosperi. Fuafua kumbi ke o tu amo ne maani o ni pe toki whakalahi ake ngā inia kotoa pe. Pe ku maui ngā au pito ia e kāinga. Ke tau hanga ko whakamanatu mai ke ki tau tolu a e potu folofola ko ni ke tau tangata ko ni. Tau tangata pe ina sere mai ia. Pe ko tau tangata pe ia na ia e palahame pe na au ki ispit. Feitu koto a talanoa ki ai e toi tapu ko e o tua ta tampe. Te ku mahu inga au pito ia ke tau tongi ke lo loto. Ke tau loto, mo tau mahu inga ia he o tua. Pe ko o tua ia ku mo ui. I te pefe tuke ia he ngawe a ngā. Pe ku i he lua he hala po ke whaka ui ia mea lele. Ke talanoa ke o tua koi kia. Ke talanoa mai ko ia. Une whaka lau lau loto he o tua he aho moe po. E tupulaki ane mo ui ia. Pe ku mahu inga au pito pe ia e kāinga. Ko e kau ia i he mea mahu inga ke tau mo'u i e tau honga whakamahu inga ai o tua i e tau mo'u i. Ko au pe aho ni ko tau o tua aki ai koloa, pa tau o tua aki e ngahi mea ko te lava, ko te ngāwe, ko te ki whānau, ko ngahi mea aho ni ko tau o tua aki. Ka e ngalo ai o tua e tau mo'i. Ka kohono mahu inga a pito e te rita. Ke tau ke nofo pa ke tau ilo. He kai te ka hape e whaingata ake o tua koni. Koe komina ni te ahua noa o novema tau taha walu tolu hiwa te rita. Koe kauia he fumea o mahu inga a pito. Pea ku ata ki tu a malu koe kua e fono he ahoni tonga. Koe uhinga koe kauia he mea na ane kore tuha ke au. Fonua me kakai mo kakai moia kotoa pe mumi mautua. Ke malu e me langina. Koe fo i kovina ni te moia usia laulo taha mo fisi mu aia o te po uluaki. Pea ku tau ke mo ua pe ke whare an tupo. Ko hono hinga hene ne hanga ia ilo o tua koni. Koe o tua koni o mo uia o tua koni. Ta ku mahu inga o pito ia e ka inga. Kia te au whakafoi tuitui ano mahu inga o tua. Ka te foki atu ka te koe koe ako tau taimi. Malo bit.
0: Ko ia ko whamalo atu pisope, hange ko e kufehui, me ye tau tangata ki e tau tangata. Tau tangata tu po ula ki, na e fehui ko ki ai, pe ko te o tua haeni. Mana tu i o tua na nau lotu gai ki mua, ko e fupotu i a kau, fufo i maka, eh? Ko e ngai. Ka ko e tari ko atu po, ko e o tua ni o kurea. Ko e o tua na nau lotu gai ki mua ne ka irea ia, eh? Kono hiki atpe me ihe o tu watu ki e, hiki atpe me ihe, o tu ani i, koe whakateketeka, koe whakateketeka kwa ia ke monu mani. Ka koe tari maari atu po uraki, ta koe o tu ani o kutohi, koe ene o tu ani o kutohi, aia koe ne tohu ieni u tau lau he ngai au ni koe ia, o maka tu unga mea e ku fehu i, koe ni na toko si pisope. Ka hoko atu, ke e ku fehu i hoko, koe ha hono mahu inga, ke tau mahi noi, o ku mafeia hai o tua ai mea kotoa pe. Koe ha hono mahu inga ke tau mahi no. O ku mafeia o tua ai mea kotoa pe pisope kadaki.
1: Mala pita te tamaka pe kaona fehu i mahu inga au pito au pito. Pero fehu i goni u gini hanga ai o tana ki tuunga ai o tau wafra fui tuutui mo o tua. Pero me ahí o mahu inga e te fito nga mea kotoa pe ie waa fa foi tui tui ho taui ho waa mo yo tua. Ko ngai tui isleri he taimi koe ko ne fehala ki pe a tui mahu I mea kotoa pe mea te ia pe pehe ki he purianga. Pero ko e kauia I ngai mea kotoa pe pe kufiri tangata yo tua ni ngau e aki I he kuonga kotoa pe. Ko tala noa ia koe ki ai me he kamata a ngā pe fononga mai ai me he tou tangata ki he tou tangata. Kaku mahu inga au pito pe ia te evita. Ko e vāfu te foki pe ki ai ko no uhinga ko e vāfu a fui tui tui mo e tua. Oku mahu inga au pito pe ia ngai aoni. O malama ia ke te mau e kita ia e mawhai. Malama ke te mau ai ngahi mapai me ngahi bea katoa ko ia. Taku more ano mahui ai lau maari e bea te ia. Pea mo iwi mo malo I ki ai. Aia ko ngahi bea ia kune hanga e te vitane o mai ki tau tō kano whaka mahu I ngai au pito pe. Ke tau ilo mawhi ia o tō kotoa pe. He koe koe konga ia o ku tarano ki ai ai ai toka. Kline ki ai ke ulunganga ko ai o tua ia ofa ma fe ia tua ia ofa ka e na ofa pe ia o tua ki mamani nane fuaki hono alo pe po tala no ko ta ke me malunga lang ki mamani pe ai lahi ni ofa de ta tolu me po tua ke po tu lulunga o pe ne mamma o ne ave me de ta tolu te vita ka ku ma winga bito ke fa ma winga ta loto ko konga ia e ta mo ui ko ki ai kono mana tua ki ta tolu he o tua ko e fu pe ki ta tolu a ma o ne o tua te ko kau ia e te vita e ngahi mea e ngahi mahu e ngahi moni mea e tau moui ulo ki pe ke tau hanga ilo e o tua ko o tua ia kune mafe ia e ngahi mea kotoa pe ko taimi koe na fe hanga ia isleri mo whainga taa ko taimi koe na hae o tofu te tau nofo mea e mehe ulo ki ke hongo fulu e ngahi mea na hoko ki isleri ke tau tea ko ngahi mafe ia o tua na hoko ki ai pe au mai ke taimi Nana fi hanga hanga yai, ko felo me mui. Ko tahi kulokula mie, pa maka me tafaki. Ko mele, mosese tu o whakalongo mamata. He e taua si hova mokimoto, san? Ko pou a mo pou mama ne fononga I mua di nao tolo. Ta ko mahu inga ku mafei he o tua ia ngai mea kotoa pe. Malama pe he o tua ki ai. Kene I hivi mo malohi kotoa pe. Aki nao tolo pe. O kuna no fo I ke te ia, ki nau tolu pe, kuna mana vahe ke o tua, lava lewa ke nau whanonga ki e te mit. Ka koe mea mau inga taha koe ke mau I koe ki ai, ke tau nofo, pe tau mana vahe ke o tua, koe kau ia ngai mea mau inga pito, ki ne take e tau whanonga. E te mita o ku mahino o pito I e a umahi tunga whalalaka, ko whanua poto a tonga a hon. La hie poto I tonga. Lahi anga pe taimi, lahi mo palo pare maa. Tung mahu inga o pito ka hue poto ke loto, maria ila lau maria. Koi meia ku mafeia koni koe o tua koi ki ai. Koi mahu inga o pito pe ia I ngahi ahoni koe ki ai. He koe rea ia na pehe Solomone. Oua na ke pehe I mata uke poto, ka ke mana maheka si hoa pe aafi me kofi. Ya ku kauya ngahi mea ku mafei hai otua o ku malama tei hai otua ya ku kai ko ngata pea I e taimiko niko e ngahi mana kotoa na hoko ke whanau e sileri pene me tou tangata ke tou tangata o ku mahu inga pito ke tau sio kia pea umai ke taimiko niko e o Kristo o taimi mahu inga pito ia ngahi mana ngahi mea kotoa pe na hoko ngahi mea ina mafei hai koe otua Kako mea koe ku mahu inga taha. E tau lava ke riukawa e tau mo'ui. Pe tau lava ke whakafoke e tau mo'ui ke tataki ki tau tolu. Tataki ki tau tolu he lau maari e maununke. Tataki ki tau tolu ko hae mea fai. Koe kauia I he mea mahu inga he poto ko Solomone. Pe Solomone koe ke ei. Ka hue poto ke loto maari e ilo lau maari. Tamata ke fai ne langa pe elewa Solomone. Ka ikai ke kaua si hova e langa. Koto kula noa e tau ngau katoa. Koto kula noa e ngai ngau te tau fai. Ka mahu inga au pito ia. Ke kaumo ki tau tolu. He ko ia tene mafe ia ngai bea katoa pe. O kua he konga o himi. O ne pehe sisu tau wopi mo koe. hala fono kan ta wo pe mo action eh pe ko me ye ku ma winga ta ha ku kai he me ku nga wa ke sas wes lia na pe ma sas ton ta ta na ma sas konis tu to ne e ki ko kapiten ni ta wo isleri mo ta ki mu o ke ka kai fai fono nga eh o ku ka wi e nga he me ye ku ma ho inga e ta ma hi no ko o tu a ku ni ma fe ye nga be ko to pe nga he me ko ta ma si wa ye nga a ho ni i tonga nga fe ye e lava pe he otua, otua pe te ne lava fuaki nga he mea kotoa koia. Ie ha, i he mahu inga au pito, ke tongi ke lo loto ki tau tolu, pe aua te tau whakavei vei ua koe. Kauia i he nga he mea koe o ku mahu inga ke tau ilo kia i te evita anu. Mahu inga e otua, aua toi atu ko vei vei ua. Koe kau koe tāna ki tōnga e fitusi a si, koe atu koe orienti si a tala mai, kai ke ki mei mawhana, mei momoko, e kāinga, koe otu a te maino tu, kaku ke momoko, ofa mai o te ilo. Kai ke te ilo hua a isu toko otu a. Mahu inga au pitoi, o te tau o mai, o whakavevie hua, i he lotu koe meu maunga. Te taha koe kai, kaku ke mawhana, puho mai o vela mai. Kai hua foni se afi, ke ke kau moi. Koe kau ihe ngai mea koe ki aike. Ata ki tu e tau moi ke o tua. Kaku mahu inga au pito te vita. Kau foki atu ko hiako tau taimi. Malo a pito.
0: Iyo ko fa malo atu e pisope. Malo a pito. Ki mua pe ke taho kwa ke fehu ikoni o kuoko pisope. Ko loto pe ke si o atu fa malo e ka inga koni. Na kau mai ke tau pol kalama i he pong pong ini. Aya ku atu e fa malo ki he a fahinga koni ke Solomone ta palu mirika palu sa pe ka alofa to masi vai o ki umoala pe a pe fo ki ki angina finau fifita leone mereane pae na gailevu honga kustafu sione ta avo mere vai o reti tupou pensoni vai no pensimani vai no pe ka pensoni fifita pugu ivo lina ha unga pe a pe fo ki Kamuela a niwafe, pe mo afa ni uhuru. Pefo ka Paula Leveni, mo kiko Furimaono, Samson Tike, Paula Tatafu, Lokantani, Fretipani, Sayatayone, Sione mo unga, Inokevaka, pe pefo ka wate tolutaa umu amasaya mo topuluka. Kofa maalo watu kakimotolu, koya okumoka umake tapolkama e pongpongli. Katahoko watu episode koi haareva haa tokoni kiati kitautolu, he tau mo ui faka aho. Koe haa lewa haa tokoni kia ki tau tolu, he tau mo ui whaka haho, malo pisope.
1: Malo pito, te tamak. Pe koe kau eni he mea mau inga au pito, koe ngā koe tau fe ao koia, pe tau feohi koia, pe mo otua o ku mau inga au pito. O mia ki tau mo ui whaka haho, koe hane tokoni kia ki tau tolu, koe tokoni lahi ka ki tau tolu, koe to'o lewa me ki tau tolu e ili fia, koe mana wahe, pe koe kaweni e ngahi mea koe tau te ilo, koe ngahi mea koe toa pe mafeia e otua. Koe kauia e ngahi mea lahi koe tau oa tupea tau tolu, o fihia e ngahi mea koe ia, o kailawa ke tai mafeia toa. Te vita ko mana tu pete fai pete ala noa koe ni. Na uha o koe ni koe ki o alu ke a koe i Amerika. Ko mawe nga he mea kotoa pe. Pe ko kua umai pe, pe a hua tu a monite. O ate ku pasporti ke ku visa. Pe ko tala noa fata tape ni ki ai. Ke i fisi. Pe ko tusi te kua ua tu tala mai lewa ke te au. Ka ataki. Fie mawe tohi mongo matua mi asleria. Pe a oku kagitari o visa uti klaino visa. Tevita, koe mea whaloloma pite me whakamanaki. Koe haa aunga maa eskola tipi mo mea ki ai, kai kai ke maa kwa visa ke alu ki ai. Pea kawea Tevita e ngai mea koe ni ki ai, nau ilo i hoku lau maari e ki ai, koe kui hei ni koe otua. Pea koe otua ne ne au mea ke fonuani, pea koe ni koe hoko mea koe ni ke ne hanga o taofia iau ke alu ki Amerika ke wako. Ko mau ko si ai ako scholarship me ako to ape ka ku ka hamisa ya ka kawe ni ya fo imana o to aga te au e ka nga fanongo e ka ke ngalo he ku mo ui a me na omi ke te au.

0: peari a tādia la komena hoko mate e tau whirenia malayone. E kāinga, ka fumea whakaafo ia. E vela, ko konga whai whika oku kana tōna. Hei, ilo ko hātala noa whangalayone kata ua. Kako tō tāseku mate ia. Oku mahu inga au pito pekia. Peka toko tolu siu, talatu koi ki ai. E ri unga fitu, e ri ki moto peka ta mawhai ke vave. Seko mahu inga koi ahadu koi ki ai. Koe ai ke mahu e tui. Koe hamea ku tau tui whakapapau ke mea koe hoko. Koe mea koko, ti tāno a whātua pe tāte vita ko manatu he toa goni. Na ave he tū tapuna e konga koi ke alo sin turi tāua o whakalotu e si aina. Pekala tuka mako polo pe tala mai. Oku mau whanonga tu e toi tapu pe he. Oku lava he tuyo hike mo unga. Pahane whanonga, ke lava I he tuyo hike fu mo unga. Pelanga lewa e mikoi, kwa pong pongi, kwa ki motole tusio mo ulu, ufanga fatapu. Tai mikoi na tui e tangai, kwa whakapo e hakoia, ke li he pereti ka hiri e toki, le atu lewa mako polo. Kene tamai a Mateo, matoon tapai. Ke ne ki fai hau I whakaos. Pako e ne lea e koe koe o tua mana. Ai a Fiona, a Fioi koe. Koe pulo pe, te kai ke pato e toki ka inga punakaki. Ke iawa e fumonga koe honi I tiai na hau koni. Tau si honi koe ke mana e o tua. Pako mea ia ku mahu inga pito koe ki ai. Ke tau nofo, nofo oa e ka inga koe kaue e ngai mea lahe koe ai ki ai. Ke koe tūpunga ia, pupui vai lotu aho ni tonga. Whai e lotu ke mo on, oku palo palema aho ni, te ke palo palema aho ni koe lotu lo ngutu aho ni. Lotu he lau maari e mo on ni. Koe mea utala mai koe kiai. Pe aku mahu inga o pito pe, he koe o tua koe ni, oku ne mafeia inga he mea kotoa pe. Me he whakatupo mamani, te lau koe, me he lau toi whakatapate, na ane folofola ki he mea pe hoko. Kwa mea pe he? Foi ne folofola pe oko mea koia. Talunga mo tangata e taha. Kene whaia e mai moa koe ni. Kono ngahe tangata e hai. Hino imisi. Imisi o tua. Si o ke toko tahe kau ngāpi koe o tua. Si e taha kotoa pe kau ngāpi o tua. O te tauhana o whakangai ai ngāwe o tua. Pako kau ia I he ngahe mea mahu inga au pito te vita. Ki tau tolu pako toko ni a kufai ki tau mou I he ngahe mou I whakaho. Naku, oku maari au pito e te vita koe, koe te, koe osirea ke e gita. Koe kau ia ngahe mea mahu ia, te wala bongbong. Te wala bongbong ki Britania, pako feia. O si mahina pe, e te tewe o tua, kake ke mahoa fea, ave koha ki, mahalo te ke puna hawaka, ave koha I kare, koe tui aku mahu ina au pito, apito kia I te vit. Ka kou whawhetai pe, kou lau maari e kono hinga, kou tokonia ke tau mo uifaka aho, ai ke tau hanga ilo whapapau ke tongi ki loto, lo loto au pito. Ma feia he o tua, e koe tua I o tonga. Koe e tala mai e whakahu ki mātou, koe tua I o tonga. Tēne hanga whakatāi pirisone mga mea kotoa pē, kaku mahu inga pita te vita, kau whokiat, koe ako tau taimi, mālo pita.
1: Whamālo atu piso pē, tau taimi ku tō e tau minite fitu. Tō e tau minite fitu ki he taha, au ke taha o ate tau tua. Kake, oku tō e whewhiu e taha ki ate koe pāpoi whakamāo pōpō e piso pē. Koe hā e ako e mo uini ki ate ki tau tolu, kau pēnolo, pāmoi kāinga a whano ngō. Koutui pe e bishop te ki lava pe o mai pa o mai. Na u pe e vave ko hika anga ki taimi o fai whekau ko ni. Ke te o mai a ki I whehui ki a pa te koe. Kake, ka whoki atu ka te koe malo.
0: Malo vito te vita. Pe koe kaue ni I a whehui mahu I ngā upi. Ko te koe hau ko ni ke te hanga hangai. Koe whai wa he mala e fuhu te vita. Ko e malo hinga tama ko na ko visa wa wa u ko me ko ko invite o fu wa of eh wa of o to wange ke mata o te ke tuanga o fili ke mama unu ke ofi ko fili to ko no mau inga ko ya ko mo ko ta tolu ke unu ke ofi mo o tua tala no mo o tua Whakakau kau loto ke ne folofola mo ne mao no ni koi ki ai. Whenga ke mo fuwao fiange mo o tua. O kai ke tari me koe parafu o mai o lotu koi ki ai. O kufie mao au pito pe iha kufiri tangata o tua koi ki ai. Tako ahoni, ko tōku tangata ahoni ko iki ai, oku mau inga upito ke nau, hoko atu ano lere ki, ae kalofiama o lotu. Mea taha ko iki ai, oku mau inga upito ko ako mo inga ki tau tolu, o si ako ima ki tau tolu ya, he ahoni, ae anga, pe mo mafai mo iri ae otua, oku hae natula. Hawa tonga he mea na hoko koni koe, fuu, terekitonga ma terekitonga tlau koe, hawa tonga koe ha, mea, ma teia ha, a lotu na e fai e tupo uluaki. Malu iki, mau tolu. Koe malu ina e fai koe, malu ime natula, malu ime nga mea kotoa pe. Kaku mahu inga taha pe koe, ako mui koe kaki tau tolu koni koe, o mai koe kaki tau tolu koe, koe tau tuku paa. Ko commitment ko mea ko tuku pā, ko nufenga discipline, ko puke kotoa kunima o hanga ki heo tua. E taimi kotoa pepe, ko no mahu inga upito ia, tokoni lahia ka te au, tokoni lahia ka lontoni, tokoni ki hengo faifikau, ko mea mahu inga upito ko eako mo ui ko ni me te au tolu, e ka inga whanongo he pongpongi ko ni, ke oua pena ia ha mea, iho whakau kau, he kake lava he otua. Ko mea tai malava, malava he otua. Kaku mahu inga koni koi ki ai, o kui ai kaha o falala kui ai, o kui fehe o falala. Kui fehe o falala. O kui sala mai pehe solomani. O te ke falala ki he poto ou. Sang. Kake mana vahe ke si ova pi ape me kovi. Ko inga e tau palopalema ko tau fiu. Falala pe tau tolu ya ki ho tau poto. Aka kai koni kui koi karistiane. Tau o karistiane pa tau mpeta tolu ato e vei mau e mea kumahe o tua pa tau mato mioi. Pa tau mi mio takai holo pe tau ngai pe tau topi koi takai holo. Pe tau topi ka whenga ta sisi oi ke mui hiri koe. Na pe sisi uta mai. Ave mohau fitongu fe lau maari e. Tau lotu nge esi pe mngai pe mahu inga. Pe take lau maari u te o ngoi o to lau maari e. O koi ko konga e to kateri ne, ko se kau ake lau maari e, me lau maari e maani o ni, pe maani on, pe whana ifo ou, o maani on hao awa e mokui. Ko mea ia ku mau inga ta, si ka inga e pongi pongi ni koi ki ai, ko e hako mokui ia, tau toi unuange ke ofi moe o tua. Tau toi unuange, ko tala noa maari a bito a saame ulua ki, o ku monu ia tangata o ku ikai eve eva, ne fakau kau e fakau kau fakato mate pe fakau kau tanga tanga kofi pe tu ye hala ka unga hala pe no fo he no fo e manuki ka ko ene fie fia o ke fono si oba o ku ne faka lau lau loto e a ho moi po san ho ta tau ye moi ka ko to ke vai tafe ai aku o mi no fo ano ngai fai tau pe ko no lau fo ke kai mai pe a ko ta lau fa pe a ko ia ko to pete ne fai e ha e monu ia. Ka kui kai nge pehanga ko uta tau me fukafukafu. Ha nge ka fumatangi, ko ea pe. Lahi ange e tau ke, i he rea noa iha olo he Facebooka, mo whakaanga taka i olo he foi, ea mo mea koi kia. Ka kui, he ilo e si hova hala, he kai tu o anga hala, i whaka mau, poko anga kovi, he whaka taha mau noni. Ka kui hala mau noni. Kai au haia. Koe mea ia ku mahu inga e kainga. He ungu ne tala mai. Kwa upe hala, kwa upe mo oni, kwa upe mo ui. Te vita foki atu, koe ako tau taimi, maalo apitu.
1: Pisoape, ko wha maalo atu a te ko e, pe a pe foki kaki mo tolu koni, whatanga wang e pe, na e ongole lea te polo kalama a kesi u maile furirangi, pe a pe e kalisea te funaki. Nau tolu e, nau te ufo o mai, ke tau polo kalama pisoape. Bu to e pe minite ta kapsa e pe kapati ta wak da da minite ni ma ke wong ful sa e pe ka wange ki fai nga maare ko ni ki fai fe kau ke fai mai hane ki ilave hane ki ilave piso pe fu ka waki pa pe fo ke fu amalo atu ki a manu kanseri manu fe mga pe hu mai amana ki ke hu wate fai fe kau e so tia ka u fo ki atu onere la kategoi fai ma ki togoni ilave mai malo
2: yo valo vido te evita pe fege piso pe. Tui koe kaue nie he pōk wha historia hi he proklama hi kureo e whatua merie. Tau te whito ki he ngaue lahi mo ke ikuna o ke hiki ai e ki whonua. Talfoke tau feo hi kumwai mea maari e uke whare aki I New Zealand he ngai feo yanga ta te fit fit tau fa ta kai ho loi we ka ia mo fo I historia na ke ha weni o fogotu e fa I longa e ma hui ngai ka vai vai e fo nuan pe ta hai de rea ko ke puke ni ma horea ko kolosi o ko tui o ki kai ko au be ko fua o ko fua au o ko fua ho family o ko fua tonga Ko malo atu ai mate aki fonua ko ke fai pisote. Ko e oku te mafana noa pe, mau mafana noa pe. Tolahe kakai e weina ko ilo, kai ke mahino kanau tolu ia, ko mea pe unau ilo ko pisote. Ka koe poni, kai ke nau ilo nau tolu ai pui pui tua, ta mo e mahu inga o tangatani. O wha malo atu e bisope ko ngā ko ke lawe ki hoku I ko whanau atu hage ka te au ko la tu selu ke nai kai koia ko fua fua fai whikau ia nai whanau fai tonga kau to koka tu whiwi koia
3: koia na whanau poia e lore ta wal whafitu
2: maari lahi pake pe bea ni he kai ke tau wafu ai kai ke toi keke he bea mo nā Taniela Tana hono fua fua mokopuna palestinia me totisi a selia Ko ngā koe ku tokanga ke tawhaki koe ni bisope, ku mahino ka te au ia tā noa kwhai e te vita. E koe taimio si suu, nai ngātahi ono hongo fulu tupu ta, pia pūria si suu ia. Taimio nai fatu tā ngātai a si suu, taimio nai whai ai hono te ui, ki hono misi ona. Mahino peka te au, tap mo koe, pia mea mai pia mei tongo. E mea mai pia mei hapai. Ko whi mau keu ilo e whi tūna e whai ei hono teu tangata I koe. Nei ai nei ha api ako lotu I tonga. E ku ngā whi mau ke ilo e kakai ko ho fwoi siki koe ni ki he. Teu teu e whakalangilangi koe ni nā whi tū I tonga na ke ki teu teu ia I koe ta mo koe ke ngai mea. Nea ngai mo ngai tangata I tonga he tau lotu. Na mō ngāu e whakatahau nau kei tū mō unga I he whanua I tonga. Pea koe whaose kwe hui. Hai mea, nai kai ke whai ai, ai whakalangilangi koe ni I Britania. Kai toi ave koe ki Afrika. Whawhetak. Katake o ki tū mai beha ki, beha ko ilo ku whanongo I mātā ngā he pōni. Ka tau ka lera tau fwoi hou ako ni koe I fwato. Ka neongo ia. He ku mahu inga, he ku fulahi au pito mea ke talanoa I ai teu tangata o ui au, o mahu inga ngai whitu nai teu I ai koe. Katak visope.
3: Wala pito, vela, he ku kawena te hiu mahu inga pita pito. Ko kamata ngana, kamata pei api. La tupo ke pea, hango mātua na na mui whatapui, he ko hango mātua na na masiva. Pena tu pake pe ku mau fononga e ngau e a se tu ata e ma tu ai kai ko ya o ma fononga mai ki fata o lua ma fononga ma no fa matu ko kana te a to kanga I ai ko nga ko lisi tai lulu pena hu ai ki tai lulu ai be ko fa hu ga te ko e am sia ko e ke lava ki tonga ai kai kai ga tonga lo we ke ga tonga ai me si vela eh ka ko me tai be ki ai ko nga he te te ko nga ape ko na u ko cha pe na u pe ko sa tonga da dai na ko na polo kalama ke fu fu ka wa na fu fu ka mata ko ia po tu nga a wa ko ko to ka ka u au pito I he to fa ka lo lo to an ge ku e ku mo u I na si o pe au I ki ai pa tu fa holo family ko talu me ta u ge ta han ko ta u ko ta ne te ai va ta si ma ki pa e ho ta ko e ka u ia e he nga he me a ku ma u I nga au pito ki ai ta ko fa nga ma ri e ko ni o go la mai pa o ge a ho ni ko ka u ga u I fu a po tu nga a ho ka ko se se to ma ta ta ina Te rade ke manatu kia he ma taranoa ma se misponua. Te a vea mai kanta I kika te au. O ko o koi pe tainimi ke tu wange ko ia. Ke whaiho ngāwe kia he. kai ko ya te vera ko e fanga mari e ko ni e ta fa ko ni e frontier mission ko frontier mission o te ki na tolu ya e nga hi me ko to te e nga ko e ai ko lava de ako fa ti sai pare ai ko lafa lafa e ko ka u ya ko ya e to ka u a tu ki mu a o kalaf moala ka kalaf moala ia e pe ko mriana ploka pe ko mau nga pito ki ta mana tu ia e pe ko apia na fai o te wi mi la falafa i frontier mission pa mau e vanga mali e ko ni me ia pe ko ta taupe ai ko ka ta ha university nga pulianga pe vo e Slavic ministry i lu i America na lava ki ai ka ko la falafa e vela o kua pe ngai funiwa i na u na feala ke u tututu ta taha o vela, ke i tua pela pela fai. Ka kua ngā wele ia na e fai e whaheka i mo ui pa na e tōta umi la falafa. Ka kua e ngai ahoni, mahalo pe ki whakawhio fia tu ha ki meilelei, ka kua e api a koi ako la falafa, na e te ui a e ku mo ui ai. Ka kua e ako whatisai pare, na e fai mi la falafa. How ki he misiona e te mi la falafa e ko e kau ia mea mauinga a pito ia ke te au ko e taimi ko ni ko e ko ne mokoia e ne a fio te te he ki he tui fale ua ke fuakia e fui api ko e na e teka e ni manoa ko e na o la falafa e ko e mauinga a pito ko e ki koloa ko ia ke o la falafa vela u pangape fatapu hangei ha pausa ko alu alu ko na lele pe fanki ka maha na wa fema utu ko ne tau poko moi alu eh ko e ko ya nga ia ko ko ya nga moi te ko ko ki ape ko ni ko ki loi toka ko ki fu mahu nga ia ke i to nga ia ko na fu ape ko o fa papa e pito ka ta fu ape ko te yolo si a ku ya i to ko te mo to dai ma na ke te mi ai he nga hi vokasio nga hi ko ya nga ko ya ta ko lafa lafa e vela ko e apia na e fai mea i toko nāke ai mo ui me iai pe a whononga mai anai hala whononga kotoa pe ka ko e na e whakamauponto e mo ui pa na ka mata mea i ai whatulalanga e whare lalava ko ne mo ui whakatistia ne mei lafa lafa ka ko e a ki ufoke atu ka ko e po ke fie maari ai maalo abit
4: maalo
1: iyo fa maalo abit sope vela ko ke aha tari ki
2: fie maari
1: fie maari maalo abit iyo Pisope, ka foket peke ke fa ma popo mai konga rua ke ta programa ta taimi ka o se ta minite valu ka e hoka tureva ki he tu aki pe amo patato foki mai ke ta konga hono ua malo
3: malo bito e de ta maka pe ko e fa ma popo e ta u konga rua ke ta programa i he pongpongini e ka inga fanong ta to e fa manat pe pongpong koeni o kulolo tonga Tire, kita hanga mua fa mahu inga. E se koni mo miniti, e mo hoa mo aho mo wike, mahina mo tau. Ke tongi ke loloto ke tonga kotoa pe, ke mahino ihe tau tonga. O kai ka hamea ia, tai mafeia he otua. Tuku mahu inga au pito peia. Tuku haa ia ngai aha koni. Ko ata ngai aha koni e ngāwe ko ia. Uroaki. Kei moni tonu pe. Kei viringi a pe fuka e otonga. Kei lāko thie pe. E tamatu i. Kei viringi a pe fuka e otonga. Kohono hinga. Nego toto fa laione malaikula. Kakoia nene ave ki tau tolu. Faifu kovina niti. Moe otua mo uri. Tawange pe kainga. Tawe faka foki ho tau tonga. Ihe otua. Nge koia. Ne fotu he tau moto. Ke mumu pe otua. Ke laki otua. E toki tonga, tega mau mahti ki paku i niu, paka ki fwoi manioke. Tau tau whakalahe ki fwoi nasa. kakuhuye me whakamaa popo e popo koeji. Kai ka whanau, whaka whoki ta toki e tapaka. Whaka whoki ki tau tolu ki tau toka bodia. Whaka whoki tau tolu ki tau whaka apa apa. Tau hi tau waha, tau hi waha. Pabahi mea mo loto to ke o tua. Patau kumi pe kona pure ngama ni maanyo ni kainga. O ku kei malava pe. Ko tau whakamaa popo angai. Ego tō ma siri mga hipone fai ma tae ako ko ni. Ki tō tūpo e whonua. Ma fai tō ko na tapu. Tā tāri e pongpong koe. Tā wāke ke tā tūfa a tā. Ma fi e pe ho tua. I he kemo pe. I he masi. He ko fu masi o i tā niti tene hanga li liu e whonua. Tene hanga whatau a tāi nai ki tā tōru. Ka fōke atu ko iago tau taimi. Malo
1: biti. Io ko fa malo atu pisope, malo apito. Pehe ka ki mou tolu koto a koe ni. O ku mou si ikau mai ki tau polo kalama I he pongpongi ni. Fa malo atu ka somo ne tāpalu, milika palusa, pa pehe ka alofa tomasi. Vai o kiu moala, pa pehe ka angina finau, fifita leone, mereane pae anaka I lehu. Honga Kustafu Santavo, Mere Violet Tupo, Pebevoca Pensimani Vaino, Pensoni Fifita, Lina Ha Unga, Peamo a Manuela Aniwafe, Afa Nihulu, Akesa Maile Furilangi, Akesiu, Famorimore, Akesiu Maile Furilangi, Lisiate Funaki, Pepe Camano Canceli, Rosi Peri, Tau. Famorimore, ko Tauhuni, Los Peri Tauhuni Naulala Kolo Fua Lua. Pepefoki, Kafarisi Uvea, Samson Tike, Paula Tatafu, Lokantani, Fretipani, Sayetayone, Sione Mounga, Inokevaka, Wate Toltau, Amasaia, Topuluka, Paula Leveni, Pepeka Kiko Furimaono, Sika Ngaluafe, Pemoane Ka Tukia. Ko fa malo atu ki a Kimotolu, pe a pefoki ki a Kumisei Kaloni, malo mo kaumai. E pisope ko fa malo atu ka ate tau tu aki, ma tau fo ihiva, pe a osko ia pa tau toki hoko atu lewa ke konga hono ua, e tau polo kalama, osi miniti e taha ua, pe a mei he taha e pongpongini malo. Ko vai malo al, me kau taha e plenit kas, mo nao fanongono o me tu aki ke wikeni malo vai.
4: Malo pito te tamaka o mi mau pe fainga mari ke fraho kwa to kleo ke kainga malo la mari a o eki lele a tonga ko to ape mo me mai ki polo kalaman ko ata be foki a fra manatu ka ki motor ko to ape o kai to tari ki motor ha faile sa feitu la la lele fi di motor ani to ko ni atu ka uma fo ke ka uta ha ko ia planet tas ki motor ko mo fi ma mo ngai me alele la ila ia pito te vita ka ma ka nga fanongo tu taki mai ko ia ku fanki ka ko kai pensine lei lava ke ato automatiki ka kia ka ma fo ke ngai me alere ko to ape ke fi ma na SUV se a fitu valu hiva wa be fo ke tau sia ho mo fu ka ma fo ke tau ngai me alere la la hi ngai ut ai ko Ford Rangers Toyota ka ma fo ke ai ngai me alere ke pe lava ke firi me ai ko ia o te to tatari pe ko no fua tu he ni ko ua ko tokoni e piko tau kai nga tonga, ko ka atila fukeni ai tonga, pe au ngā ue ai tonga, ko ia ke fai ata tokoni ka ki mou tolu, ko ia ko mou finance, mo atu ai kalasi lea lere kehe, ke mou fili mea. Fua malo atu ka ki mou tolu ko ia, I ngai wiki e kua mari watu, ne mou lava mai mi tauranga, ngai feitu o kua mama o atia me o kalanini, ka ku lava ki nau mea mai, o fua hoko ai whenga I ko ia nau mea lere, Ko tau fika te foni fe tu tak mai ka te au koe noa uaua, noa fitu hiva ono ni maano valo, pe ko au ton mai peke mau ia te, fika te au fitu ono e he Nelson Street, pa mou mea.
1: Fa malo foki ke kau ta Planet Cast, ki he pure ke a tu ta amahe pe pe foki ke kau ngawe, va ataria uri pe pe he ke a vai malala mo ki nau tolu, e nau tokoni mai ke tau polka ama. Fa malo atu ki a ki moua koni ku moho toi hu mai, ki a kumise I kaloni pia pehe ki a pita halalilo. Ko ia kou atu e fasiko ni pia maa kumotol koto pe, mu mea mai ki ta polka ama I e ngalu ea pia mu ngalu pe, o siya pa tau foki lewa ki e konga honoua e tau polka ama ki a ueina pia mu pisope pia pehe foki ki a onevela. Ko e leipua fola ueni, me tupe taiki funga vai taki moi kainga ewa koto abe mo mea mai ki tau programa moi misi ewa e onelela
5: ewa
1: malo

0: hosi koni koni koe ai pārangi. He alu pē hosi o kume hosi, ngā una nā tula tatau. A mōna ki puakata mai, o wakai atu ki koe mōre i loto tonga, i leitongo mōre, o asia, tala mai, o kume atu ki a puakai pereak, mana ka ase ori i pereak, ka kohinga pē, alu pē ai pē o kume tatau. Ka iaha taha o kukai ke mo ui, o ka tō taha mo ui whakaanga, e alu pē ka kai mo ui whakaanga. E lata me ke heke, e lata ia ki heke, ngai mea kone. Pea koe mea ia kone koe o kumaha uinga kone koe iai. E ka inga, whakaloto lahi ki tau tolu. Whakaloto lahi ki tau tolu, oua pe fiu he whairirei. Pea oua pe te tau, he kohondo uinga koe ki ai, he kue ai hono pare, he e utu ai whainga mo ui koe ia. Koe kau ia e ngai mea e ni koe ki ai. Oe fai ko ha a feinga na tala noa ki mua kai o mai ha tolu pepe tau tau fatata ki pe ko ha kuka e ono ori he polu e tolu ko tala ko ia ko na misiona ke na utua o ha te pongpongi ko e sia mo e tonga pe mo e Europe o te pongpongi o stua e sia tua mo Europe ka e ke ndo ko mo tama Ama mo ke e la hela, te hang he tamata. Na me to au ki tua, te ala mai ta ma fa mai ho foi fa o ki nga o ma ma ka ke lava ka ki complete nga o ki. A misiona da u ke ki maua. Ka henga ko no hinga te ko ki. Ko ka me a ko to te ko ki ta ta no ko ki. Ko sai ko ma to ta ta fo o i he century fo o ko ni. Ta lu ta ta vi. Ka ta o te ta la ku loto. Ta o laku ke tafaki ke ata ata hola halfono nga koika e pako kawia e ngai mea e kainga aku mahu inga apito ki tau tolu ou apete tau fiu ou apete tau koina kos ai ahi ana whangalai onde ai ahi foni se afi ko tutu mau ye kaulo tu ko ngai mea ko toko os ai ahi ikina os talamai ko ikina tolu ko kau maata kaku mahu inga au pito pe ihe ngai anu ko tau ki ai ahi ngi tau tolu ke tau fai hangau lele kau foke atu kaha ko tau tai mi malo bit
1: iyo oko whamau ta pito episode tapi ki mea si ipe taha te foke ki ai toi ki lawe mai pe kata to foke te vita mo nivela nā ke lawe mai ki whihu i koen ke o atu ko e ako naki mo ui. Ai ko fwe ako naki ke mo ui, ko e fwe ako naki mate. Ai ako kore atu, ko e hareva, hao te whalolo to, i mai fita whako ia, ai ako fwe lelei, fwe lelei. Pe hange koen ako ho lawe mai, toi ki whalolo to mai pe sisi patata pwoke ngowa. I longa ha mea oku hangahi ngawe oku lelei, pia whakamalo iai. Ka ko wakai au e ko ngani, ko kakai ko wofaha ngawelelei, kakai au whakau, whakaha ngai, he, tala upe mwe. Ki whakaha ngai pao maa ngau e, he, ki whake pe, spisope ki lawe si mai pe kia kata to foki kia a te vita pone vela. Malo pito.
0: Malo pito, e lontonu ka kawina ngai whakau kau maui ngau pito koi ki ai. E ku pe he foke ka kasi ke lahi ange koe hano whakangai he sai koe waka whakatapu kone tunu koe ai poka ke tunu hupa ke tunu ke moho pao ke moho ia he kake o tae he kai tae tap koe mea kai koe ni koe iti kai kai ke kaka pese ke tao ia ke bolele tapo e poka hu whakatapu kai si kai tae he kai kai he kako kumahu inga koe ki ai koe ke tapang ko hange ko ni ko i longa hangai mea ofa mo lele fa malo ia so ko lau ia ko kalau ko lau ia paulo ki filipai ki ko tau ia hangai mea do ton ko ke tau taki mu ai fa malo ia ko tau ka to nga ko tau tolu ko ni ko e fa pangai mari am nu ka vuna pe ma man ke ngawe ke lau Ko kau i hengahi mea pehe, utau sia utau wako mea, whakamalo ia hengahi ngau kou whai. Ka koe mea koe utau sia koe tau tolu ki ai. Oku, o whanga i peha mea kerelei. Ka aua whanga i koni koe negatibi, positibi koe, mohono langa hake moui, toko kau i hengahi mea koe ki ai. E oku, mahu inga pitolo ton, kau whoki atu ka ngako tau tai mi malo.
1: Yo ape whamalo lahi, pisop. Malo, a pita pita, Tau unu mai ke tō mui, tau ngā we, mau i ngā pita pito, pia kō. Ka te mafoke.

0: koi tatai mi to tau mini te uafitu ki he tolu I he pongpongini koe aho hiva fukene siurai oe wafe uanima mo I tau proklama pea me he pie mena tonga I he le tio taha noa ua poine ua efa ema koi a ko tatai lele I ki mo tol kotape mo mea mai e ngalu ea pea pefo ke ngalu ope I he pongpongini ki he tau ngai fastu ki mua hango fulu e wike popoa ki talamonu mono analaiso koi a oe ngai hiva I he pongpongini Koia ko ngaiwa ko yo tau ngawe ake pongpong ni weina ko e pensio ko atuia e ofaloto ko e hengi hengi koula maari ko tau fasi tari tari foki na toko si me hapeo tari eva ko hengi hengi koula fia wini e sopo taafa tere au e mamahi manure o ngomo e lose o pere hake pehe ke sanilaite o funga manamo ui ko e risita funga one taka ofa ne heva mos mos koula ko e pop ko e polo polo ki loto tatau mapu avaea pea moe mō meniti tupetaiki amanaki ke kuohe waha amanaki kuohe waha pea hape o tari ewa tulou moe mari mari a mamani pea pehefoki ki e kuila ko mafi whakapotu ko e ngahi hivaya te tau ngawe aki I he pongpongini tā mea papa I he pongpongini ko e original fokene tau ngahi hivaya ueina mō nevela pea ko e Hū mai koe a tā mea uhila, koe nāu toopenga hiva koe ni o whaka mea lea uhila pia nāu toki hiva. Whewhe hao wakai mai e uheina ki he taungahi whasiko e bongbong ni mālo.
1: Iyo a ko atasa mālola hi teita maka ko mai tangata ko si one one vela tupou. Koe pui te hatau toi lea ke, tatu te vita koe arope ui ke o mohango koe lau ange ange he. O ke fu filifiri fasfa wa papito pa ko fie se alahi tuwakai fie tau ngai hei vai pongpongi ni. Ma le apito pito pa koe te fa malo lahi te vita inga wa lahi koe ya. One vela. Ma be na mo ki ni li u me fu hiva e uai. Tanau ki tohi atu ki tafu I bongo pe. Tu kua he fai te hengi hinko ula tau ke fe li li u aki holo pe hafu a li li u holo e lose. Kwa koe wai fa malo ne me la fa fi fi au pito pito ko ilo I pina hana uhi inga cho li li u mai lose o pere ha ke. Kwa koe a ko ate fa malo la kaki moa. O ko tajai li li e nau tol kuto pe te nau kao mai ke tau programa. Pungi ni me nga lo pe po fe pe o nau keifu ki nau fata tare twitter to kawa wa o mo ka a to le gre kam ya pina o fala het komo to ko ta fa to meri e ki ta nga fa si mari e kon ko ini ke ta o fra o sea ke ta ko ho no wa e ta o por kala ma ki pon pon inte ta ma ka ko fo ke at ka ko mo ne vera malo pito
0: e o fa malo a tu e wena vela ko ha o va kai a to go ma ki ta o por kala ma ki pon pon ini malo vela
2: e o malo pito te vita ma si o ke ke to e ya hala ko vi ke nga I ngai fasiko ni ku ke fili mai te vita e to go ni ku ke fa tatari ke fa mo fa no ke lo se opere ake ga ku fa ma fa na ko nga fo ke piso pe mo tari tari e kaka e kai nga o te pere ake e ta ta ta ki piso pe al po fa ta mo ina fa malo tu te vita ka e fo ka pe ka ko ko nga ta ka mata
0: e o fa malo tu e wena ta ka mata pe pe me a te ko e Tukumai whahinga koeo ke loto ke awe kei e tau pensio fasta olunga pake teu teu pe he kuma ilo pe ku iai peho ilo ke ngai tau olunga koe ni ona tau olunga e ngai fasi koe ni e weina malo
1: kai go fight ita mo a thing a receipt to get for money ho te pai no atu ka ko ya fa mala to bitte ta man ka ga be ka ta ta son ene vela ko ta ta mala e o pon pon ni ko ta pencio ka ko ta fasta o longa fa ka fi fi apita o fa loto e ta fasta o longa o go ate ya ke ku si ka ta po na me mai ni al alan bay mo abhat ki wearing a ton sister valencia triva Iwa Fumia, Benedict Mateo, Pekia, Maria Colette Farmaka, Nina Fitu, Pea Mo Kalausia Hamatau, O Falahetra Motol, Malosio Mumia, Megita Pokama, Weekend Kotope, Mohu Faki Fo. Ongebe Mekavanolitio, Be Wellingtoni, O Fatka Motol, O Filmo A Amai, Pea Oko Tutuwate, Pea Kosman, Metatalbanok, Narai Pisope. Sloan Slavea, fai fatonga lelei na tau toksitu a mea I te vita maun vela, pe kai whangata ai, mo tau tā monu ki he fatonga kafkafa kuli whaki ke teia, tau fifia kotoa pe mo fasta, ma ki e teia, tau hiwa koe ni, pensio, pe o koutoe oa mai ea ma hange koe lava, tuku mai ki whamalo ki ukau, pereha ke nana si five ki fo fatonge ane po pe nga tai ne tole le pe mete fo ipa ki o ta ni o ne no te vit ai ai pe ga o vela o se fa pe ko pereha ke ne nai pa ko nga o pito ya e fa malot o mai a pe ma ana na siare pe a pe ki a linte ko ko e fa mo puna ni o le oli me pereha ke pe pe po e a fa e pe me tawin ai a ko ropin ya molavi a koi famalo ke nantol fo fetnia ne po a koi ape tuk mai le vai ape ma a sesto ni na pa ke ngawe one vera mo te vita kon famo o la ki mo to se na te mo wa choi to fat ka koi a malo nga mi hen o fat ki ho o fanga tanga ta kota ni la o tu kolo a na pa ape te ki mo family me ati ko a fe nga ta po ki ki me ku preach malo pito pe a koi mo motor ko ape i o ate ve ke no lo ma pa la evento te ka na popu malo se mo a ma mi atina mo motor ko ape ka fo ke te vita one vera malo pito
0: Io fa malo a tu e wina e vela forget che te ko tu mai
2: Io malo vida e te vida ate fasi ko ni ma motor ko to ko ni io te kamata be mia seria pe mia wanda siare ko marine fa malo a tu ko ngako tali tali piso pe pe ga wina pe ga ko be fok de vita tu be mu ma fasi ko ni e abe ke popo aki kala munu ya ana popua a leveni aki e kivesi for for ko ni ye same valuono na kore mai be ke nolo e paula reveni same valuono pano mai ke be si ko ni te watu ke hoko ko ni mal tala munu ia ki ho a fa nga ni au sia no tau pe te a honi ongo i eki e ku lotu pe fa fonga ki re o e ku to to a ki atu e aho e fa nga ta ia te tau tapatu he te ke tari au. Koe sā me walu ono ia, vēs fitu pa ima walu, o tau ake ke mau ha, pefetei fonu kres ia, pe fonu tāpu e kina, e tuku pe ke whaifikau ka te vita, ke ne toki whakakato atu, he koe re loto pe fuki ana popu ake, whanongo mai ke re o te vita. Malo te vita.
0: Ko fa malo.
2: Speciolo mou e bon.
0: E vela, pe a, te tatui pe e hanga e ueina o mai ha popu ake tala manu, ki he misi Australia na wikuna koni a misi vela pia pehe kake ngalo foke misi e wa he koe misi popla ia koe oi fea ui oi tauni kake ta foke mai te oato e pehe fasi koni ma motoro koni kua mo asi hake he tau polo kalama ki he pong pong ni ki a Paula Latu Selu pehe foki ki a ane ka Tukia mo toke ta tagiles Tukia pia pehe ki he puku hifo pensoni fifita pia mosione tavo pia pehe kak motoro koni na mo kau mai ki tau polo kalama o hikure o fakatua merie ki a Solomone ta palu mirika palusa pia pehe ki a Alofa Tomasi Vai o kiu a moala, pe ape ke angina finau, fifita leone, mereane paea nagairevu, honga kustafu, sione ta avo, mereane vai oreti tupou, pensimani vai no, pensoni fifita. Rina haunga, pe ape ke a mauela ni wafe, pe amo afa ni uhulu, ake siu maire furilangi. Risiate funaki, manu kaniseri, Lopit seri touhuni na ulala kofalua. Pepehe kafarisi uvea, Samson Tike, Paula Tatafu, Lokanitani, Feretipani, Saya Tayone, Sione Mounga, Pemo Inokevaka, Pehe Wate Toltau, Amasaya Topuluka, Pepehe Kieke Nolo, Kia Paula Reveni, Mahalu Toganga Mata, Uriya Titani. Koia. Pepehe Kakiko Furimaono, Pepehe Kasika Ngaluafe, Ane Ka Tukia, Pemo Toketa, Tagresi, Pepehe Kia Kumisei Kaloni, Mekautufi Kapa, Pita Lalilo, Paula Moa, Paula, Fatawang Epeku, Kefanongo Mai, Ofat Katiko, Mokaunga Awe, E Paula Moa, Pepehe Foki, Kia te vita a pina ante lu tau. Pea pehe ka peni pa maka, pea mo pulonga hei muri, pea pehe foki ka te vita a manu keu. Aia koki moutolu ia, whamalo atu senu ima tais te fesi, o kau mai ki e polkama i e pongpongini. Moutolu kotoa, tau lotonga ngau e pongpongini, ate fasiko ni kak moutolu, tau te fito kak moutolu ngai whare maki, kau whakauri lori, kau fauri taxi pe pe ga motoru fa na ho poate na nga fe tu mo yai mo fa na ma kita programa ma ofa ga motoru pe pe ga kau nga ue ko na nga ue ki a ki motoru i he pongi pongi ni ko e ofa la to o atu ya eta fasta olunga pongi pongi ni fa ka va kita programa malo.

0: Κόγια. Κόγια. Τα φαγμαλό πεντατόνια, εγώ με αφαγακίνα Παούλα, άνα κακοταγάτα, τα ουγιχό αλληλή, απίτω Παούλα, τεσίο κοκκιάι, εκού φαγμαλό, τα μηνίκο. Λέει, λέει, ρε πέμπα, ο αφιάτου, ε, αλλά πέμπα, τα ουμά Παούλα.
1: Κόγια.
0: Μα με τα είκα, χαουα υπέ κοιτάω.
1: Ε, φαγγέ, κοελα, κοελα, κοελα, κοελα, κοελα, κοελα,
0: κοελα, κοελα, κοελα, κοελα, κοελα,
1: κοελα, κοελα,
0: κοελα, Io coi tal manu atu.
1: Ta pure age ni mi ta wini una wasia.
0: Coia. Fa malo atu al motor. Malo apito mo ka ma kita por ka ma pom pom ini pa ko fa ka malo la apito motor ko ta pe mo tana ki mai au ngai ta por ka ma ai. Ki he pom pom
1: ini. Coia.
0: Kaje. Ko ta fika ono ke pom pom ini. O atu he funga onetaka. Oia o e ka one ka ta mea. O fika ula ki ka sentavo. O pa pe ke to ya fuka sentavo e pe ha ne foi.
1: Eh.
0: A ne foi mau mau
1: tai. Pa pa pa pa ki ta. Lo lo mo pi ka pe ki ri ma ia.
0: Eh, ko ta mata po na ke. Eh. Oia. Si one. Ko e funga un taka na ko atu ya ofa ne he va. Eh, vela.
1: Ha se nala.
0: Ko e ko e ko ofa ne ko he va foki wangi ko ni. Que fumé a culaj.
1: Coia, coia.
0: Ajeva. Coia. Coia. Coia. Coia. Coia. Coia. Coia. Coia. Coia. Coia.
1: Coia.
0: Ai fulaje.
1: Ah. Y ova. Ova.
0: Eh? Ova.
1: Ova es tua ova.
0: Coia. Fulaje. Ai que foi ova coni coheva.
1: Io.
0: Eso andavo, eh. Coheva foi ova coni. Co fulaje.
1: Aluia. O a que hangi tem co haka puteni perta foki. Eh. Coia. Coia. Heva ya co haka puteni perta me foki.
0: Wena, tu mai, a fa nga gona a ve ga foi heva goni e wena. Que tau fanon ki ai, malo.
1: E se on dala, man.
2: Vos eso ga ko mone vela mo fula u kai a bi de bon ko ha fa tu pu a kai ko ko. Ki ki me sin ne pa, ki ki ni la u kai. Ai o fa ma o ta bi de ka wena hiva ko foi hiva mana ko a foi ne ok pa ko. Te pe ko hiva ha ma fi tu o e. A bo pe fa ki ta ki u mai ki ena ki analyze. I o ko a te te e au mo to happy birthday at ku ta kete. Ana popua o falahia ka koe ta mono at opik ha sio sin tu ka ngawe ave ko ki fare kai e ka ne uhena ko ave ko ki kasi no o falahia tu ana popua ka koe o wat pa o leven ta ta tau tai ma lo pitsi o fa pe a moi fai fatangi mai mihena e sen ta volo lo hea ma lo opito pe a ate bieni pe a moi ta ta veo ko ta sen ula kai ta sen ma lo si ka mai kira programa a mai mihena pe a ko to no ato ipe e a koe ni una olo tan fanon o atu nevela mana fa malo con una coscoi meca ate maline line teo ko koia ki me loto pereha ke kapega manna siare pe amoen molau kau monosista meitawin loton ela talau kau me kau apoitawin ko na fa kamalo mai me fa malo tia to rockin en la mia malo pixo mo kau me kita programa afkalonia me kau fa malo me handsley pe ka kumse kalon me kau tuskapa mo na tol ko tope na loton ngau e malai vaga puna pe ke ngau fa security ngau e ihe ngahi ngawe anga fai oi retirement mga mga mga ati fasko ni mag motor piula fa os malanga o fatu pema e piula vita mo a onivela ongo lele yang e programa ki tonga lotonga i tonga piula fa os malanga o fatu kako piula maloso kao mga kita programa pegi nata son kao fusfi nao malo pit kos mga ke kolomu aken pela tangata ko lipo prescott o fat lipo kakoi pegi tangata ko hanteri tau fali o fat hanteri kakoi malo si a mga kita programa futahelu malo pito mo kao mga kao foke atu te vita monvela malo au pito
0: io fa malo atu e wena pia vela kao foke atu katekoi mai
1: si malo pite vita ko ana hani ko ana be motu i tau malolo na uia ni nai ko kau tamai a pe mei tawini ka pau na hutu i pe ka ana motu i e te vita pe niko no tawini atu ma pe niko lotonga fai ki kau ata si asia ka ko si e i koe ne kau mea ni nau sino folai i koe mau kau pereko nau tole ni nai kamata koe nuklele nau fare kai mui mea i tawini fare kuloa nau tole nau kamata i koe fatai ka wamei ai o fala hea tuka koe ana ka peheka tui, pea peheka lau kau, pea kai koe fioki tahine ko rine, kai uma nasi a le, o fala hea tuka mautolu, pea kai koe ko piula fausi malanga aini koe kau kulisito tuku eni ari ahona, tahine koe niko seo nala manu si, kai lele ia te kau kulisito tuku ari ahona, o fala hea tuka mautolu, peheka mo fuike tonga fasi, ula, fane lua ula, pea koe koe pe fioki atu eni, ai fasko ni maumilika matavesi, pea peheke tahine ko hina

0: tantaimi o staminite ua fitu pe me he fa pompongini ma via bito pe tantaimi e uena kua ha o tana ki mai ki he lisita I he pompongini ka kou whamalo ka selui matai se fes fa au atoloa filimo e hala hiva o atieri maka hiritaha malo uena
1: Ia malo pito. Selu mata sefes malo masi tokoni mo tokoni mai kita programa ho nga opito e. Kau ene hiva faka o fa au pito pito fa sultan ko kuong o pito si tau tau geloto ko kito o pegi mesi koni kita nasi gai te visa api kita te pire o ihe tau fa na e to ai po uri o hangeha kakapu o ne vai tu ua hota maheni whalotu e. Pe e vete atu peo fai li ukawa ke ai mo uini o toi whakafo o e pa ko whaofe lewe fi whonga kone kone te ulau ai kolosi ko si o toko e ko e tau tata ki a mes a whaofa o pito te vita pa ko tui pe te ufogat ka moa na tolu paenga na tana kamai ki tau pokama wha malo to mu kamai ko fogat te vita mvela malo
0: iyo ko wha malo atu e uena hange peko lau kwa ni a selui mata se fesi whaua tolu a filimo hala ko hiwa moni o pito a pito mea ko ni utuku mai e selu mita se fisi ka ko e lisi ta foki ko e hangepe ko e lau ko e foi kore fra mori more o ku fai ki he o fe fine o e tangata ka lisi ta pia ta fa malo ta tolu ko e ngahi whakato mala ia o ku tapsi o ko e ki ai vela o si moni moni ka ite ai ko mea pe ku fai ko e kore fra mori more pia mo a amanaki o ku e hoka te mo ui I he ka u e vela he ta fa malo ta to ma di apito apito ai fasini pe a kage pa ve ke be ko e tanta mi u hafe ai nima pe ko ta fasi ka to lu ko ia ki he pong pong ni ko e fer ni a so po ta fa ko tele a o mama hi mo to ko to mo a he pong pong ni te ke mo lava to nga u e ko I ko hafe ni nima a te fasi ko ni pe ma mo to ko to ta lo to nga u e ta ni mi ko to atbe fasini fana obat ka te ngalo ya te au ki motol ko atbe pa mo fasini pa mo do motol gona ko ha mo nga family so mo fana u nga fitu ko ni mo si a ya to ka na dol e kwa u e vela ko mo ta fana fe fine e nga prison e ko me a ongo ya ya ta tol ai ka je ya ha a hi ko ya na tolu e ta fa ko ni kage ko atu ko to ka nga u e ko to ka fa lori ka fa taxi ka security nga fer ma ki ta nga e pom pom mo to mo a te ke mo ra wena ko ata me na malo
1: e a ko malo ta pito te vita ko chi ata be mai ta da ko a hante ri ta ko le malo si ke a mai mo ka mai ta programa hante o fa ka ko e pe ki ta ro son ta bolo lo e a pi pe ste at malo si ke a mai ta se mo kai O falayat ka ko a follow ma ta ta ma ule le le pe ta lori e ta ma e ta se ni te vita ko san light e ko hono fa tonga ko san light mari ona ve malo pita se ni o fat ka ko e se lu ma ta se ve so fat ka ko malo a te pe fas ko ni ma mo to ma so mo ka ma ki ta programa ka fa te vita malo
0: vela ko ta ne na
2: Io ate fasconi mai kawinu kawa ko to be pa mama e mo kumete taimin e tangi antu wafu pe mo e sia sio tonga be mi hati ko nai mangere e foki ka ape ki taripaya ye fiskau saulo fita pe mo e klapu taripaya pe pe ki klapu ai hostia ki fo motu ki ta I kabuka Si ate funaki sa ke asi pe mo tonga o honga fangpo mo fanga toa pe mi di kalapu hostia kai ko fo atu e fasko ni pia ma au mo fui ke tonga fasi pe pe ke ta kala flaxeni manula waki ko steven ni fio fa ki loketi entru tau timote manmua ma fle o togelau pe pe ki a josifa tu pouniwa timote tau fo o una kafoa man kanseli ke nol tapu Pepe foki ki a sena foto aika laki, pepe ki a mere funaki, pe a kai koe pe foki taini kusio stupu niwa, pepe ki a milika matamesi ka umasa sinda singi, pe ka pita weini, pe mo Jane Wilsoni, pepe ki taini kohina whare tau ki tonga, pe mo e kau kuri stutuku, pe a pe mo ko iska ni taunga pe pe ki na siare pe morine pe mo toinga ka pe ha ke boni pe pe ki paula leveni ofa tu data

0: Oena, ko a ha o vakai mai ki he tau fasikoni nei toko si tau fika tolu e pongpongi ni fia wini sopo tau fa hau ko tere au mamai. Malo.
1: Ia malo pito te vitae, ka kaupene te tiwa malo. A nea ku ilo ape, pa ku mahino pito pe, fu I tala laku laku e fu iwani e tere a mamahi. A te teno kua ki tere a mamahi, ku fiko ngai ku maari e mape ai. O te whaka lau noa pe ki hapupunga ki matawai e, ka se kope mona tāpua ki pea kua ki mesi ke te lawe noa e. O te mungu teno fu tere a mamahi, ugei fu I amanaki. Pa wei wha whetā, e kwa spe loto hi wa, pia ka ea haki ke resi, pia ko puke maui, eh? Mone api, koe ako tui pia ko hi wa neo ku ilo, pa ku tau lele me pia kata tu, neo ko whao I ke to take, ka ko ofa pene o lele, a tu moto, ko toa pe mo kao mai ki tau poka ma I e pungpungi ni. Palo te vita, ka whoket ka momo vela, malo.
0: Io fa malo atu, eh? Vela te aha tānak mai?
2: Kui, toi wei a kenolo le venti, tā mai I vela. Kai meni wonga ke nofo piriso ne, tainga whasiko nā, eh? Te nofo e tere ai mamai, wange ma te nofo ata piriso ne tautea, eh?
0: Koi.
2: Mari e ke nolo.
0: Moni apito, moni apito, kai te apsio koe ke foi whasini, e vela hangepeko mea koe ke lawe mai kai ke mai, koe tere, a nofo e tere a mamai, eh? Ai na keke koe, whainga nofo na keke te amanaki kia.
2: Te amanaki, taumu avarea.
0: Koi. Mari apito apito, ko e whiawi ni a sopo tau wha I he pongpongi ni, e?
2: Koi.
0: Kaje, ko e tau whika ua ko he pongpongi ni uena, o atu e he tupetaigi, ko e amanaki ko he waha. Sio? Ofa ne he waha, ko e ni ko amanaki e ni ko he waha. Uena. O ku, o mai e whahinga kona ke awekea e tau whika ua he pongpongi ni malo.
1: Yo a mawe te tuko tui ko papa maare a te tau kakai hono si iwi mai pa kona ko me omko tope tangata ko ni vela wha malot mo vela si oi ui mai ka inga pe a ko tui pe te tuki a te e au masi I kau no fopua te te vita mau I nga pe te kena to nao si I o wongo he ko ngai mea ko nao tau no fuktau keke pa kubai pe ke mona pe te hola re te vita whai ha o whakana tolu e iyo a ko ia moto ko tope me ngai ngau e aha ka tus kapa mo moto ko tope mo ke a mai ki ta pokama te ate tau fika ko ia a honoua
0: ki he pongpongi ni. Ka whakea te vitamon vela, koe koe tau taimi. Malo. Iho, whamalo atu e wena. Pa whamalo atu ka plutousa. I he, koe whasiko ni o nofo e tere a, o mamahi, koe wha wahi ngano, pia ne toi hiwa I be, pia me I he sopu, me I sopu, a e whiawini, eh? Koe whamalo atu e whareis, plutousa malo ka umai ke tau programa I he pongpongi ni. Kage, wena, Vela te hata mena ke ave kia e tau fasikoni o ku hoko e pong, fika ua pong pong ni, malo.
2: Yo malo pita te ita atpau, ave ate fasikoni mau e Paula Remeni, peke Ana Popua, Pisio Sponiwa, peke Maria Matavesi kau mahina a Faretau, pepe foka sena Foto Aika, Laki, peke Sifa Mele, peke okay, koiyo pefoki Sekola kau ma Stenmoa, Pasina, peke Keskani Taunga, Halafitua, Takala Flakseni, Manu Lawaki, Tangia Tukuafu, Pepekia Mankanseri, Pepekia Pisope, Pea mui kau Australia hanu kotoa, e teita fokat ka koe.
0: Iho ko whamalo atu e vela, eh? Pea mou tol kotoa koe, mou ahe pungpungi, ya teu teu ke mou lava atu ke ngā ue, pungpungi ni kou ate fasini, pea maa mou tol kotoa koe, ya mou ahe teu teu, ke mou lava atu o ngā ue. Pea pefoki, e ku atu e pefasini, pea maau, e taseni urakai, pea peka fretpani, mou tolu koia, e kau whaudiloni, pensimani vai no, pea mou ki mou tolu kotoa, pea ke kau klapu lalu afu kovuna, kia sales tupo niua, pea peka mai otu, pea pefoki ka sere mafileo. Mou tolu kotoa, paula re veni, pea kia mou tolu kotoa klapu lalu afu kovuna I he pongi pongini. Ko e tau whika uaini ki he pongi pongini atu ia he tupetaiki ko e amanaki ko he waha I he pongi pongini. Malo.

0: koe tatami I toi tau mini te tahono. Toi tau mini te tahono ke ni maa pongpongi ni whatawange pe I ka whaoa ku ongolele I atu a e proklama ke te koe I e pongpongi ni e. Mo tolu kotoa koe o mo waka teu teu ke mo lava atu ke ngāwe, Pivita Leone, Te Vita Whanga, Krivia Latini, Te Vita Manukia, Pirula Whakasmalanga, Samiwana Lipo Prescott, Hanteri Tafalere, pe apeka kumisei kaloni mo kautu kapa. Whatai hala tokoua ki Arizona, Pila Suave, Tika Wei. Malo apito mo ta ka ma kita programa ye pong pong ni e we na ka foka tu ka te ko ko ha ha ta na ki ma ge fasin malo
1: io malo be do David ai o ki ta in bele ta ma ta programa un poeni ta uno a kete ni ta sta la ki a ma na ki ko he wa ha e ko tu e po ni ta ho ni ta ki le le he me ko he e wa bo na ni ko o a ma na ki O sea que ngai fui heva ko go da na ki da heva hai. Pe ma mari ne tu pe kai ki fu ma vai taki. Pe o ku hange te ko fui o seni o pai a e. Pui ui no a si o hingoa hange ko more te kolo a e. Se pa ki mo mo no fu ma pai. Pe ko kon na me ko to ha mo ye. Mo na o pito pito. Pe as ma ri ki fui me o pe he neon o. Ko se pere neon he mata la via fe. Kare ma me o te ofa e. Neon o fotu ma la via fe ka e. Te si si te gita ki me ko ya hai no fui me ko ave la ku pa ga tu ape hai ai ko fui me ko ni he amanna ki oku he te me ha more te ko lo ai ka me more ku si ngai ki ta ta na ki mai ka ko tu ki ki ai o ve na ore ria ku mo to ko to ape mo ki a a ma ki ta programa te ki to ko ni ku asi mai ya ki na to ko ni ta seli O ku kei lau lau pe tangata I ewa. O wha hasen ki ki ma mo a ma lolo ke mohe I ki wha oa I ka awa I o marati I ka umakita programa pe a koe mo tolu a whale ai puto sa me Amerika ma lo pito mo ke a amai ni whono alahi na koe fuku mo ingi aho pe ma lo pito se lu me kai se fes ma lo si a amai ka fuket te rita mo vela ma lo
0: Io ko fa malo atu e uena pe a hange pe ko mea ko e fasi a mahi no foke fasi ana tu ko atu e tu pe tai ki e uena ka ke ko e tau a fika ulaki ko e ki he pong pong ini e uena ko e mos mos ko ula pa mo e polo polo ki loto tatau I he pong pong ini e pe a ko atu e fasi ni ma ki motol ko toa pe e vela ko a fainga ki a vgeta fika ulaki pong pong ni e vela malo
2: Io malo vito e te vita co fa malo atto e fai un mari fa molto co e altro e fasco ni mau forma fa mole mole atto e mirica matavesi co folo per le verde co io tau maria matavesi co mirica malo fa ton ton mai chi lo ha ti be chi ho cau client co I fare ma chi co na per co io be fochi be be dai ne co hina fare tau ne lo tonga fa non be be tonga tal monu atto che katoa ngā kona kuristutuku a liaho nā pehe ki he toi ngā kau kuristutuku pia ukei koia pe foki atu mā e kau perehake kotoa pe ku pengau aku moutolu he poni pia mo e toi ngā timi a uhena mo e kau whalanglangi pia mei Australia pia mo e toi ngā kau sotia tutu kotoa pehe ni pehe ki Australia pia mo Amerika pe